0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Salamat kayo alas 8:07 na mga ka-vibes. Padayon ka mong nagpaminaw o nagsunod diha sa Facebook Live sa itong Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Antugob. Pero mga ka-vibes, mubasa sa tag mga reaksyon sa itong mga ka-vibes ha. Diri sa itong Facebook Live, gikan ni ka-vibe Sasmin Flores Mendoza Amugis. Kabaib, sa pagkatinood lang o pasensya sa mga nibutar aning Ruben Padilla, makaawaw jud nga nahimong senador na siya kay mupataka lang o gyawit, di gyud ang ngayang taon, matod pa ni Kabaib Sasmin Flores Mendoza Amugis. Unya, gikan ni Kabaib sa Marvin Ladera, God bless morning, karagkada ka-vibes sa Tonton, Dan and Share Heart, always minaw, wale paltos sa kuaron, okay man ang signal sa 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mao na ni siguro dahil Cebu City area ra, rapod, more power always, karagkada ka-vibes, salamat kay ni ka-vibes sa Marvin Ladera. Good morning o shout out nga to ni ka-vibes, Francis Yanyan Huerte. Good morning ka-vibes, naanasad ko. This is the result of our doing 6 years ago. If you vote like a clown and you vote for a clown, expect a circus. Sumala pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte. O niya, gika ni ka-vibes, Bunsoy. Good morning ka-vibes. Wala dyan ko ni butara ng Ruben Padaplin. Mao ba ka-vibes, Bunsoy?
0: Arangkada sa Buntag.
1: Bitaw mga ka-vibes ba? Inani manggod, sa ako nang gikaingon, because ang atong balaod lagi, kalabot sa eleksyon. Ha? Bisa na gani pagka-presidente, one must be able to read and write, tragyod unya, mamit lang nimo ang age requirement nga 40 anyos. Kumbati na, pwede na ka. Ha? Pwede na kamulan sa pagka-presidente sa Pilipinas.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ha? Muna, 35 pagka-senador. Wala may babag. Qualified man si Ruben Padilla, pero mauligi na tao. Ha? Nasa dito Senado, nga magpabadlong.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kaya na ito iniingon nga, okay, si... Ah, si 6084. Ningon siya nga dili na lang kunoonta force majeure. Portuitos na lang unta. Ah. Samot, kadik sabot si Ruben Padilla. Ah. Pagka paita bitaw ba og ingon niya na atong klases mga senador. Unya, ganahan gid siya mutabi mga ka-vibe. Sinoon, lagi kay artista man. Anad man na mo basa sa script, anad man na mo muadlib diha. Pero lagi, tungod kay kuwang lagi in town sa itong termino ba? Masuko na sa mga DDS. Kuwang bitaw sa kinaadman.

kuwang sa stock knowledge, kuwang sa research. In short, he has a difficulty in trying to make a sensible commentary, mga ka-vibes. May pa mo? Karon nga na ni-interact nga rin ako. You should be proud of yourselves. Kanang undanon ba? Nisakto nga punto. Ang karumin pa nila perting paita. And karon lagi makasubo palandungon nga gihimo pagid siyang chairman sa Constitutional Amendment. So itaoy kabangkaaga ni Ruben Padilla kalabots pamalaod nga ang iyang qualification was aktor ang itaon siya moro na like concern si Kabibes 9464 Kabibes gutana among grupo ngano asa naman ka naram ko nga rin bitaw if you are experiencing bad signal mga igidbig dispensa we are undergoing kanang maintenance and we are trying to fix this one basta nang kamot ni amo ning fix ning among problema sa among mga ekipo dire katong mga dol-dol ra okay rang signal pero og layo na Danau City pasensya ang ako lang giangawag ninyo mas nilot noon eh nga ana sa ta sa atong 93.1 FM Radio Cebu FB page sa atong official FB page. Salamat kayo sa inyong pagsunod mga ka-vibes. Gika ni ka-vibes 4351 ang script writer anang Robin Hood is obviously Jimmy Bundok. Mao ba ka-vibes 4351 probably, but otro mapos Jimmy Bundok. Laliman kag niingon siya nga pina-English pa. That is our job as a lawyer. Adto kuno isirbe nila ang warrant of arrest kay ila kuno nang trabaho sila na kuno'y bahala ngadto sa iyang kliyente nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Di sa pag-unsa daghan kong amigong abogado but there are some lawyers nga kaingon ka murag na ka taghap ragid ba? Ha? Kataghap ragid nakataghap ragid nga nahimo silang abogado. Ako lagi maingon man ko nga kung klarohon nga di gyud ko mangangkon nga maayong laki ko. Ha? Because for me even a radio commentary is a learning process always. There is no stop in learning. Dita kananaabang muhunong sa pagkat-on. Dita muhunong sa pagsuta sa kung unsa man ang atong makat-onan. Because by doing so, anha mo lambo ang imong kaalam mga ka-vibes. Mabitaw na nga, importante nga maminaw tag ingon-ining klase nga programa. I hope you know now the essence of having a commentary program like this. Nadili lang bitaw ka ng murag nahog ang uban content ng kalingawon ra mo, mga marites ka mga story. Arita sa mga isgutanan nga angay natong masayran aron kita makaumol og haum nga opinyon og ligdong nga baruganan sa mga isyu. This is precisely the essence of having this kind of commentary program mga ka-vibes. Okay, lisod man ang mabito na nga ako ma kay ba mag-unsa akong termin, maluoy na lang ko sa mga DDS. Kaya ang ihungit lagi nila, bisag fake news, grabe lagi, laliman kag dabu-dabuhan, gikag fake news muna, aron na nasarado ng utok sa mga DDS taon. Liman kag lipay na gunto sila, neto kay matun pa nila, katong nigawas tong report nga,
gi-grant sa ICC ang interim release ni kani Presidente Rodrigo Duterte, pero ting lipaya giditaw sa mga DDS, gipasapasa pa nila. Arangkada sa kabutan. Sumaw ni karon. Unya, matod pa ni kanina ang asa to'y gisulti niya gani ha? Nga tepa. Kadiot lang ha. Ato siya gi di aray. Sakto ang imong analysis gika ni 4351. Sir, mo resign ni si Piatos hoping nga sa 2028 mailad na po nila ang mga Bisaya sa Bisayas ug Mindanao. Nagtuo siguro ning mga Duterte nga tanang tao sa Bisayas ug Mindanao mga illiterate ug iya man ang termino, matod pa niya uplok. Arangkada sa kabutan. Akong pangagpas na kay because I could be wrong, ha? Dili talaga, ha? Ngano mga ka-vibes? O mo may buong? Hilom kaayo si Vice President Sara Duterte. Nahapit tabi ang July 6. Ha? Kaya nga kung tanaw diha mga ka-vibes, inani manggod? Ha? Bisan usa lang sa mga gitumbok nga articles of impeachment. Usa lang niya nang mulusot unya makonbikto si Vice President Sara Duterte. Ha? Pastilan. Daghan yung muligid og muhilak mga ka-vibes. Arangkada sa kabutan. Because Biden if indeed she will have a conviction in her impeachment, she will forever be disqualified in politics. Perpetual disqualification in public service man. So unsa may buot pasabot? Dili na siya tugtan nga makalansar pa. Arangkada sa kabutan. Whereas mga ka-vibes, sabtan niyo maayo kung punto. If she decides to resign before July 6 nga mo schedule sa pagpahigayon sa Senate trial mga ka-vibes. Why babag nga mulansar siya pagka presidente sa Mayo 8, 2028? Arangkada sa kabutan. Kaya wa may conviction niya. Wa man makahukom ang Senate Impeachment Court. Onya, assuming, mga ka-vibes, nga kihaan gihapon siya. Kung unsa man ang mamahimong kiha, pinasikad sa mga ebidensya nga nahipos sa gobyerno, she can always appeal to the Supreme Court, mga ka-vibes. Unya, maabot na lang pohon ang May 8, 2028. Di pa na ma-resolver sa Supreme Court ang maong mga kaso. Arangkada sa kabutan. In other words, mga ka-vibes, kung ugaling siya ay gusto sa mayoriya sa mga Pilipino, then she will assume as the next president of the Republic of the Philippines. Arangkada sa kabutan. Kay wa man pananglit doon ay conviction siya sa lower court. Everything is subject for appeal man ngadto sa Korte Suprema. Do you see the point? So, tanghaga kayo kinikarong pagpakahilom sa grupo ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Arangkada sa kabutan.
kay laliman ka kadaghan ang nahitabo, kaguli ang Senado, si Bato de la Rosa ni Escapo, unya si Jinggoy Estrada gikasuhan og plunder, unya doon na pa'y gipaabot nga ubang mga senador nga kasuhan og plunder. Normally, mutingog mong tana si Vice President Sara Duterte, but are you not wondering anong hilom kay Saron? So, my gut feeling, ha? Nga, usa sa gi-contemplate karon ni Vice President Sara Duterte ang mudimitir sa katungdanan, so that why babag nga mulansar siya pagka-presidente sa Pilipinas sa eleksyon sa 2028. Kay pananglit lagi kantong video nga iyang gihulgang patyon ang presidente og si First Lady Liza Araneta Marcos og si Kanhi Speaker Martin Romualdez, huligon man kay to, eh? Because how can you dispute the video? Ha? Moingon sila nga ang kadto konong pagpanghulga was conditional. There is no such thing as conditional threat, mga kabibes. Ha? Why conditional nga pagpanghulga, oy? Nanghulga ka. Nanghulga kang patyon. Why giingon sa balaod nga conditional threat? Arangkada sa kabutan. And it was caught on video. Ikaw mismo. Ipakasa pamagay nila Attorney Harry Roque kay otro po sa Attorney Roque nga may pakatap niya itong mga video. Nga daghan kayong naka-screenshot, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Unya, kana laging gi, ha? Giingon ni, gihulagway ni Congressman Terry Ridon nga nuclear bomb ang kabahin sa bank transaction reports. Lisod, magigay ni mo na mabali. Lisod, kay ni mo ma-repute. Lisod, kay ni mo matubag ang mga datos gikan sa Anti-Money Laundering Council kalabot sa mga bank transaction reports. Nga ilang nahipos, mga kabibes. Arangkada sa kabutan. Matod pa ni kabibes 4351, nga nung mubutar man ta, ako ning tibawason, ha? Ningon siya diri ay, nga nung mubutar man ta aning sa katao nga naay corruption issue. And the only reason nga nung popular na kay anak ni Digong, nga nung di ta mupili og presidential ball, nga daghan ang natabangan sama aning Rafi Tulpo. Well, that is something to ponder, sad. Doon na sa kay punto, kabibes 4351. Matod pa ni kabibes Jessel Ann Labastida Abaniel, ang anong mahimo man ang senador, oy, gahugaw-hugaw ranas dungog sa Senado. Matod pa ni kabibes Jessel Ann Labastida Abaniel, you know, mga kabibes, somehow, no, I am elated kay tanawa na good. Somehow, despite of the challenges that we have sa atong signal, at ana, katultol malagi mo sa atong Facebook page, ha? Salamat kayo, ha? Nya, kabibes H. Junaldo, matod pa niya, good morning, Sir Ton. I rest my case anang DDS. Even my best friend na DDS, maglalis mi manggas light man, puro ad hominem or non-secretor ang tubag sa mga pangutana niya. Kung mapil din na lalis, ingnon, kadiyot ha, ingnon dayon tang garbuso. Hihihi. Taon oy, unsaon man pagpasabot ani nila. Sige lang, kanang for as long as you are on the side of an issue nga alang nimo ligdong kabibes Ace Junaldo, ay ka ako bitaw diri, sir, grabe bashing pa imo tanan bisag wa ko kaila naa sa messenger daghan kayo, ha, beba nganlan ko bisag on sabat. I am not worried at all kay because ako nang gikaingon lagi to borrow the
word of my good friend Kim Abiles nga sige lang ka Vibes Stone for as long as you will have that statement of facts. Kay because inani magud ako Costello sir, I will state a fact and that will be the basis of my commentary and opinion. Ngadto ni ka Vibes sa Golden Ziggy, experience is the best teacher. Teacher, tanawa Soto, ni called out na why quorum before good siya ni walk out, nalupigan si Marcoleta, hihihi. Doon nagikay punto sa Kabibes Golden Sige. Yeah, you know, dili biya basta-basta na si Tito Sen, sa tinuod lang, because before he became a senator, he was once a vice mayor of Quezon City. Yeah, nagkaskwila po na siya. Galing lang kay ang iya laging profesyon, ni sikat panggod siya sa non-time show nga It Bulaga. Niya kubidyante, but you know, if you will try to listen to him, undanon biya ang mga argumento ni Senator Tito Soto III, Vicente Tito Soto III. Unya, veterano na sa Senado, veterano siya sa mga pulisiya o balao niya sa Senado, si kananaang in town si Senator Rodante Marcoleta, mag-ura mo na, unya, matod pa ni kanhi Supreme Court Justice Antonio Carpio, kung siya'y pa kanang pasultion, lowest rank lawyer si Attorney Senator Rodante Marcoleta. Matod pa ni Kabibes Vincent Jesus Pirater. Good morning Kabibes Sir Tonton. Ang taong tarong basta ma-DDS followers, mamahimong bugo, judog. Tanga. Ako, Kabibes Vincent Jesus Pirater. Demokrasya man yung ato. Ato lang pa. Sige lang. Kay, ako lagi ha. Usahay, magpanglingo sag ko. Kanabang bisag klaro na kayo mong pagpasabot. Nya sarado gihapon lang una-una. Asay big gani ako namang tubagon kay laliman ka. Imong ingon. Ngano man nga ang latribukar sa Anti-Money Laundering Council do na 5 billion nga transaksyon sa bangko. Unya ngano man nga ang iyang gideklara lagi itaon sa iyang salen 88 million raman. Kadako nagdiprint siya. Ha? Gani, o wa paginaan nila withdraw ha? Mukabat pa na ugkapin sa 2.9 bilyones pesos. Sigon sa Anti-Money Laundering Council, unya ang gideklara 88 million pesos ra. Sa klasihan ng uto ka tao, no? Nga, sakto ba na? Pareha sa sila ni Senator Rodante Marcoleta na murabag ni Seth Staronis Marcoleta. Nya kung tanang murabag sagol hambog na manggunto. Siya nagyoy nag kanabang nagama o kaso against himself. Ha? O di pas tungod siyang taspukan siyang dako. Namagun ni siya ay iya pong kagulingon nga programa sa telebisyon. Every weekend mga ka-vibes. Dito siya nang hambog nga. Oh, doon ay akong mga amigo nga ni-donate ako og 75 million. O niya, ako giningigastong tanan, pero wala ko gideklara kay nihangyo man sila nga on condition of anonymity. Adili, ibut siya ilang pakaan. So, yung giangkon nga, naka-dawat siya 75 million pesos. Abtik man kay ombudsman, gisubay tanan, naprobar man, doon ay bank deposit slip. O niya, doon na pa'y kanang tax deductible document. O niya, na-establishar nga ang ni-donate niya 30 milyones si kanhi Congressman Mike Tipinsor. O niya, doha ka mga negosyante. O sa si businessman Jesus Espiritu nga ni-donar sa 25 milyones pesos. O niya, katong ginganlan og si businessman Richard Biray, mga ka-vibes, nga ni-donar sa 20 milyon pesos. So, tagbaw si Senator Rodante Marcoleta. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman mo. Post lang ko makadiyot. Unya,
human ini ato gihapon ipadayon ang pagtukik nato sa mga isyu palihog. Standby. Aha.

0: lang.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Mga problema sa katilingban. Atong tukion. Mga isyo sa nasun. Atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
6: Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
7: Muna salamat kay mga kabayan for bearing with us kanana ang nakakataba ng puso. Despite our technical concerns since last night, padayon gahapon mong nagsunod din nato sa 93.1 FM Radio Cebu official FB page. Anya, of course, you know, nakuha na akong timpla sa programa. Sa isauban, kaning ato din yung interactive ta. Kung unsa inyong input, ako nang basahon. Basta ma-accommodate lang sa itong oras, no problem. Pro and cons, wag yung problema. Matod pa ni Kabibes Jessel Ann Labastida Abaniel, naguol yun mi Kabibes nga wala mo sa radio. Mao nga, dirin na lang mi sa FB Live. Unya, matod pa niya Kabibes sa iyang pagpanghulga pa lang ni BBM sa First Lady o ni Kong Robaldes, pildi na gid siya diha, 100% guilty na siya diha. Maglisod na siya og dipinsa ana. Kanana ang sakto ka. Doon nagi kay punto Kabibes sa Jasmine Flores Mendoza Amugis. Ngadto ni Kabibes Ace Junaldo, exactly Sir Ton, puno na kayo klaro fake news nga tuog gihapon source of reference Jason sa SMNI og Banat Bay. Ginoo ko Born Bridges dayon ta kay dili ta align og prinsipyo. Hihihi. Marcoleta resulta hubris went wrong, then logic and reasoning became impaired. Tagam. Exactly. Kabibes Ace Junaldo. Siya raman po ini angkon lagi. Unya, naamang gina, presidential decree. Nag-ingon nga dili pwede ta magdawat ang mga financial gifts basta na atas gobyerno, pero didawat man siya 75 milyon peso sa yaya nga gift, no?
5: Arangkada sa buntag.
7: O yan, nasuod man sa threshold sa plunder kay 50 million man ang plunder. Away siguro lain na po din kaso dito sa Sandigan Bayan, o niya mapaila na po din siya kaso dito gawas na pong warrant o bares ni Dante Marcoleta.
5: Arangkada sa buntag.
7: Na magkasuhaso ginsag wig dito og tuan sa espresuhan po hon. Matod pa ni Kabibes 9255, nagsalig manggunda si Ruben Sir na number 1 senador siya, mauna nga bisan unsa na lang iyang isulti. Okay. Para niya sakto gid siya. Mupakpak man sa dayod ang mga 8080. Ikaw gid 9255, mga suko na sa narong imong gitawag og 8080.
5: Arangkada sa buntag.
7: Unya gikan ni Kabayan Sport 351, Tito Soto is not just a comedian. He is a record producer. Siya ang nagpasikat kang Sharon Cuneta. You can never discount his mind. Bitaw, sa ako nagkikaingon, he's not just an ordinary actor, bitaw, para ni Ruben Padilla. Dili, oy, skwila sa ni siya. Ha? Yan na Vice Mayor, dito na siya ni Hinog. Maminaw kang Tito Soto, mga kabayos, doon na giunod iyang mga ipanulti. Ha? O niya, in English, ha? Inomdom lang ko sa abogado ni kani Presidente Rodrigo Duterte, nagka tuiris mo to yung argumento dito sa ICC, oy. Gisupon noon siya sa judge kay ngano ko nung nipetisyon siya nga kinahanglan pa og interpreter si kani Presidente Duterte nga well-versed man. Kanana ang sa lingwahe nga in English si kani Presidente Duterte nga nung kinahanglan pa man og kining interpreter mo na gibakwi sa ni Attorney Peter Haynes. Abi ko magmayang laki. Murag masyat staro gitingali si kani Presidente Duterte ug mao na iyang abogado.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: Yes, Kabayes 9464, doon na may technical aspeto nga among gi-fix pa karon Kabayes 9464. So dinira sa ta sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Unya, alas 8:38. Ako magunang gi-teaser sa ato bang programa. Tuguti nga akong lakbitan kining nahitabo bitaw ni Attorney Harold Respecio, Vice Mayor sa Reyna Mercedes dito sa Isabela Province. Ha? Sa Ilocos Region ni mga kabibes. Nga humanti atong iyang grabe kayo pinakuro pa nga sulti. Ano ba kayong mag-liberasyon? Ang ilgig ka mga sultian. Umurabag, matur pa sa mong silingan, sir, mura mo't siyang nagtama.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: Handa ba kayong mga wang? Diyo ka maopod biya at ana, pero di mo tayo nana nga pagkatao, good. So, lawyer at that, Attorney Harold Respecio. Naminaw ko sa iyang mga interview lately sa usa ka dakong media network sa Kauluhan. Medyo ni kalma. Og sa hubog pa, murag nahawasan si Harold Respecio, mga kabibes.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: But you know, too late in the day, laliman kag manawagan kag revolusyon, batok sa atong kasamtangang gobyerno, handa ba kayong mamatay? Ang ilgig kag sultian. Kamaulag ita ni Ana, tagaradyo ko ta. But we won't deliver it that way. Ha? Talawa karon nga gikasuhan siya og kasong cybercrime o uban pa, sedisyon, daghan kayo, naputos ni kasong kriminal karon. Nga, of course, isomon siya sa NBI, mga kabibes. Ha? Tanaw na ko, dila ray wailabod aning Harold Respecio kay og atong basihan ang kadtong video ni Vice President Sara Duterte nga ligong ebidensya sa iyang paghulga ngadto sa presidente, sa first lady o sa kani speaker nga si Congressman Martin Romualdez. Mausad ni ang mamahimong basihanan batok ni Vice Mayor Harold Respecio, mga kabibes.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: Ang butugon sa'y nakaon ba? Nga nganong manawagan man siya revolusyon batok sa gobyerno. Ingnon pa, i-gaslight pang mga tao, handa ba kayong mamatay? Ngilgigo lagi. Amot, matot pa suban, doon ako na'y, dyan to'y pong nila, doon ako na'y saltik.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: Kaya huwag tarong ka, abogado, pag yung kang anong musulti, magka, iya, ginudho pa niyang mikropon. Nga, ganahan ginsag respond sa mga tao ba? Huwag kalaina ni Kong Miao. Si Miao sa laing sa taras kaya ato mismo sa hawanan sa Kongreso bisag nag-sisyon sila dito. Mag-Facebook live sa natanaw raman ako. Mga kabibes ka, naay usa ka, magkaingon ko ba? Dis pag-unsa, kining mga DDS lagi taon. Muturo po dayon ba? Laliman ka, i-appeal ko nila sa ilang material, sa ilang content nga kuno. Pwede na mulansar pagka-senador si Congressman Francisco Kiko Barsaga alias Kong Miao dito sa City of Desmariñas sa Cavite, mga kabibes.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: In town, nung nag... Ha? Pakisusi pa ni sila. O ilag yung gihatagan ba o panahon nga ilang i-double check, i-verify, i-confirm. Ha? Dili pa yung taon qualified nga mulansar pagka-senador si Congressman Kiko Barsaga, mga kabibes.
6: Arangkada sa Kabutan.
7: Yung mamausag daras aning Harold Respecio. Asta pa sa iyang mga post diha sa iyang social media nga i-gaslight bitaw ang mga tao. Karon si Harold Respecio, a lawyer at that, ako ganing naibawaan si PA pagindi siya. Murabag naulian na, nilurang man. Unya, ningon siya nga, ha? Pareho man kuno silang Ilocano ni PBBM, mga kabibes. Ha? Hehehe. Matod paliya, eh ang garbo. Sa garbuha mga manawagan man sa gribolusyon sa mga tao niya, ingon pa nga, andam ba mong mga matay? Sa klasihan ng utuka, eh.
6: Arangkada sa kabutan!
7: So, mauna nga, poong pasuban, musulte kag inana, di lang saltik, may sayad ko, no. Ambot, og, kamo, nga naminaw ron, sa may tanaw niyo, normal pa ba to? O was he under the influence of something else when he said that? Ha? Pwede malagi na yung musultig, tarong. Si Atty. Harold Respecio, mga kabibes. Unya, grabe ba? Nang manawagan kag revolusyon patok sa gobyerno. Abogado man ta siya, klaro man na it's a form of sedition, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan!
7: Matod pa ni kabibes sa 9255. Si Marcolita Sir, mura na siya og lapu-lapu nga isda. Isog kayog naong Sir, pero nakawitan lang gihapon sa taga ang iyang ba-ba, Sir. Gika ni Kabibes 9255. Sakto ng imong analogy. Kabibes 9255. Ang isda, kung magini mo, mabingwit man ni mo pinagis ba-ba. Mauna na itabo niya. Perti katabian, proud kay siya niya. Mauto. Ang ligong ebidensya, usas ligong ebidensya, ang iyang giyawit nito siyang programa. Co-anchor man siya sa programa, iyag yung giyasoy rito nga, may mga kaibigan ako, nagbigay sa akin ng ganitong pera, pero ginasta ko yun lahat, pero hindi ko lang idiniklara dahil ayaw nilang malaman ng kanilang pangalan. Ha? In short, on the condition of anonymity. Pero, ang balaod manggod, nag-ingon nga kinahanglan imo nang ideklara sa imong statements of contribution and expenses. So, sir, after sa usa ka eleksyon, tanan nga mga nilansar, ha? They are required by law to submit their source. Ang gibuhat sa, matod pa niya mayang laki kung isang abogado, si Senator Rodante Marcoleta, zero ang iyang source. Ha? Unya, nagsalig magod siya kay kanisang Comelec, ha? Si naging panguluhan ni Commissioner Erwin Garcia. In fairness to Commissioner Garcia, ni abstain hinuon siya. Ang mga commissioner, baka tumakadawat o Gracia Town.
6: Arangkada sa kabutan!
7: Ningon nga wa ko noy nalapas gabalaod si Senator Rodante Marcoleta gumikan kay nahitabo ang contribution sa wa pa magsugod ang campaign period sa eleksyon ni atong milabayng tuig 2025, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan!
7: Kaya ngunin, the campaign period last year started in February, mga kabibes, until before sa pagpahigayon sa May 2025 elections. Ang contribution ni Mike Defensor o sa duha pa ka mga negosyante nga may kantidad o 75 milyon pesos was done in January. Sa ato pa, wa pa'y official campaign period. Dito nilusot si Senator Rodante Marcoleta, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan!
7: Apan matod pa sa ombudsman, pinanguluhan ni ombudsman Jesus Crespin Buyeng Remulla, sa ilang pag aninaw sa aspetong legal, guilty sa kasong plunder o ang ngayang pasakan og sumbong plunder si ha? Senator Rodante Marcoleta, gumikan kay ang pagdawat og financial financial gift. Ha? Kickback ug uban pa. Nasuod sa na sa kaso nga plunder, mga ka-vibes. Labi na kung mula pa sa threshold nga 50 million pesos.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Perting haumag yun kay 75 million pesos ang kantidad sa donasyon, ang amot nining tulo nga naglambigit ni kani Congressman Mike Defensor nga otro sad nga suspek sa mga illegal nga kalihukan.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Sumunay na itabo ro ni Senator Rodante Marcoleta nga gani nalutsa na siya og kanang gitawag og PHDO, Preventive Hold Departure Order, samtang giimbestigar pa ang kaso batok niya. Naman na ron sa Sandigan Bayan, tanaw na basin biya og magdungan-dungan ng pangpanggawa sa ilang kwarant o bares. Hasta po ni Senator Rodante Marcoleta, pasig magkuyog na hinoon sila o asa sila nga ibutang detention cell ni Senator Jinggoy Estrada, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So these are very interesting developments as far as our Senate is concerned. And you know, this is the first time, mga ka-vibes, nga nahitabo ni sa atong Senado nga maka itabitaw nga mga Pilipino makaguol ba laliman kag imong mga senador, inyong mga senador sa saka nasod, daghan nila ang nailampigit sa mga kasong kriminal. O nyara ba og sa Tagalog pa, gibutyag ni Senador Erwin Tulpo nga daw nagparamdam ni si Senator Chase Escudero nga basig mubali na unya basin og Lunes pohon lain sa ang mayoriya diha sa Senado, mga ka-vibes, kay gawas ni Senator Chase Escudero na napay laing duha nga gitan-aw ni Senator Erwin Tulpo nga mubali na kay di na nila kana bang mada ang sitwasyon sa minority black sa Senado, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Ang akong tanaw nga posibleng lusot, mga ka-vibes, ni Senator Chase Escudero, maingon gini siya nga og doon na may kwarta nga nahatag, basig ilaglag din niya ang iyang business associate sa iyang asawa nga si Hart Evangelista, kaning gingalan og Maynard Ngo. Kay ba umani gitumbok si Maynard Ngo nga mao ni dawat sa kickback niya. Posible ka nang mahitabo nga iya bang bahala na ka diha Maynard Ngo. Moingon si kananaang Chase Escudero nga granting argwento nga nakadawat kong kwarta o kung doon ay gihatag na kwarta nga para na kuwagi ko'y nadawat, nahedto na ginang Maynard Ngo. Si Maynard Ngo maoy mapakasa, mga ka-vibes. Unya, a convenient excuse of Chase Escudero nga mubali pabor na sa majority black, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Kaya nga no, sa katong nahitabo nga walk out, wa biya ang presensya ni kanang Chase Escudero ni atong adlaw. Wa siya dito. So mao ni karon ang gisubay kay labi na og mo gawas yun ang warrant o bares ni kinini ang Senator Jinggo Estrada ang 13 karon, wa naman si Bato, minus 2, unsi na lang. Ha? Unya og mubali pa si Chase Escudero, mapunan pag laing duha, aw are na sad pabor sa grupo nila ni Senator Sherwin Gatchalian, kanhi Senate President Tito Soto, og kanhi Senate No Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang pabor, mga kabibes, nga sila na unya ang muhulma sa bagong majority black sa Senado, mga kabibes. Matod pa ni kabibes Ace Junaldo, Marcoleta resulta, okay, human ito, gisingle out traba daw sila as per Amy Marcos to silence the majority. Sir Tonton, si Marco Beta, feeling magaling kay lagi abogado, pero ingon man si former Chief Justice Carpio nga pinakaubos nga klase nga abogado og pakaulaw lang jud ba. Batod pang kabaib sa Marvin Ladera. Nindot kayong pagkahubad ni mo sa gisulti ni kanhi Justice Antonio Carpio, kabaib sa Marvin. Pinakaubos ang iyang giingon, lowest rank lawyer ang imo, pinakaubos nga klase sa abogado. Ang galingiga pagkasultoy, pakaulaw lang jud ba. Tinuod ka yun, kabibes Marvin Ladera. So, money, mga interesting developments karon sa kauluhan, mga kabibes. Unya, lagi, kaning nahitabo karon dito, ilabi na sa kang Jinggo Estrada, ug sa Tagalog pa ni kaabang-abang kun o galing kanus agyod i-resolver ni sa Sandigan Bayan, kay ang mahitabo ni anak, mga kabibes, ang Sandigan Bayan tungod kay non-bailable offense ang plunder, mo-issue man o warrant of arrest alang nga to ni Senator Jinggo Estrada. So ang mahitabo, mag-reunion si Jinggo Estrada o ang iyang kumpare nga nila pa kapwa niya artista nga si kanhi Senador Bong Revilla nga gipreso sab karon gumikan gihapon sa iyang kalambigitan sa giingong pagdawat o kickback tungod sa mga questionable nga flood control project sa Pilipinas, mga kabibes. So magkatay-katay ni. So inani ang nahitabo karon sa atong Senado unya, raba timani ninyo layo pakaayo ang July 6. Karon Mayo pa ta. Unya sunod June do na pay tibuok buwan. Nga posible nga daghan pang mahitabo, mga kabibes, before ang gikatakda nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga sa ato laging panglantaw, dunay posibilidad. Ha? Di kumingon nga maogi na yung mahitabo. Dunay posibilidad nga tingali, mga kabibes, og mo resign siya pagka vice presidente aron nga dili siya makonvicto unya dili siya madiskwalipikar sa pagsalmot pa sa mga burukas politika, mga kabibes. For her to qualify as presidential candidate in 2028, kay lagi pananglit bisan pag dunay kaso nga ipasaka batok niya, pwede man na nga maangan-angan lang usa, kay she can always make an appeal to the Supreme Court. And until dili pa na ma-resolver sa Supreme Court, kuno galing siya gay mudaog inig eleksyon sa 2028, this is just an assumption, mga kabibes, klaro ho na to, ah, posible kay nang mahitabo nga makalingkod pa siya pagka presidente unya wa pa ma resolver with finality ang iyang kaso if and when do na manggaling bisan pa og mudimiter siya mga kabaybs pagka vice presidente sa Pilipinas.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So nila pa wait and see taniining bahina mga kabaybs. Ha? Ato ginang sundon. Kay sa ako nang gikaingon layo pa kayo ang July 6 unya ang talimadon maokini. Bisan pas mga kaguliang sa Senado makapahibong kayo ngano nga hilom kayo ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Unsa kaha ang ilang gitinguha ng mga lakang ato ng mahibawan sa musunod pang mga adlaw, mga kabaybs. Mga kabaybs, misang ko nasagko sa atong takna sa panag-uban din sa atong arangkada sa buntag. Sangan, gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaybs, si Tonton Alco sa tugup nga magaingon hinaut paunta nga Dios nga labaw nga magkagagahob sa tanan magagiya og magabulig kanato sa matag adlaw nga tanan. Kabaybs, Biyernes man ron wata ugma og sa Domingo mobalik ta sa pagkuyog ninyo sa kahanginan karong adlaw Lunes. Have a happy weekend mga kabaybs. Dagang salamat. Kabaybs, mao na ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: ang una-una,
1: daghang panguna-una,
0: daghang pangutana,
1: pangutana,
0: daghang kabalaka,
1: kabalaka,
0: walang kapaminawa, dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Okay.
1: Tingong biha.
0: Oi, my morning. Nakuratan man ko.
2: Welcome to.
0: Welcome to.
2: Kaland Rockers. Sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu.
3: Thank you.
2: The vibes.
0: Bonani.
3: Salamat.
0: Kuratan man ko ni.
2: Si ano kay Dowlim. Dowlim. Karon pa galing tingog, kita pa gipatingog.
3: Ay nako, 9:45 datong oras mga ka-vibes. Sensya na for the delay no, tungod kay dinha mi mga importanteng mga gipangisgutan no. Ayan, yes. But syempre, welcome to Kaland Rockers Friday edition. Ang kompletos Recados edition except one no. Missing si Ate B karong adlaw. Ano man?
2: Partner.
0: Kuan. Pero may magulo siya mamissing.
3: Ha? Pero
0: may siya mamissing. Kay busy kay siya.
3: Ah, oh, yes. Yeah, no. But anyway, magkinamusta tayo sa takamusta lang ganida.
2: Very... Okay, mas so much sa very. Very. No, nindot ato ang morning because kanang sukwahi sa imuhang programa.
3: Mm.
2: Gipaminaw ko.
3: Ah, gipaminaw ninyo. Ka. Ay, syempre, ano.
2: Kaya yung mandarin, no? Huwag ka paminawa. Huwag
3: ka paminawa.
2: Naaywa na minaw na ko.
3: Ginsa man.
2: Basta. Pero at least, nag-abot ako din, gipaminaw ko ninyo.
3: Ay, magkabala ka, mawi. Kami, Willy, andam, ugtaga naming maminaw ninyo.
2: Muna akong ganahan na ni Kaland Rockers kay paminaw. Pero all good mga ka-vibes.
3: All good in the hood.
2: Oh,
3: yes.
2: Ikaw, Rico Mambo.
3: Kamusta?
2: Wala,
3: ganahan ko sa iyong kwan karon, Baby Blue.
2: No? Baby ba siya?
3: Okay ra.
4: Good tag, vibes.
3: Kamusta man ang bagong riband? O sige, itsura ni Rico Mambo mo po short hair no balik, no?
2: Gani. Adi ka na naasayan ko ang resume.
3: Wala kayo plano mapatopi, Rico Mambo? Wala kayo plano mapatopi o balik? Wala pa. Mura man si Samson, dihagikan iyang kusog. DJ Sprocket, kamusta?
0: Okay ra. Maragihapon.
3: Maragihapon. Maragihapon. Lamion gihapon.
0: Siyempre.
3: Oo ba? Dugaya mo. Wa yung gihapon mapanoos lang.
0: Magkinaon sa ha? Magkinaon sa lami. Gita perme.
3: And of course, ka-vibes, Tonton.
4: Yeah. We're fine.
3: Yeah.
4: Imagine today is Friday.
3: Yes.
4: Onya, it's May 29th.
3: And it's the last Friday of the week na yun.
4: Right.
3: Of the month rather.
2: Of the month.
3: No, last Friday of the month. Tungod kay May 31, Sunday, last weekend of the month of May. Napaspas kayang panahon mga ka-vibes.
2: Nakakuan na ta.
0: June na.
3: Katunga na sa 2020s. Hello?
2: Ikaw so far, how are you, DJ Kiman? You're also busy mo mag-partner.
3: Busy gihapon ako exam tonight. And ako exam ini ka Monday. Pero laban lang yun gihapon niya. Ano mo yun lang? Ano ito ning gisudlan bitong mga ka-vibes?
2: Malingin ko nga, laban diha kayo ay nagsugo.
3: Mawad yun, no? Nabulasot na rabag yun ta, kaya third year na ta. Pero sige lang, no? Ayan, laban ng gihapon. Anyway, so mga ka-vibes, today is once again a Friday, katapusang weekend, no? Sa buwan, sa Mayo, kung nindaghan kayo mga nangahitabo. Summer, of course. Bisan pa managwa ta na ka-summer outing, pero okay lang, no?
2: Oy, di ka mag-ingon. Ay, surprise si Janine.
3: Oy, mawa.
2: Okay ba? Nakita ka sa surprise?
0: Wala siya.
2: Ay.
3: Actually, kaibaw ko asa.
2: Asa?
3: Dagat larawan, study sa inyo.
4: Uy, lami ang lechon dia.
3: Oo. Pero ito kasi dagat larawan, no? Langilangay ka ba na yung mulutaw daya perskilin?
2: Pwede ka mag-ingon. Kung si Junita musaad nga na siya'y surprise, bongga gid yung surprise.
3: I know na, yes. Ang ikamot man yun na ang atong, ang babaeng walang pahinga.
2: Yes.
3: All around, biya na si Junita.
2: Tinood yun ka sa all around. Tanan ka niyang buhaton.
3: Kuno na lang mo, adlib siya ka-feel din.
2: Kana na lang yun din niya mabuhat. Kaya di siya na naman.
3: Anyway, mga ka-vibes, buwan sa Mayo, daghan kahit ang mga panghitabo, no? Yes. Siyempre, Mayo ba't ay April dito atong summer station ID, no?
2: It's April to siya.
3: Pero sa buwan sa Mayo, siyempre, we had Mother's Day. So, may lang mga nahitabo sa buwan sa Mayo. Taliwa sa mga nahitabo, kanang sa atong, kuana, basig, wala mo, sensitive ka, imediri ka na nahitabo sa Senado. Di ba? O, diba? Siyempre, medyo makalisang sa jud gamay, nga, force majeure, ano ba?
2: Diba? Force manure. Natsukin so diba? First man your
3: pero kita eh. Diri sa Cebu malipayan man gihapon ta no I think mo rin nakalahi sa Cebuano di ba lang ganeda
2: yes ka sinood na DJ Kim yan eh syempre no Ka-Vibes Tonton Sprocket Rico Mambo ko anong good ta ka na bang siguro mo to o tabaan ang panultion ba nga ihurot ni may mamuhang kasapot o kalagot din hanabay mausab
0: no, yeah. Yeah. Mm,
2: so instead nga masapot o malagot ka maghanahon na kagpamaagi aron makapadayon ka makapaminawan sa kagagranan
3: so muna itong pangutana unsay buhato ni mo kung unsay alibyo ni mo kung sa mga panahon nga grabe na ang imong kasapot di ba automatic yan eh let's start with ako sa ikaw, ana niya Ka-Vibes Tonton padalon nilang ganida ako if ever grabe akong kasapot no I leave pero I'm not saying walk out ko ba kanang bitaw ang ako mango di ko ganahan mabot sa punto nga makastorya kog bati so mao na nga it's either if it's through a phone call I end the call or if chat di ko mo reply og in person nga kanang abot na sa punto nga sapot na ko mo lakaw sa ko I will leave walk out ko no hili ko walk out pero wa pa ko naka try in fairness ako personally siguro mo walk out ko pero wa pa ko naka try nga ni walk out ko so in short wala pa ko nabot sa ana nga point nga sapot pero kanang di na mo reply di mo tubag ana naka try na ko no. So mo na ako okay ako mahadlok ko makasulti ko og kanang mga bati
2: yes
3: because I really do believe in the saying that what comes from the mouth comes from the heart.
0: Yes.
3: In the heart. What comes from the mouth comes from the heart.
4: I am so pay.
3: In the heart of my heart. So muna ako ano nga di ko ganahan makasulti og kanang kuan kasi matud pa lagi ni di ba matud pa sa Biblia your tongue is like a double-edged blade. Di ba whatever you will say can strike the heart. So di ko ganahan nga ang unsa ako masulti sa panahon nga init kay kog ulo sapot kaayo ko makasakit og laing tawo. Muna how about you Ka-Vibes Tonton?
4: Lahi po ko I am making it ang arangkada balita arangkada sa buntag. Muragihin mo na ako siyang way of life. So everything, ang akong go lang yun.
3: Okay. Kung baga ang imong kasapot, imong makuan diha
4: so
3: if ever.
4: So that's one way, og naay kanang tanaw na ko, toxic na, sagdan ako. Din ba? Nabina sa akong programa, magbasa. Maligas ka dyan.
3: Diba? Matigas na.
4: Ay. Wala, I'm always taking it on a stride.
3: Kung baga tinood na no, kanang you cannot please everyone, man sa Diyod, no? Naman dyan yung mga tao nga magkapasapot ni mo, ikaw, padala ka.
2: Tinood dyan na.
3: Yun na ba sila, kinay mga mabu, dali kayong sa puton?
4: You know, tungkol sa itong profession ba, kasagalang social media yun. Yes. Mo yung, kan, asus.
2: Tinood
4: pero, dyan na. Take it on a stride, ano sila. Anyway.
3: Anyway, di ba, naman ko din rin, nasan mo diha. Kay, pag yung mata.
4: Sa family, okay raman. Kasagaran yun, nasa social media.
3: Ayaw yun eh, mong tantaran akong paddles, Bicolbol. Pilaw kang jabron. Sige. How about DJ Sprocket?
0: Kuan. Kung sa puton ko, kay sa puton gid ko.
3: Mugawas gid. How do you deal with it? No, unsa ano bang paggawas sa imong kasapot?
0: Magyaw-yaw ko.
4: Asa mo ka magyaw-yaw?
0: Kanang kon ba?
3: Sa imong kasapotan.
0: Oo, kanang kasapotan niya. Ikaw man kung ang ako mga batasan kay magyaw-yaw gani ko, okay pa ko ana. Pero mohilom gani ko,
2: di ka okay.
0: Niya kanang ang akong atbang sige gihapon aw. Sige. To, ana ra gid. So mohilom ka di, ana ra.
4: Pero imong mga content tinot man lagi.
0: Because ay ngana man ka. Dengan ako.
3: Actually isa ra yang kasaputan. Earring. Earring. Nasi. Okay, abot ikaw rin ko mambo sa mga panahon nga sa puton ta o sa puton ka unsaon man imo na pagkuan pag deal.
1: Kuan ra, sa gingon ni si Tonton didma di ko nagad. Der kong pawa bahala ka diha, wag ko paki.
3: Litan bisag isapot ta ka.
1: Di na ko paminawon ra anak ra.
3: Tapos pikas dongga.
1: Bahala ka diha basta kay dayon na ta anak.
3: Bien ni ko mambo, bahala ka diha.
1: Bahala ka diha.
3: Palitan sa basketball gisi ko ka.
1: Karon taon.
3: Karon taon.
1: Batala karon taon.
2: Maldito
3: sa Diyos. Ay, naka. Ikaw lang, Aneda.
2: Okay. Ako, kuan ko nga person, kanang, hili ko mo, ihap ba? Kana, one, strike one.
3: Mara baseball. Two. Yeah, basketball, ikaw baseball.
2: Strike four, strike five. I can extend.
3: How to just strike 1 million?
2: Yes, I can do that. I can do that. But ayaw gyud da. I will not tell you pila ang strike nga allowed ka. I will not tell the person you're only allowed 10 strikes. No, ayaw na. Ay, di ko masultian na. Ayaw gyud ko gut da. Kay imo gyud ko hot don out. Katilaw sa gid ka.
3: Katilaw gyud ko glami, no?
2: Inana gyud ko. So I think kanang many times na ako nawaan nga. Okay, okay, fine. Okay. But I confrontational mangod ko. I deal with it. So I talk to the person, ani, ana, giusab na pod. Usab na pod. And then inana ko, I'm that type na kung mapungot na ko, puno na ko, kanang you will never know nga napungot na ko, but you will feel the effect, like
3: you will never know, but there will be signs.
2: Yeah, adi ay. And then, nako in ana nga batasan, so mura ko kanang I will make you believe na wala ko kahibalo. Just no, okay, nagtuo ka, okay, fine.
3: Mo ka ha, no.
2: In ana ko.
3: Uy, dili, medyo makahadlo po na siya, no. Kaya kanang abili mo okay pa, pero deep inside, ay no, na ni kung ano.
2: Inana ko nga person.
3: Mo na nga, ayun niyo, the bottom line is, if ever, no, ayun niyo abusara, na may mga tao nga kanang maayo yun, no, mo kuan mo extend sa ilang pasensya pero di na to abusaran.
2: Kana mo na ang keyword ni Jake niya. And I mo na ang mga people around me mo na sila grabe na sugot ra ka murgi abusaran na ka. It's okay. Let her be. Let them be. Ayaw gyud abusara kay mo na wala kay matata na ko if ako na ang mahurot. Wala naman imo nang murbag do dagko na magud ta diba man. Abot na taning kalibutan.
3: Labi na ko ikaw nako na ka.
2: Kalibutan ba na ako anang understanding nga kay bawo man siguro taasa ra unta tataman di ba of course ilita perfect but makafeel ka nga sayop na to. I think I'm being kuan. I think that was too much. Kay bawo unta mo dili kay ay wala raman siya okay raman siya
3: sige pa padayan pa.
2: Dili unta inana mo na inana ko nga person so imo na gilang gihurot na max up na gilang ni mo tanan
3: na murag credit card max out na. Diba, matod palagi nila, pag puno na ang salo, paapaw. Diba? Muna gitawag nilang tipping point. Muna'y panahon nga, muhatag kag tip.
2: Yeah,
3: muna siya, tipping point. Ayun ako. Anyway, mga ka-vibes, 9:57 na itong oras. And grabe ka pa sa panahon. May is about to end in 2 days. No? Karong Sunday, katapos ang adlaw sa buwan sa Mayo. And now, we are welcoming June, mga ka-vibes. And syempre, with June comes ang pagbalik sa eskwela, sa saan na siya ang tawag, ana? Lower years. Ah, di man na lower years. No? Kanang, kung sa education, yun, BS... Saan na siya?
4: Saan na siya?
3: Elementary ka na. Primary ba? Primary to elementary. Saan na siya? Secondary education. Yan. Mabalik na ang klase nila. Yes. Hangtod senior high. Mag 1 year na si Mambo. Kano sa? Next
2: karong
3: year?
2: June, mag 1 year karong na si June, Mambo. Karong June. Oh my God.
3: Ano siya nga? Mag 1 year na ko karong June. Palitson, sir.
4: Yeah, adobo.
3: Yung atungol ni Dilpa.
4: Adobo.
3: Oh, karong June, no? Mag 1 year na di siya rin.
2: So, daghang tagpabutan sa June. Aside na ang back to school, which I will discuss later, kaya natay ipahiga yun, ang first anniversary ni Rico Mambo.
3: Uy, kami magsa-third na. Kita? Wan ganita nga, di ba May ta?
2: January ta.
3: Pero May ta ni Tingog.
2: Oo, kita. May ta ni, oh my God.
3: Di ba?
4: Uy, pag-start og January, sweldo na mo.
2: Wala. May.
3: Di, ang January, nagtingog na ang station.
2: Tingog
3: May as DJs na yun. May.
2: So, kato, anniversary, back to school, anniversary ni Mambo, anniversary na to. Kami naman lang duha, ang OG. Anniversary. With Junita and... Wala sa kami, kita lang to Luday. Daghan na nga, ouch.
3: Yes.
2: Unya, Father's Day.
3: Yan, syempre.
2: At tangin ninyo ang atuang mga Father's Day content and promos din sa 93.5 FM Radio Cebu. Doon natin yung mga ipahigayon para sa mga amahan. And ang atuang balik eskwela.
3: Okay, sige, go ahead lang kanida. So, yes. Nabiling nga pipila ka mga gutling na to para atong mga kalihukan karong maabot ng buwan sa onyo.
2: Ayan na nga. Sa ato ang servisyong ka-vibes, no? DJ Kimiat, ka-vibes Tonton, DJ Sprocket, Enrico Mambo, insert Ate Bay. Doon na tayo ipahigayon nga. Servisyong ka-vibes, ang ato ang Brigada Eskwela 2026. Moni ang naandan na yun, no? Tinuig nga naandan sa mga maestro, maestra, estudyante, even parents, no? Nga magbayanihan yun. Aron masiguro nga ha, mugaway, limpyo, hapsay ang eskwelahan sa ilahang mga anak. So, kita mutabang ta sa Barangay Luz Elementary School. June 2.
3: Barangay Luz Elementary School. Ay, adapit ha?
2: O, dapit sa may BIR.
3: Sa may barracks.
2: O, din ha. Nakata din ha, mga ka-vibes, no? Nga, mapasalamaton ta sa A Plus Paints mo ay maghatag sa ito ang
3: pintal. Ay, salamat! A Plus Paints!
2: A Plus! Salamat!
3: Pintal sa pickleball court.
2: Not only that, kay ang JNT Express.
3: Salamat! Uy, no, grabe!
2: Sila'y muhatag og ka ng painting materials. Mga magamiton ba para pamintal? And ang food sa ito ang mga volunteers.
3: Uy, salamat JNT!
0: Salamat JNT!
2: Salamat po kaayo kay
3: Chef. Hindi pa delete atong parcel. Salamat kaayo.
2: Oh, diba? Aside nga busy ang mga mamintal, mang limpyo, siyempre, dapat ang mga bata na ay libreng haircut.
3: Uy! Oy, para sa mga bata.
2: Oo, sa pagsugod sa klase. Kauban ang Salon de Rose!
3: Uy, salamat SDR!
2: For the first time na na-partner na ito sa Salon de Rose.
3: Uy, magkapariban na sila kumambuan eh.
2: Oo. Kunya, aside from that, first time ni Salon de Rose na partner, kinisuki na nato. Exalop Training and Assessment Center Incorporated.
3: Yeah.
2: Haircut po. Libreng haircut. Nagan kayong salamat. Yes, pwede kayo magpatupi din. Then dunay mga goodies na gihatag ang Simply Share Foundation Incorporated.
3: Yes, salamat.
2: And syempre, way mahitabong pamintal kung wala tong mga volunteer. Syempre natong mga pinanggang ka-vibes from the Naval Forces Central.
3: Yeah.
2: Navy.
3: Salamat. In the Navy.
2: Hey. Dagan kayong salamat ninyo. Karong hapon sa programang Servisyong Ka-Vibes, makauban na to ang pipila sa to ang mga partners to talk about the preparation para sa to ang Servisyong Ka-Vibes ngayon pahigayon karong June 2. Sa uban pang mga eskwelahan, no, nga nangandam, nang hinaot mi nga mugaway ang inyong pagpangandam.
3: Yes.
2: Kasi doon na dahil may matabang po.
3: Oh, nga, ganang remember ka nung magkuhan sa mga libro, mag-arrange mga chairs, di ba? Kasi syempre, pila ka man sa way taong eskwelahan.
0: Mungin.
3: Ang naina, tawad niya, katurang putian.
0: Ay, tapad mam tunay, tapad yan.
3: Sige, so, mauna, and then after sa itong Brigada Eskwela, at ang ina lang ninyo ang uban pa.
2: Yes, ako okay, i-announce sunod. Yes.
3: Alright, so mauna mga kwebs, alas G's dos na, wanig kong oras para sa itong special na kalandrakas niya. Siyempre, nanimigi post no, sa social media. I'm sure, dagang kayo mga nangutan ng anong na mga pipila ka mga lugar diri sa Metro Cebu, nga dita mabati. We are undergoing maintenance at the moment. Yeah. Oh, nami wire nga giilisan. Ikawat magod ang wire, ang bronze gibalik gasting patimbang
2: gilisan ang wire
3: gilisan ang wire kay katong wire lambre pa karon ilisan na mo copper
2: order pa man
3: order pa sa kwan padulan pero okay lang paspas ma-deliver din sa kwan JNT salamat JNT
2: hello to you kapit lang ha mga ka-vibes.
3: Yes.
2: Of course wa man ta nawala na ra gihapon do na lay mga areas na di ta klaro ambot pasabot ana padayon gihapon ang good
3: vibes
2: 93.1 FM Radio Cebu
3: yan sa panahon nga magkalisod kita gihapon ang mag-inunungay. Kaya syempre you can still catch us online mo naman paningkamutan sa namo samtang kuan pa kanang under maintenance pa we will strengthen our online presence.
2: Yes.
3: So makitaan minin nyo sa tanang mga streaming platforms sa Netflix. Ay joke lang.
2: Bitaoy na atay. Ano na lang no?
3: Sa BMX, sa kuan, sa
2: ay, nata sa TikTok, nata ipahigayon nga live streaming sa TikTok, Karong Adlawa, and
3: yes.
2: Then ato ang official Facebook page, 93.1 FM Radio Cebu.
3: Yes.
2: Sa TikTok at FM Radio Cebu.
3: Sa Bilibili po na.
2: Siyempre sa mga ka-vibes na ito for more original content.
3: Yes.
2: Na atas ato ang official Facebook page.
3: Yes.
2: Instagram, TikTok, uguban pa. Uy, siyempre na ito sa Spotify.
3: At
2: Spotify account is 93.1 FM Radio Cebu.
3: Spotify? Ay, nato yung Spotify, no?
2: No.
3: Na ito sa Winamp. Kamot ka, Gwinam.
2: Uy, syempre, ang ato ang ano, ato ang AMFMPH, audio streaming app. You go to Play Store, para sa Android.
3: Yes.
2: Go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere.
3: Oh, ka-vibes na ito, no? Naka-relate sa kuan, sa Spotify, kaya naman mo rag bitches pa na tape-recorder, tape-recorder. Kamot ka to, sir.
2: Betamax.
3: Oh, tipe corner na no sa.
4: Lako yung couch Spotify.
3: Oh, yeah. Sorry. Hindi pa minamahal mo Spotify, sir.
4: Ah, basta kung sa lang ang music.
3: Iya po mga ganito, palette. Pa-right. Ay nako, alas 5 na mga ka-vibes. Wala yung oras para sa programa Kalandrakas. Salamat kayo for joining us this morning. Palihog na may kini si DJ Kim Yata.
4: Ako nga po si Kamibes Tonton, mayong buntag, unya, happy Friday ka natong kanan.
3: Yes.
0: Hello, sir. Si DJ Sprocket.
1: Ako, si DJ Rico Mambo, mga kawai.
2: Tagasalamat, mga ka-vibes, and DJ Kimia, tagasalamat. Take it isa lang ganada.
3: Tagasalamat, mga ka-vibes. Parayan lang sa mga minaw, dito lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FM Radio Cebu. Ka-vibes,
5: Malay!
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Mauna ni. Yo!

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras alas 11:03 na. Ganyan na itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Good news alang sa tanang mga motorista mga ka-vibes. Tungod kay taliwa sa padayon nga kalambuan mga ka-vibes sa tensyon sa tungatungang sidlakan, kundiin giingong doon na bagong kasabutan ng US ug ang Iran alang sa subli ng pag-abli sa Strait of Hormuz, doon na dakong rollback sa presyo sa lana na gilauman nga ipatuman sa nudsing mana. Posible nga doon ay rollback sa gasolina ug diesel mga ka-vibes, kundiin gipanglantawan ug gilauman na ang rollback sa diesel ang nasa size 0.50 hangtod sa city 0.50. Kumbalikon 650 hangtod 750 pesos matag litro sa diesel, samtang doon na po'y gilaumang rollback nga 3.50 hangtod nga to sa 4.50, 350 to 450 pesos per liter sa presyo sa gasolina. Kinisubay sa padayong kalambuan diha sa tensyon sa tungatungang sidlakan, kundiin gipanglantawan nga doon na kasabutan ang duha ka nasod nga nalambigit sa maong kagubot. Ay naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks tibuok adlaw. Arangkada balita sa hapon. Pag-ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibe sad-sad sa udto, kauman si DJ Sprocket, ingon man itong mga vibe mix DJs. Mayong udto mga ka-vibes.

inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Oras na ito mga ka-vibes. Alas 11.16 na sa kauntuhan. Og syempre, tamo namin na sa inyo ang paboritong isasunan sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes mga nani. Oo, welcome sa programa ka-vibes sad-sad sa undo. With yours truly, DJ's Prakit Gunato, a.k.a. in your... I'm certified lang yun. Maayong odd sa tanahin. Mayong-mayong odd no? O, bolyome sa inyong mga... Kwan yan, mga cellphone. Oo. Bolyome sa inyong mga cellphone. O, kung dili pa mabos atong... Atong signal inyong radio di. O, ang cellphone lang sa... O, ang cellphone. O, live ta karon sa itong TikTok account o itong Facebook page, mga ka-vimes. 1, 2, 3, let's go! Oo! O niya, may ngod to sa tanan diha, no? May ngod to ni Jean Gars diha. Oo, Jean Gars! Ato ang idolo lab-lab diha, Jean Gars. All the way from Japan, also ni Cyrus Baguio. Good, good afternoon! Happy Fiesta sa Talibon Bohol. Shoutout sa mga kauban ako sa La Rama. Hoy! Iisang kamot iisa. Mayong odto ni Finvin. Sa mata ka baga kay si Bunga. Mayong odto. And of course, shoutout ka nga kuya nga sa DJ Jude. Oh, DJ Jude! Mayong odto, may pagpaniot niyo ito na rin mga ka-vibes. Oh, syempre na. Oh, hello ni Billy.

Kinaw lang gihapon sa inyong paborito ng sasana sa radio ang 93.1. Your favorite music, FM Radio Kavimes, mao na ni. Mayong odto diyan ni John J. Garciano nga kadaghan ko na ikasal. Mayong odto po ni Andot Jens ni Utadoy. And also ni Chulat Gardia sa may Norala, South Cota, Bato. O mga asa ni Lapos Family. Mayong odto di ay ni Kwan, Papa Rone Dalagit. Oo, mayong odto ni Papa Rone Dalagit.

con oga skinless oi. Ogi ka ni siya ni Franco, alright? And also, tayo nga Otto Panigracia, 31.

puntata, Mag Vibes, alle 11:35 na. Malungkot yan ni Gian. And also to asama ni Gilbert Amakna. Oh, hello ni Jai Jai Monseda, Elvis Amakna, Alcibar, Vince Amar, Edmond Amakna, og si Jonas Amakna. Alright, happy, happy, happy, happy. Happy viewing sa itong live, mga kabay. Okay, sa matong kanaan mo, great niya, live on air, be. Tawagin ko, be. Tawagin ko, Sir Virgil. 0995-472-0802. Kung tumata ka si Bo diyan, nasa itong live, eh. 0995-472-0802.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.38 na. Huwag ka muna minaw lang yaton sa programa ka-vibes sa Udo sa 93.1 Your Favorite Music FM Radio ka-vibes, maon na ni Put your drinks up. Alright, sa ito mga ka-vibes, yan ang gusto mo greet live on air. O karon rani, karon na gini mahitabo na magpa-greet ta live on air. O kung naamoy Lodi ha, o i-dial ya, i-dial 0995-472-0802. Atong Osbon 0995-472-0802. Why ma-up boss kay wa may good drinks? Pangutang ra kalina dot, pangutang ni Lina. Kay may mara si Lina dia kay kusog ang utang, hinay ang halin. Alright, natay color ato pasudlon be. Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Mo greet mo? Ah, kinsa ni?
1: Si RJ ni RJ.
0: RJ, asa man ka nagtawag karon ka vibes RJ?
1: Nasa Ulanggo.
0: Ulanggo. Grabe ha. Kumusta man mo diha sa Kumusta man mo diha sa Ulanggo? Bunal kay na diha, sipa kayo. Tano! No, aram di ay. Unya sige ka vibes RJ. Kung na kay gusto i-greet og shoutout na lang sige. Bunal.
1: Oh, greet ako mga taga Ulanggo, mga kaiglan ako.
0: Oh. Si Juan,
1: si Charmaine. Sara, bye. Ako ang partner si Arnel Nadre.
0: Tana.
1: Og mga trabahante sa Ever Consumer.
0: O sa ngan ganina, trabahante sa
1: Ever Consumer.
0: Ever Consumer Delivery. Oh. Maingon to ninyo.
1: Para sa
0: Maura.
1: Ah,
0: na pa din. Oh,
1: sige. Amo ang ugma sa Lugo Bourbon Cebu.
0: Bourbon, no, kalayo mo atong tatanya layo man.
1: Wala kay gadget.
0: Layo man pero pwede ra. Ah, kanang ka vibes kanang RJ. Asa mo na minaw sa radio mo na minaw?
1: Oh, nasakyanan.
0: Sakyanan, okay. Oh, fire kayo, fire.
1: Sige, salamat, Marta, Ricky.
0: Daghan kay salamat ninyo, kamping mo sa inyo pagbiyahe, ha? Alright, daghan kay salamat og maingod to. Oras na to mga ka-vibes, alas 11:40 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.42 na. Oras na ito mga ka-vibes na naka-tune in diyan. Gusto mo greet live on air. I-dial ang 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Abri na itong linya anytime, anywhere, anyhow. Ining. Kuya Mark, mayong unto ni mo Kuya Mark. Mayong unto ni Crispin Pinsan diyan sa dito sa Kuwa, San Agustin, Surigao del Sur. Nagtaon og ta- ha? Sao ba? Okay kayo na? O sipa kayo mo diha ha?

Bonsai 45 na mga ka-vibes. Ako na isa ato akong kumpare, paring DJ Jesse Lagudas, bre. Mayong odto ni Monia, mayong odto. And also ni Anthony Garciano, happy birthday ni Junel Garciano sa Alta Vista, Porro Camones. And shoutout ni Jilayla SB, shoutout naman kuya. Shoutout! Tamo na minaw lang po sa programa ka-vibes sad sa Uto sa 93.1 your favorite music FM radio. Ka-vibes mauna niya!

Maayong pag-volume sa radio sa mga taga Natix. Bake shop niya sa May Carmen. Sipa ko na kayo. Oh, grabe sipaan na ito niya, ha? Oh, as in, grabe sipaan na ito sa May Natix Bake Shop. Diya sa May Carmen, ha? Jelmer Ariola. Sayaw dia, sayaw.

Mandawi. O nariyakaroon namin na si Julius. O mayong oto ni Moriha, ha? Mayong oto ni Marveline. Jarme, mayong oto. O niya, kisa pa man, o. Kisa pa'y nadir, eh. Mayong oto niyo to, Nadia. Mayong pagbunal sinong inyong radio sa live, no? Alright, let's go, let's go, let's go!

Oh, mayong Antonio tanan. Oh, gap pre. Oh, DJ Eclipse pre. Oh, pan lang ka ng message pre. Message. Oh, message ako pre. Message ha. Alright. Alas 11:53 na. Padayon lang yan pa na itong mga bunal. Oh, mga naglanog-lanog na mga sunata.

Mas 1158 na. Hello ni Lies, may ngonto DJs, bracket mo request ko. Sayaw nga hawak mo ang brief. Oh, sige, ato na play on ya. Onya, mayong nga auto ni Lakas, tama? Oh, tama na yan. Onya, hello ni John Juan Sonra na naminaw ko no sa, ti, sa live. O nitanaw sa radio. Ma, okay ka na, sipa ka ka. John Warley Sonra, maayong auto ka ni mo. Onya. Oo, sa tara mga nitanaw sa live. Hello, may auto. Ang auto niyo

si Utsuna. O kamo na minaw lang gaya pa sa programang Kavine sa Udo. O welcome sa to ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa. O niya, mayong Udo. Dito sa akong mga pinangga, mapinanggaon nga ginikanan. Nga sila si Mama Idna o Papa Proding. Nga naghigda-higda sa ilang payag na puwerte hangina. While na minaw sa inyuhang pa-disco. O sipa kayo ang ilang radio. O sa tanang taga tap tap nga namino karon mayong unto. Mayong unto po ni Rico Mata. O mayong unto o happy Friday mga ka-vibes. O happy lunch time. DJ Sprocket nga lami on. Nawalay ka pariha. O mao na diya. Nagmingaw man akong internetan kay wa may buntag na vibes. Sa akong radio DJ i-play ko diya baby. O baby love. O shout out ko sa taga Hotlands Internet Cafe sa Garing Consolacion. Oo. All right.

sayop na imong kwan. O sayop na imong komedya, sayop na. Di na mau ha. O shout out ni Benito Lombra. Dia sa may sayaw si Bunga nga always kuno na minaw kana. Lingaw-lingaw tabay from Colonia Toboren, Cebu. O Bel Hatamusa. O i-check nang imong DJ's Bracket live with the mixer, live with the microphone lang gihapon mga ka-vibes.

Sa mga ka-vibes, alas 12.20 na. Mayong odo diyan ni Erlene Inicio. Watching from Sayaw, Sibunga. Shoutout diyan ko sa tanang taga Sayaw, Sibunga. Kanara DJ, o request kong TikTok na remix. O kana. O gila ni Charlotte Sinas. Shoutout mayong odo DJ Sprocket Lami. O ay no. Laglagubog ng pagkapakar 93.1 FM Cebu. Dire sa Amua DJ Nindot Pod. O manglaba kay Perting Ninduta. Sa ka-vibes o sad-sad sa udto. O nasa o da, asan eh? Hasta kita manglaba DJ Lamion magyango-yango. O kana. O makayango-yango tag-apil tungod sa kanindot sa mga sounds.

Upaw Mandaway. Mayong Antonio Tanan. And hello ni Rico Mata. O, diyan sa may Sayaw Sibunga. Gyapon ato mga suking ting paminaw sa Sayaw Sibunga. Maayong, maayong, maayong unto. Mayong unto ni Sir Eric. Mayong unto. Huwag sa tanong ba nakasunin diyan ha? Volume yung radio. Volume, volume. Volume. Hey.

May pagpaminaw diha ni Junjun Mesias. Nakunod diha sa may kuhan siya sa may SMC side. Oo! Naminaw siya karunog ni Marlon diha sa may Mindanao. And ni Ken Abilia. Mayong oto.

0: May pagpaminaw! Tatanaw na ito mga ka-vibes yung anaminaw karon. Oras na ito, alas 12:37 na. O may pagpaminaw ko sa tanan mga nag-biyay karon, labi na ito mga green taxi. O Ma'am Junita, hinganli na! Kinsa man atong kwanda, kanang driver na, hinganli! Hinganli, kinsa na! Kaya na ito mag-greet o kusog kayo? Oo! Oh. Basta green taxi, atuwa na! O! Oh. Oh, may pagpaminaw ni Muriaka Vibes, Ricky Sistoso of Green Taxi, grabe ha. Ano kong ganahan? Oh, ing napaliyo kung waba magkitoy-kitoy ang iyahang mga tudlo sa TL. Oo? Oh? Waba siya magkikiya samtang na drive? Ha!
1: We call her Stephanie.

4 na mayong onto, may pagpanito, may pagandam sa pani onto mga ka-fans. Oo, why tingog sa live? Oh, na-mute Sir Virgil? Sir Virgil? Nara? Wa ko na tingog sa live. Tanawa daw. Ha ha! Mayong odo ni, it's me, Aldrian Tumalin. Oo, mayong odo kanimo, ha? O niya, syempre, mayong odo sa ato mga ka-vibes diyan nga naakaroon sa may Carbon Public Market. Kanunay ginis lang maminaw na to diha, no? O, maabot man ta diha. O, mayong odo ni ka-vibes Jumar. O niya, syempre, sa naakaroon sa may Unit 1 ni Dudong Bilin. O, Dudong Bilin Meat Store. Diya sa may Carbon Public Market. O ga diya sa may unit to ni Naldo o ni Auring, mayong odto. O siyempre ang nakaroon sa may Tabuan Public Market sa stall number 94, Gina Dried Fish. Oo, Gina Dried Fish sa stall number 94. And happy disco time, sarot ko ni Mac Mac, Kenneth, Steven, Andre, Angel nga nagsigig dok-dok sa ilang. O sa may gidok-dok. On sa may gidok-dok ninyo diya, ayaw dok. DJ's bracket lang gyapon live with the mix and live with the microphone mga ka-vibes. Oo, gipaningot na ba mo di ha? Sige mo dawat tag last caller be. Basta napay ganan mo tawag ya nga nakatsunin na to ron. O 0995 472 0802. Akong Osbon 0995 472 0802. Oo, sa mga gusto mo tawag yan, no? Nakatsunin ya. O tawag. Ito rin nga pasudlon. O daghan kahit ni miss call ka ganina. Gimingaw ra, gimingaw.

0: ato mga kabab sa last 12:57 na. Og natay caller ato ni Pasodlon Bay. Hello.
1: Hello DJ.
0: Hello. Happy Friday ka vibes, Bebe.
1: Happy lunch.
0: Happy lunch. Ay, malipat ka ha. Ayaw kalipat yun ha.
1: Oh. Hello DJ. Happy Friday.
0: Happy Friday. Ayaw kalipat ha. Ayaw kalipat.
1: Happy lunch.
0: Oh, lagi. Kumusta man imo hang kwadya? Kumusta man imo pagpaniod to? Okay, Roy, ana magyud na. O, naniod to na ka?
1: Dile, nitawag ko kay nako igagaw dire.
0: Kinsa man babae lalaki? Ah,
1: okay kayo.
0: Unsa? Dito magkasinabot
1: okay,
0: ane.
1: Kayo.
0: Okay kayo. O sige. Sige, asa man imo igagaw ba sa?
1: Ha?
0: Ah. Buyag, oh, managahan niya. Bernice, raba, mabuyagan. Lawayi, lawayi. Totoe, totoe.
1: DJ, ako igagaw, DJ.
0: Oh, asa man ba? Mukha na, alo, gwapo. Alo, kagwapa ba, no? Uy, gwapa, hanggo na, buyag. Oh, ayaw lang, wow, wow. Sige, kanang, nakaigrit. Oh, kabibs, bebe, huwag sa mga igagaw, nakaigrit.
1: DJ.
0: Oh.
1: Uwaw
0: pa siya, DJ! Ah, di tapoy diyan ang mag-uwaw-uwaw, oh!
1: DJ! Bawal siya, DJ! Kay guwapo daw ka!
0: Ay, mabuyag ka lang ito, Bernice, raba! Ayaw, balik-balik ka, kay mabuyagan ta! Lamion rata, di ta guwapo!
1: Mangayo siya sa chat-meet, DJ!
0: Mangayo, on?
1: Mangayo daw sa
0: Ah, oh, sige, igwa na lang kay padong naman ko magpatighog, 59 naman. Ah, oh, masuko si Rico Mamba, mulapas ta. Masuko si Rico Mamba kung mulapas ta kay agwa na alauna na. Ah, oh.
1: Sige.
0: Oo, oh, tawag lang balik kay manayaw pa mi. All right. Dagan kay salamat ha. Dagan kay salamat. Okay, magpatighog nako. All right. Oras na to mga ka-vibes. On top alauna na gyud, so magpatighog na jud ko. Oh, salamat ninyo niya mga taga Garing Konsolasyon. Oh, magila-ila ra ta pohon, magila-ila ta. Sorry mo di sa stasyonan. Adto na ko mga ka-vibes ha. Oh, syempre mosunod na dayon ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. O syempre ang tuang FM Radio News Break. Ato mga kabayan, samping-amping mong tanan kay Love Love ko na mong tanan. O niya, happy happy Friday o happy happy weekend mga kabayan. Dinidin yung ubos ng alaga sa kanganin ng DJs. Bracket ko na to ang certified Lami Oy.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna, uno na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni. Mauna ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Request 931
3: Request 931
4: Ang itong oras mga kabayam sa launa 52 na sa kahaponon. Hi! Kumusta nga ito mga kabayam? Sining adlaw ng Biyernes, no? Kumusta mamang tanan din hapit sa 29 na nining bulan sa Mayo tuig 2026 mga kabayam. Oy, okay. Aniya sa ito mga kabayam sa karong naminaw, mayong hapon. Aniya, kaniang manghinaot ang humana mo karon sa inyong mga paniod to. Aniya, di na ito maglangan pa, no? Kaya nalitang sunod niya diyan na. So, dinam si Uncle Boy, yung si Miss Eva. Ingon man sa DJ Pamela, Uncle Boy.
5: Okay, oy, sumusta mang tanan ato mga kabayabs karon o siyempre, kamo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, kabayabs mauna ni. O niya siyempre, mayong hapon sa tanan o sa makausap pa mang hinaot nga namo karon sa mayong nga kapiskay kalagsik panglawas. O nga siyempre mang hinaot usap kita nga ang adlaw nga Biyernes, mahimong mas malambuon pa alang kanatong tanan nga mga mamumuo o sa tanang mga kabayabs nga namati na minaw ining orasas kahapon. Okay, unya sa ito mga kabayabs karon ang istorya mis iba kang kinsaman at tanaw sa nato karon saman. Ako ka na, Derek, asam ni. Okay, larga ka na.
6: Kang kuain, kang Omar.
5: Omar, oh, naon saman si Omar.
6: Na problema gihapon siya sa iyang asawa.
5: Asawa? Sa ito pa, gihapon, asawa nagpada.
6: Karon,
5: pero... bana na sad. Okay. O niya mo na, sa ito mga kabayabs, ukon sa pagkaunsa, nga na problema si Omar iniyang asawa, karong taon-taon, live mata sa itong FB page. O muna, inyong mahibawaan ang kinatibok ang istorya. Kabahin iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, muna, kaniang DJ Pamela.
7: Ano sa ito mga kabayam? Sige na mino. Pero nga po ino. Nga itong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. And hello sa ito mga kabayam? Sige na mino. Bago sige ni mga radio. Kayaan to ito sa alas 4 sa kahapon noon. O niya muna to Miss Eva. Ang pila edad ni Omar?
6: 30.
7: 30 anos pa di ay.
6: Yeah.
7: O niya na problema na siya siyang asawa. Kung unsa pagkaunsa ang karong taod-taod mga kabayabs, atong mahibawaan ang kinatibok ang istorya sa iyang kasinatian kaagi sa kinabuhi nining atong sinder karong hapon na nga si Omar, no? O niya live na po da sa atong FB page karong taon-taon, di ba Miss Eva?
6: Yes!
5: Mauna, so atong mga kabayabs karong naminaw, nanhala pagkosgi ni mga radio, gasa mong dapita karon, ay, o niya no sa mga naminaw karon, ilabi na sa atong mga kabayabs nga nakadungog pa karon din ha. Ang nakabantay mong ausahay mo kanaas mo karat tungod kay kani ang napatay gi himo nga kuan ha kana ang maintenance o napatay gi himo nga kana ang maintenance dire maintenance sa ato ang kuan kana ang pagpalambo ni apohon mas pa kuanon pagyon mas palanogon pagyon ato. So muna, kuha nilang usan ninyo karon kana ang saingan nini. Pasinsyahi lang usa ha. Kung medyo mukanaas, mukarat o gyota yung atong signal. Pero sige lang, ato sa ning asikasohon diri mga kabibes. So muna, karong taon-taon, kaagi sa gugma ni Omar nga usa ka 30 anyos ba ni Miss Iba?
6: Yes!
5: Batanon pa man ni si Omar. O niya, so muna, ato ning atngan, ang iyang kaagi o gunsang pagkaunsa ang naabot man sa higayon. Nabot man sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagis sa kinabuhi. Okay? Ha, DJ Rico Mambo?
4: Okay, apan sa dili pa ito, kumustahan na nga ito mga kabayabs ng mga taxi drivers. Ilabi na nang naas metro Cebu karon. Hello sa mga taxi drivers, mga pagpaminaw, sa mga grab drivers karon, sa mga POG drivers, sa mga bus drivers, diyas may north bus, o sa may south bus terminal, mayong hapon ninyong tanan. O niya muna, ang kaagi sa to ang sender karon mga kabayabs. Gabahin ko no, sa iyahang kuan, kanaang asawa. O kung sa pagkaunsa ang karong taon-taon mga kabibes ha? Ato ning himay-himayon ang iyang kasinatian sa gugmag-agis. Ginaboy ning ato ang FB page 93.1 FM Radio Cebu Live ta karong taon-taon ha? O 93.1 FM Radio Cebu. O niya sa mga naminaw karong sa itong mga radio. Ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng mapadangatan sino mga greetings o request. Ingon man usab sino mga bulawanong panghuna-una, 0995-472-0802. Okay na, Miss Eva?
6: Yes, sige. Okay.
4: Balik na karoon taon-taon mga kabayam sa ngatong oras 3 minutos sa di pa mag-alas 2 sa kahaponon. Balik na haon niya, syempre, ato na ning himay-himayon. Ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sender nga si Omar. 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes. Mauna ni.

Girintahan dili na ibalik og pipila ka kaso, gibaligya pa gamit ang piki nga mga dokumento. Subala sa mayor, daghang negosyo sa syudad ang apektuhan sa maong modus o nakig-coordinate na ang lokal nga gobyerno sa Highway Patrol Group kon HPG o Philippine National Police kon PNP aron palig-onon ang monitoring o mapaspasan ang recovery sa mga gikawat ng mga sakyanan. Nag-apilar usab si Mayor Archibald sa mga negosyante nga siguruhon ang valid ID sa mga renters, magbutang og GPS tracker sa mga unit og dili magpagawas sa sakinan kung kulang ang mga requirements. Giawhag usab ang publiko nga i-report dayon ang bisan unsang kadudahang transaksyon aron malikayan ang dugang mga biktima. Laing FM Radio Balita ang inyong mapaminawan. Karong alas 3 hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Ako ni si Rico Mambo. Mayong hapon. Goodbye.

inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Atong oras mga ka-vibes, alas 2:12 na sa kahaponon. Kumusta ang tanan nato mga ka-vibes karon? Mayong adlaw sa pag-usap, no? Mayong adlaw ng Biyernes, Pizza 29 mga ka-vibes. Ining bulan sa Mayo to 2026. O niya, siyempre, karong nga hapon na mga ka-vibes, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931 diin sukad sa alauna, nga rin sa alas 4 sa kahaponon. Karong hapon na mga ka-vibes, sa kabahin ni sa usa kabana na usab, no? Usa na po kabana mo ay na problema nga niini ang asawa. Ugon sa pagkaunsa ang mga ka-vibes nga siya na problema, ato na ning sugdan sa paghimay-himay ang iyahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, sa mga namati sa itong mga radio, live na data sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1, dial sa itong mga radio, mga ka-vibes. Okay, Miss Eva, andam na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, din na tabaglangan pa. Ato na ning sugdan ang iyahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sinder nga si Umar. O kung sa pagkaunsa, ania ang iyang istorya, mga ka-vibes.

Mayong hapon, mga kabayes, mga DJ. Ilabi na sa ito, mga kabayes, nga maghatag bulawan ng panghuna-huna. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayes, ako di ay si Omar, 30 anyos nga taga Liloan. Ang akong asawa nga si Lynn, puwerte gyud niyang kugihana.

Og maayo kay mo dala sa kwarta, mga kabibes. Pero usa ka adlaw ni ana. Tungod sa ko ang pagkasugarol, na-addict yun ko. Ani gitawag nila og paldo-paldo o ganang gitawag nilang scatter. O grabe sad ang ako ang pagkagastador sa una, mga kabibes. Diin nalubong ko sa utang o halos naabot ang ganing ito sa 300,000 ang ako ang utang, mga kabibes. Wala ko'y pa maagi nga mabayaran to o hapit agani ko mapriso sa kuang utang. Silin ang nisalbar sa kuang nisisilin ang nisalbar nako, mga kabibes. Diin gibaligya niya ang iyang kabilin nga yuta og nangutang siya sa iyang mga paryente para lang malimpyo ang ako ang ngalan og mabayran ang ako ang mga utang aron dili ko mapriso. Pero sukad ni adto ang among kaminyoon, dako na kayo og kausaban. Samot na ang iyang batasan, mga kabibes. Matagi gayon nga doon ako'y isulti o na ako'y dili mauyunan sa iya, ha? Isumbat dayon niya nako. Muingon dayon siya nga wala kay katungod nga mureklamo kay gipalit nako ang imo ang kagawasan. Karon nasayra nako nga silin na ilaing lalaki. Sa among mismo nga kwarto, nakita nako ang ilang mga mahalon nga regalo og mga sulat. Pag-confront nako niya, igor ako niyang gikatawan. Ingon siya, mga kabibes, nga, "Oy, Umar, ayaw pag-inerte, oy. Utang nimo, nako, ang imuhang kinabuhi. O gusto ka nga naagihapon kay gikaon? Paghilom diha. Og dawata nga na ako'y laing lalaki." Mga kabibes, mga DJ, unsa may angay na kong buhaton ini karon? Tambagi daw ko ninyo, be. Unsa man ako, unsaon man ako pag-iskapo nining akong kahimtang. Nga diin ang akong asawa, mauman ang ako ang amo. Nga maunay ga-control nako. Palihog, tambagi ko. Kini na lang inyong suki nga tigpaminawan, Umar. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: kinaabot na jud ko doon, kanang gikan ko naninda atong mga katong mga beauty product ba? O, naningkamot yung kong maayo doon, o eh.
1: Ay, grabe gini mo.
0: Unsa maroon?
1: Grabe gini mo kabuotan, day, ay. Unsa man tingog, day.
0: Kanang kusog-kusog maroon.
1: O, kana, o. Oh, grabe gini mo kabuotan, day, oy, no? Gawas ba na? May kay kamo daog kwarta. Di kay ka, makaingon ko bang kana ang may kay kamo dagpugong o kwarta? Lupig ba po ni mo yung kanang insikwaka?
0: Maulagi dong kay lisod na kaayo ang panahon baya karon, so dapat magpundo jud og kwarta kay simba ko magkasakita aw na dayon tay makuot.
1: Sagdo giday, oh, ang uban lahi may kuoton, ay man mo kuot sa makadlawon. Pero ay bitaw day oi kana ang mapasalamaton ra gyud ko nimo day nga kamao gyud ka mo tipig og kwarta, kamao gyud ka maghunahuna ba unsay kuanan, unsay kana ang gamitan sa kwarta, di la kay pataka la kag gasto. Sumuna, salamat kayo, day, ha? Kana ang sagito nga ni mo, day?
0: Lynn!
1: Oo, di ay si Lynn, maday ka
0: mo. Naunsa man ka nga, bakit asawa man kunin mo?
1: Bitaw, day, ano naman na ito, no? Limot man kunin mo, day. Usahay lagi, day. Kaning kuan ba, makalimot ako usahay. Dali na murag, limtano na kay kong klases tao ron.
0: Lynn, maday ko. Ayaw na si Gig Scatter doon, kay para po, kuan, dali ka makalimot ba?
1: Ah, ikaw ba? Ay, na si Gistorya na, good. Sige na, ay, kana ang, basta-basta ako, pasalamat kunin mo. Nga maikay ka mo gasta, maikay ka mo kuputo kwarta, dili ka gastador. Salamat kay Daylene, ha?
0: Oh, sige na kay unyang taod-taod maninda na pud kog isda.
1: Sige, Day, salamat gigayo.
0: Oh, sige dong.
1: Buutan na gyud ko asawa, eh. Ay, ninda na pud ko sa isda karon. Sige lang, mainoon pud aron. Aron na ako ikapuhunan. Na ako ikapuhunan sa ko ang paldo-paldo. Yun na ba, manimpahan ko be? Wag paldo sa ko be? Tawag ko ka ng gitawag nilang pakas-in sa ko, pakas-scatter ko kay aron nga, basing di ay magkadaog ko. Kay lamay kay palito ko ada, lamay kay palito ka na ang mga short ba? Sa kung saan pamiliton, good. Basta na ikwarta, lamay kay kasigig gasto. Paldo ko may mapaldo ko be, kas-in ko. Og mao to mga ka-vibes nga akong asawa, grabe yun. Kamaog siya mo kupot o kwarta, di pa yun gastador. Di sama na ko ba nga murag, makakupot gani ko kwarta mga ka-vibes, kay pambot-ambot ba, kay magpataka lang ko palit-palit. Basta kay na ako'y magastuhan na, ako ginang igastuhan ginang akong kwarta, yun di ginang magdugay da yun. Og gawas pa ni ana, naungo po lagi ko anong gitawag nila og paldo-paldo. Anong gitawag nila scatter ba, sige cash in. Mura kong naungo ni ini. Og mauto mga kabibes nga wana ko damha. Tungod sa ko ang pagkaungo, sa kong pagkagastador, naabot naman di ay og 300,000 ang ako ang utang. Kaya magsige man kong loan og labinag maapiki ko skwarta. Og unya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes. Ahag biya ni. Kaahag biya ni. Pildi na pugo da. Pildi na pugo sa. Pildi na pugo ni gitawag og paldo da. Di lang si Dave Silvin eh. Mang loan ko kay akong ikasin. Bawion ko ni. Patdan ko ni tag 2,000. Bagdokan ko ni permit. Puslan man din ako paldo-paldo da eh. Basin na maka. Basin na jackpot ko. Mahalugan di ay. Beb. Magkasin ko be. Wala na ni. Uy. Gani. Nakakasin ako. Sus! Stambaita! Magkadaog matood, babawi na po. Sao ba ni nakuha? Pildi magigupir. Pila naman ni... Pila naman ko kakasin. Wa magigukadaog taon. Tag 50 mil para bagay ako ikasin. Kay para yun makabawi ko. Unsa naman ni... Eh, sige lang. Mangita na ako kwarta, be. Sao maguni? Nako na ba kayong huwam na ko na ba? Iabot na ba 300,000 akong huwam sa bangko? O niya, ang sao man nina ko nga. O di ko makadaog, ini di ko makabawi. Ang sao man ako pagbayad sa mga 300,000 nga ako ang gi-loan. Ang sao man nina ko, ha? Wala bagi ko kadaog na. Ang bagulan ako nga gipag-cash-in nga 50 mil, hurot lang yun gapon. Dali na kayo, wag ganit ka-abdig o sa kaadlaw. Bahak, Benny, eh. Asar ba itong asawa? Eh, Day! Lynn! Asa magkaday?
0: Uy, naara ko diri.
1: Mari ka raday. Hari-hari agugoday.
0: Oh, ngano man.
1: Ahak bedi dayoy. Katong.
0: Oh, na isa man.
1: Naamagoy giloon kong kwarta ba? Naagoy giloon, 300,000 na akong loan lagi dayo niya.
0: Sa so, umalim niya, ako. Asa man narong kwarta ha?
1: Nahurot na gina kong cash in lagi day. Pildi lagi taon sa sugal day.
0: Na, maulagi na. Mauna na akong giingon ni mo, oh my. Nga, wala dyan ay ayo ang pagsugal. Tanawa na ni Karun. Dako naman kay ng kwarta, ha? Kung ato ay ang gigasto diri sa panimalay, nakapatindog na dyan nag-tres indanas.
1: Sao man ni Ron nga, nagdahom ako. Sige lang, mangutang lang kukusab na. Mangutang lang siguro kukusab aron mabayran ko ni kay... Akong panimpad ng Japon ako nga basing magkabawi ko ba? Ako isugal gihapon. Ako ipagkasuin.
0: Ayaw na lang lagi, Ana, Umar.
1: Sao ba lang kung ano dahil?
0: Ayaw sabi, pahuna-hunaas ako. Ingon ani na lang. Sao
1: mapriso ko ani, huwag mo ko ikabayad.
0: Gani, paminawas ako. Ingon ani na lang. Ang gatong yuta nga kabilin sa akong mga ginikanan, kung ano lang itong ibaligya, unya, kung kuwang pagyud to, kay mangutang ko sa akong mga igsuon. Ayaw lang ikaw ang mangutang. Kay klaro kayo nga di juga pa utangon. Kay puno na ka sa utang.
1: Mao ba day? Nade kayo ta day? Sige, soye ko nubi. Kay pastilan ani. Usao mo rin ako mapriso ko ani day. 300,000 na ba taon ni? Usao mo rin ako priso ko ani. Og di na ko ni mabayaran ni kuwa na magkikwartaro taon.
0: Kanang, sige lang dong, oh my. Ako rin bahala. Diri sa kaha kay... manghuwam na ko niya. Ako sa tong ibaligya ang yuta sa akong mga ginikanan.
1: Salamat kay Day. Salamat yung kayo.
0: Sige, diha na ka.
1: Bahag, baby. Luya sa ko asawa eh. Yan na lang kung ibaligya. Yahang hantal dito sa iyang... yahang kabilin ng yuta sa iyang mga ginikanan. Yan na lang kung ibaligya. Tungod aron makabayad ko sa kong utang. Pagkabahak yun ani. Nadaot kiko sa sugal. Daot kiko ini sa paldo-paldo. Bahak biya eh. Og mauto mga kabayabs nga gibaligya gyud sa akong asawa. Gibaligya gyud ni Lynn ang iyahang kabilin nga yuta. Nangutang siya sa iyang mga pariente para lang nga malimpyo ang akoang pangalan ug babayaran ang akoang mga utang aron dili ko mapriso. Mao to nga nagpasalamat kog dako sa akong asawa. Pero sukad ni adto mga kabayabs, ang among kaminyoon dako na kayo og kausaban. Samot na iyang batasan ang iyang kinaiya. Matag higayon nga doon ako'y isulti o na ako'y dili mauyunan niya. Iyahaday kong sumbatan. O guniya, mauni mga panghitabo mga kabahibs. Nailin, lalanggoy ko ani ba? Nanggoy ka may nga concern ba?
0: Unsa man, Umay?
1: Murang dako na kay kagkalahian, eh. Dako na kay kagkausaban ba ganiyan to? Murang tanaw na ko, nausabay mong kinaiya, nausabay mong batasan ba? Unsa may tabuad, eh. Ah, nga, murang mag, lai, masaman, murang sukan ni Anto nga, nakabayad ka sa utang na ko, murang manoon, nausabay mong kinaiya, murang kang nabatay,
0: eh, no? Na, ay nalang sige, gihaw-yaw diha, oy, kanang gikapoy ragyod ko, daghan kay kugmagi pang huna-huna.
1: O ba? Maumang ko na akong nabantayan, God. Mura naman kong kaglahi naman kong kaganiad to. Murag, dako na kayo kagkausaban ba? Murag, lahi na yun kayo. Sukad na to nga nakabayad ka sa kong utang 300,000.
0: Maugay na akong giingon ni mo. Ayaw na lang sige likra mo. Ang importante nga na ako diri, nakita ni mo, unya, isip asawa ni mo. Huwag man tayo gipasagdan. Unya, unsa pa may imong sige likra mo diha?
1: Maumang ka. Sige na lang eh. Basta kay...
0: pag ikan na rin pagluto diha ha nya, kaon na lang po diha. Kay di ko man ihapon diri, adto ko sa gawas.
1: Gawas di ka?
0: Oo, adto ko sa gawas mo kaon.
1: Asa magkadaas may purtahan?
0: Dili, dito jud sa karinderiya.
1: Karinderiya, mao ba? Karinderiya di ka? Kuyog lang katagaon sa karindi riya, day.
0: Diha na lang ka. Dirira ka sa balay. Ayaw na kuyog-kuyog na ako.
1: Sa? Paita ni eh. Turay.
0: Sige, umay ha. Muedo na ko.
1: Sige, day. Mamang ka. Turay, paturatoy rin lakaw eh. Anto ko na siya mukhaon sa gawas. O niya ako. Ani ko niya pagkanoon suod balay. Paita ini. Murag, dako, nagyong ka ikasaban. Dako, nagyong ka ikasaban, ako asawa. Lahi, nagyong kay ganyan to. Bati na kay batasan, bati na kay ginaiya. Ay. Og ba ito mga kabayams nga, nakabantay yun ko sa kong asawa nga mura og dako na kay galahian ganyan to. Og ba ito nga, ako lang ipasagdan. Og, naning bago lang mga kabayams. Dako kay nako pagkasagmuyo. Di nasahiran ako nga si Lynn, nga ang akong asawa, na aday laing lalaki. Sa among mismo nga kwarto, nakit-an ako ang ilang mga mahalon nga regalo o mga sulat. Pagpangutanan ako niya, pagkonfrontan ko niya mga kabayebs, igor ako niya nga giingnan nga, igor ako niya gikatauan. O ingon pa siya nga Umar, ayaw pag-inarte, utang nako ang imuhang kinabuhi. Kung gusto ka nga naagyapon kay gikaon, hilom na lang din ha. Og dawata, nga na ako'y lain. O gunya, ingunaan niya ang mga panghitabo. Atos ko sa kwarto, be. Kay ako to limpiyuhan dito kadiyot. Murarabad og gana ang kuanda, adlaw ng Domingo. Bas hindi ay, yawat na lang limpiyo mong kwarto. Kay murag dugay-dugay na gina nga wama limpyo he. Wama silhingi ilawang sa kama. Ato ko. Dara, nanago din ni suod kwarto. Silhigon ko ni, kamangon ko ni ilawang sa kama be. Kay murag daghanag ka ni lawa-lawa din nida. Daghanag ka ni mga sagbot-sagbot din sa ilawang sa kama. Kay wama ni malipyo he. Kutubra man din sa hawan-hawan. Maabot ka ni nasa ilawang. Kamangon nun, mo iwag yun. Mahapa ko. Diyan ha. Ako ni gihapan. Pati na akong hapa-hapa. Uy, yun na ba? Ayun na pa. Unsa maning bag din eh nga. Abi man akong hugaw ning ilawang kama. Apan na may mga sinaw kayong bag din eh. Mga branded mag-iray sa bebe. Akong kuwaon be. Daray. Kuwaon ako be. Uy, mga branded yun nga mga bag. Ablihan doon ako be. Kinsa maning duha maning kabuok. Puwa og puti. Uy, naapag yung mga sulat. Ayun na ba akong basahon. Lynn, mahal kaayuti ka. Suwat kinisayang lalaki. Si Lynn nga akong asawa na naadiyay lalaking la, naadiyay laing lalaki. Dili lang kikini. Napayosa ka sulat nga pinaheart-heart pag yung ribbon-ribbon. Gibudhian day ko sa kong asawa. Gibudhian day ko ni Lynn. Mauday nga, nausab siya din ako. Mauday nga, muraog. Maldita na kayo siya. Asa ba to si Lynn? Ito ko na ko, be. Lynn! Lynn! Asa ba ka? Aligo ni Rigod? Usaman ikong nabasahan din sa kwarto, ha? Lynn!
0: Naunsa ka, Omar? Mura magkagihubak di, ha?
1: Hubak? Hubak sa mong kagaral?
0: Oo, oh, ngayon nung namuha man ka. Unsa may problema ni mo?
1: Oo, it's ako na...
0: Agay, unsa man na?
1: Unsa ibuot pasabot yan ang mga suwat? Unsa ibuot pasabot yan ang nakaila yung lalaki, Lynn?
0: Kana di ay, muhang i-problemahan?
1: Likatawa ka ra?
0: Oo, syempre, kay katawanan man.
1: Gikatawan mo lang ako. Huwag kayo buangod. Naal ka na ilaing binaday kay ilaing lalaki, Lynn. Ang sabay saan ako nabuhat yan ni mo.
0: Nangutana ka kung unsay saan ni mo.
1: Naaday kay ilaing lalaki.
0: Nakakita ko ang ilang laki, ha? Kay wala siya'y bisyo. O niya, mahatag niya ang akong mga kinahanglanon. Dili parehan ni mo nga, sige nalang sugal. Sige nalang kagpuyo sa balay, walay trabaho. O niya, magsige pagpangloan, murag na'y ikabayad. O niya, ako'y nagpatay-patay og tigo mo kwarta. O niya, ikaw, imuha lang gigasto sa imong scatter? Ha, nya karon na imo kong pangutan-on? Kung anong nang lalaki ko? Unya mo ingon pa jud ka nga, wa ko'y puangod.
1: Gibudhian mo na ako, Lin. So,
0: ayaw na lang si Gigligramo, Omar. Ang importante, nga naa kay gikaon ka ron. Kay kung wala pa ko, Omar, hagbay na kang nadugta sa prisuhan.

0: Ogbaw ni mga kabibes. Pait kayo. Nga mura og na ako'y ilikramo niya, yadayon kong sudyaan. Nga kung dilip ako natungod niya, napriso na kuno ko. Gipalit kuno niya ang akong kagawasan. Mga kabibes, tambagi kuno ko ninyo bi mga DJ. Unsaon man ako pag-eskapo, nining akong kahimtang. Nga diin ang akong asawa. Mura naman hinuunog siya ang akong amo. Nga maon na may gakontrol sa ako ang kinabuhi. Dili lang kuno ko mureklamo og nasa lalaki. Kay kung dili pa kuno tungod niya, hagbayar ako kuno kong nadugta sa prisuhan. Mga kabibes, unsaon man nina ko ron? Ako na lang bang pasagdan ang akong asawa? Pasagdan na lang ba nako nga nasa ilain? Dawato na lang ba nako? Iutong na lang ba nako tanan nga naa na nasa ilain di ay? Tambagi daw ko ninyo. Ug daghang salamat sa inyong pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ug gini na lang ni usuki nga tigpaminawan, Umar. At oras mga kabayam sa last 2:34 na Miss Eva sa kahapon nun.
1: Yes!
0: Oga, kamo.
1: Hapon na
0: yun. Oga, kamo na minaw sa to paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. O kabayam, sumauna ni. O nagyulain pa. O niya, akong balikon sa makausahan ng diin o nakabantay mo nga medyo kanaas.
1: Yes!
0: Napatay mga turbol shooting mga kabayam. So, pa na solbad sa parokyan idkas. Ang kuan.
1: Ang ilang shooting.
0: Ana sa dereng good PM ang Kulboy, Miss Eva, salamat kay naanak ko ka why mo sani na kay naanak ko kay why mo kanaas with your program unsa?
1: Huh?
0: Hope to have more sani. Hope to have more good program from Clifford. Good PM ang Kulboy, adjustment to be probe its your signal. Unsa? Bitawan na sa mga kabahibs, karon na minaw, no? Ang ato ang sender, Miss Eva, mauning si Umar. O niya, syempre, sa mga ganahan nga muhatag silang advice, live da sa itong EB page.
1: Yes.
0: Pwede mo nga mo-comment niya sa ubos, ha?
1: Na-adjoy mga daghang message din, no?
0: Daghan niya, eh.
1: Oo, niingon sila samot na ang mga taga-Banila, taga-Talamban. Niingon sila nga nawala na daw ta.
0: Nawala na.
1: Oh.
0: Sige lang, balik na po, no?
1: Nawala na daw, me. Dili na sila makabati na to.
0: Okay. Sige, o niya, nag-comment sa itong live, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Jesus Nazareno. Hello DJ, di ta mo madunggan sa radyo lagi. Mao ni ang problema.
0: Okay.
1: Oo niya, mao nang niingon siya nga, okay DJ, sa live na lang sa kumaminaw.
0: Sa live lang sa mo mga kabayb sa kay muna.
1: Yes, temporary ra ni. Iguman sa maintenance, sa go na dayon.
0: Pasensyahe sa migamay, pasensyahe sa gamay kay medyo ni kanaas tag dio tay karon tungod kay mao lagi ni. Napay under maintenance ba nga to adiri nga kuan sumuna. Si Sir Edgas ug Sir Virgilio, grabe nang tuyok diri sa kuan, mga pisa ug unsay kanang pisaha, unsay RCA nga ito slot ani.
1: Oo, kay para mas mukusog pagyoy.
0: Para nga mo balik ang ato signal ug kaklaro. Hello, may hapon. Pero sige lang naagi pon nawag. Hello.
1: Oo.
2: Hello, may hapon.
0: Oh, may
1: hello,
0: hapon.
1: May hapon.
0: Kinsa ni?
2: Si Jaco.
1: Jaco.
0: Oh, Jaco, kumusta man ka Jaco?
2: Mag-iapon,
0: naminaw
2: sa imong drama.
0: Mag-iapon.
1: Maayo hinon.
0: Okay, sige. Wada kay duty ka ron?
2: Da?
0: Wada kay trabaho ron?
2: Wah,
1: naminaw.
2: Day off na
1: ako
2: ron.
1: Just
2: start.
1: Ah, okay. Happy day off.
0: Happy day off
2: day.
0: Okay, kabayabs, Jaco. Unsa may imong masulti nining atong singdor karong hapon na kabayabs, Jaco?
2: Napapon ako. Pero ulihi na ba na ikam ako sa patupihan.
1: Ah, okay, nagpatupi ka.
2: Masamay problema na sa may pangutana.
1: Ang iyahang ba na sugarol kaayo na nakautang og 300,000? Onya, gibayaran siyang asawa. Onya, ang iyang asawa nangitag laing lalaki. Onya, mauna nga nasuko si ang iyang bana kay nganong nang lalaki ko no. Kana unsa daw iyang buhaton?
2: May pa magbuwag na lang sila oy.
1: Magbuwag na lang.
2: Magbuwag na lang oy kaysa mag-maintainer man siya, mag-maintainer man na dili man. Dili man na iyahan di ay.
0: Mao na, o mas maayo buwag ka na lang niya. Okay, oh. Puslan man di ay, ana.
2: Buwag na lang niya, magkaupasan. Takubo niya, dili man dahi niyang kon.
0: Okay. So,
2: ayun na, nakadispal ko mo sa 300,000.
1: So, buwag na lang niya.
0: Okay.
2: Para sa yung kagawa ko niya, pero ayun na lang, magbuwag na lang sila.
1: Kaya okay.
2: Na. Bata pa ba natin nga ron?
1: Oo, 30.
2: 30, pero ang babae.
1: Pariho
0: lang.
2: Pariho. Nagkagapang babae,
0: maingat ano. Sige, magbuwag na lang sila, no?
2: Oo, magbuwag na lang sila, may. Magbuwag na lang sila.
0: Okay. Salamat kayo, ugbayang hapon.
1: Thank you, Sir Jaco.
0: Alright.
2: Sige ko rin.
0: Sige, niya nagtanadi si Juan Rene Ripaha. Rene Ripaha.
1: Ang atua ni DJ Rico Mambo, murag duha ka pagtulunan ang ato makuha ka ron.
0: Unsa man ani mesi?
1: Oh, ang una ang bana dapat kitang mga bana dili jud makuan sa sugal.
0: Dingin magpataga og gasto. Oh, gina, no?
1: Dapat ang mga bana mao'y manghitag panginabuhian para sa pamilya, dili kay ang asawa lang.
0: Mao ni sa mga naminaw nahog na siya og kwan mis iba, listen learn ni kwan Umar nga og naay kwarta dili ka magpataga og gasto. Gawas pa nang di ka magpataga og gasto. Ayo sige sugal.
1: Sa mga asawa pod.
0: Mura na sugal.
1: Sa mga asawa pod. Og kanang nagduha-duha man dai gani mog tabang sa inyong bana or para masulbad ang problema ingon ana dili rason nga mangita mog lain po.
0: Okay, kuan biya kana ang mao binagingon mas iba nga kung labi nagbanag asawa na kuno. Kung unsay imo ako na. Og unsay ako imo. Sumuna og kana ang nakabaligya sa siyang yuta tungod sa pagtabang niya siyang bana.
1: Dili na nimo angay isumbat.
0: Oo.
1: Imuha man sang kabubuton, wala man nangayo ang imuhang bana nimo. Ana. Unya, dili pa nimo rason nga kuan nga mangita kag lain. Unya, dili na lang mo react ang imong bana kay ikaw mismo ang nitabang niya. Ana, dili na angay isumbat sa usa ka asawa.
0: Muna. Pero iya pong ang pangutana ni Omar is kuan man kana ang
1: unsaon niya paglingkawas?
0: Iya na man lang kunong iutong. Og tanaw nimo nga mura og kana ang kuan gyud ka. Buwagi na lang.
1: Oo, kana.
0: Tanaw nimo og kanang medyo na murag na kuan gyud ka. Na murag na grabyado na gyud ka. Buwagi na lang.
1: Buwagan nimo unya ikaw mag usab pud kasi imong kaugalingon.
0: Muna, listen learn nimo ni nga kung makapag nakaglain pohon, makapag gaglain binuhat, magtinarong ka di kay magsigi kag sugal.
1: Kana.
0: Muna sa mga sugarol na
1: minyoron. Kaya ang iyang asawa kay kugihan jud baya kayo.
0: Kugihan kay ang asawa unya tungod sa iyang pagkasugarol, napuhok na lang hinuon. Ay lalabi na katong nakautang niya sa Miss Ibag 300,000. Nakapanghuwa may ang asawa, nakabaligya pag it's you time.
1: Oo, nga, kabilin sa ginikanan.
0: Kabilin. So muna, o gana ang mauna karon, mauna gitawag og pago na nanimo sa imong pagkasugarol. Kay imbis og magtinarong palang kagpanarbaho lang din ha, di ka magsalig nga manimpad ng sugal, okay raman siguro ng sugal, pero di lang po taon nga mura o ganang ikan ay dadon sa sugal. Ganang murag ambisyon na mo ay nagdaan mo ba? Naningon din mas iba ha. Akong tambag DJ Scatter Pamor. Scatter Pamor.
1: Kaya na Sir Omar, kung paminaw ni mo nga dili na maayo, like kanang nakita na kag mga bag na mahalo, ingon ana, niya mga letter.
0: Na lang, desisyon na lang yung mga asawa.
1: Kung paminaw ni mo nga na-insulto na ka, ay na, i-let go na lang.
0: Ingon ana. Day sa mag-day. Ganang kuan na lang para nga
1: buhiin na lang ko dai ana
0: ang pong siyang asawa di ko no si Omar makakaon og ngano man pong di man pon nga di man na siya
1: kay sugarol man
0: pero posible pa sa kayo makakaon pa pud siguro og maningkamot lang pong kadag panarbaho
1: Omar basin mauna nga gi underestimate ang gyud siyang asawa kay
0: puyo na pong kadin ha wala pong kamanarbaho
1: trabaho
0: naa na lang pong ka sa inyo na dako pa kay kag utang mo na inon ka nga di ka mabuhi guwa siya no
1: kay na kung paminaw
0: ipakita dili na ipakita sa mga asawa nga kuan pud siguro mabuhay pa pud siguro ka kay napatay kamot makapanikamot pa ta
1: mao siguro nakaingon ana niyang asawa nga ayun na lang sigiglik na mo ang importante nga nakay gikaon kay wala mo gitay trabaho ay na niya
0: unsa pud ka mar nga imbes na nako sa kay kag utang wa pud ka manarbaho wa sa ka magtagal og panarbaho pud ay
1: asa ka atong sige paninda lang dito kay para na ako'y puhunan.
0: Marang ipapanindahog isda imong asawa kay imo ipuhunan sa mong paldo-paldo.
1: Oo, kay na.
0: O niya, magsige pa kag pangutang. So, pa, sa pugay, angay po na ikang kuan gud.
1: Biyaan.
0: Ako pa nimo, gipapreson lang ka sa mga asawa. Nahogag na ang kuan, nahogag wa kay gamit. Kay buhi pagkandako, na sakto pagkagpaning, sakto pagkaglawas. O niya, nagsigir kag salig sa mga asawa, sige pagkagsugal.
1: Oo.
0: Na, pagkandako gindimala sa mga asawa, di ay mga menuan nino. Kuan na lang, kuan, ingnan na lang yung ata, iloom na lang na, oh. Nahog na lang nagkuan ni mo.
1: Kung paminaw ni mo nga, na oh, nagsalig lang yun ka, nagsalig ka sa imong asawa nga, di yun mo kaya nga wala ang imong asawa, aw oh, hala, bahalag dalhan kag lalaki diha, utong na lang.
0: Dadala na diri, mag-ipon na tatulo. Loya sa Umar. Oh. Karon si Umar, tiyaba o meron si Umar mo si iba? Oh. Hilak siya niya sa paita po ni Tambaga, eh. Oh, ipadara man rin laki di eh. Pero mo na Umar ha, usag ini kanang sa mga naminaw karon no na magyud daghan bitaw
1: ani. Daghan man jud kay mga mag-scatter.
0: Daghan magyud kay ni intraning sugal-sugal mo sa iba. Sumuna inyo yung analisaron kaayo nga inyo yung kana bitaw hunahunaon pag-ayo nga unsa biya og mapildi ko ani unsa ka no ma di ba ka ko ma sikwate sa akong asawa. Kaning kwartaha wa ba ni padulgan. Unsa ba ning imbes para palit og bugas ni ako na lang ning ang sabaan na, eh, gisugal ni mo. Di, wa na. Di yun mahitabo nga maoki ang kabubuton sa inyong asawa.
1: Oh, maog yun.
0: Naabay asawang malipay nga imbes ang kwarta nga para palit, makapalit na magbugas at usunan, imo na noong gisugal, ana.
1: Oh, niya, basin siguro gatong mga panahuna nga nausap ang batasan sa iyong asawa kay tungod sa stress ba nga paningil na siguro siya sa iyang mga gipang-utangan, ingon ana. O niya, nakakita siya crying shoulder. Oo, okay. Mauna ka ng iyang koan.
0: Sa itong ipipage, Miss Eva?
1: Niingon diri si Sir Andoy Pordoy Dato. Akong ikatambag anang Umar, mga DJ, nga panarbaho oy, naunsa pud ka, pulpul man pud ka. Pa-shoutout diri sa Karkar, mga idol. Tapos,
0: okay.
1: Mga ka-vibes.
0: Ay lang, basahan na. Ika nalisumpay.
1: Okay, ingon si Sir Jesus Nazarino, maayong hapon DJs ug sa sender nga Semi Og Town, Liloan, Cebu. Sayod ta nga nakasala sad gyud ang bana tungod sa iyang pagkaungo sa sugal. Ingon man ang asawa nakasala pud tungod sa iyang pagpanapaw. Now karon dili angayan takpan sa sala ang sala. Ang sala pod, di maayo nga ikaw asawa mangwinta na lang pod ka sa imong bana tungod lang kay nakautang siya og dako og ikaw ang nakabayad og obligasyon nga sani obligasyon magtinabangay mo kay usa na mo sa lawas
0: usa
1: kay
0: sa lawas.
1: Lagi minyo mo ikaw bana ayaw padaog sa sugyot sa imong asawa nga magpakahilom lang pud ka paningkamot og pangita og trabaho ipakita Mauna. Niya nga nasayop siya maunga paningkamot di pud solusyon ang panagbuwag paningkamot lang gyud pag tinabangay mo magtiayon maura na DJ Rico Mambo og DJ Anday Eva More Power 93.1 FM Radio Cebu mauna ni
0: mauna
1: thank
0: siya.
1: You kaayo Sir Jesus Nazareno
0: mauna siguro Miss Eva nagpakahilom siya kay siguro mauaw na po siya sa asawa
1: yes mauaw siya musumbat
0: muingon siya nga ay mulikramo siya pag-aingon naman siya good nga ay pagsige ko ano kay kanira ba imong kalipa imo ra bang kagawasan ako na hope ra ba ko nigipalit kay presyo na ba unta ka
1: gani
0: mauna siguro mauaw siya Miss Eva so muna nagpakahilom ilom na langit siya pero mao na og tan-aw nimo nga mura og kuan nagyo kay ka murag na mao lagi na agrabyado na kay ka kay imo gunang asawa magbuwag na lang mo ay ana lang nagpugsa ina na lang sige ana na lang yung kadinha niya ikaw basin siya mahadlok sa ka magigbuwag kay mahadlok sa ka man kamo
1: kay naman juy ingon ana nga mga lalaki
0: edi sa ka man kamo tog imo mo na nga karon pagkaton nga manarbaho ka pagkaton nga man kamo tog imo di kay magsige lang sa kagsalig kay wa juy kay mahimo din ha og imong asawa din sigihan lang kag dadaglaki okay mahadlok ka nga o basig maingon ka buhagan ni mo maingon ka asam sa kog kanono asam sa tao asam sa tiroon kog ipalit og bugas nga wa man koy trabaho
1: mao siguro nang
0: nagsalig ra man pugos sa kong asawa
1: mao siguro nang nakita siyang asawa mao nga nakaistorya og ingon ato
0: na. Eh, kung ano manarbaho na ikaw, na ipakita ni mo sa mong asawa nga nag-usab na ka, nagmag-una ka.
1: Kaya kay basin pag kuan, mabalik ang feelings.
0: Oo, oh, nag manarbaho sab ka, ayaw po nga ganang.
1: Igasto sa kuan.
0: Oo, basig manarbaho ka po hon, basig igasto na po nung balik na po nung magpaldo. Basig balik na po ka sa mong sugal, abin na nakay trabaho, nakay kwarta.
1: Mm-mm.
0: Ano sa dali, good PM, Uncle Boy, Miss Eva, did you recommend ang, sanin, did you Pamela? Ako i-advise ni Omar, maayo pag maglingaw-lingaw siya pa, pamanday. Pamanday o mga, sanin, magtinabangay silang duha sa one family. One family, dahil ka na.
1: Mm.
0: Gikan niya pong Clifford. Okay, sir, salamat, sir. Pista, de sinyo, sir, di ka manana mo.
1: Oo, iniingon diri si Koan, si Sir Jesus. Advance happy fiesta po di ay Liloan, Cebu.
0: Ana.
1: Viva San Fernando Rey. Ana.
0: Kanay si ko ano si Sir Virgilio, fiesta magudo sila karon. Oh, na karon Liloan fiesta di sir.
1: Oo.
0: Ah, sunod ra. Asa sunod ra kay wi nasal. Okay, sige po, na lang kuno di ay pista di kuno sa kanos. Ano yung pista di ay inyo ka ng Jesus? Ano sa rino, kuno sa amin, pista di sa Liloan. Di ha, ginaslongsun siguro sa Liloan.
1: Siguro.
0: So muna, ano, sa itong mga kabayan, siguro, abli pa ang itong numero nga 0995-472-0802 alang sa mga dugang pang-advice, dugang pang mga bulawanong panghuna-huna ninyo. Kabahin nining ato ang sinder, kabahin siyang kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi nining koan, kana ang siyangan ini ni Omar. Oy, ugma, di ko na Miss Eva. O saman, adiagi na sa koan, kani si Ma'am Junita, taga-Liloan. O saman, ugma, ang piyesta sentro gin sa Liloan. O ba?
1: Siguro.
0: Asam to si Ma'am Junita. Nagkuha pa spintal.
1: Ugma! Ugma, ugma di ay.
0: Sa may Liloan yun, ma'am. Sintro sa Liloan yun, ugma, di ay. Unsa man, ugma pa maghikay si Sir Virgilio. Di lang siya maghikay. Bitaw, klarohon, maging ganos ang hikay. Sige lang. Looyo, bitaw, Sir Virgilio. Wag yun, way pista, suwa. Bitaw na nalang sa ito mga kabayos, karong naminaw ha, niya muna. Ato ning sa mga naminaw, karong sa ito mga radio, ang atong numero is 0995-472-0802. Pwede mo nga mo comment din na sa ubos sa to ang IB page alang sa inyuhang mga dugang advice pa. Nining atong sender, haha, sani, dispiras ang, sani, dispiras ang kaon kuno di ay. Marami ito, no? Dispiras ang kaon, no? Kasagaran. Okay. Unsa naging ni Ma'am Junita? Og hisgutan, og hikay, mausab ng Adidas.
1: Address? Kasi Adidas?
0: Basta mag-isgut ko na dahil ka na ang kuhan. Maingon nagkalit si Virgilio nga din. Anaman ko si Busiti nagpuyo rin. pista dahil sinyo yan. Liloan man na din. Anakos kong anak.
1: Dito na. Niingon si Ma'am Junita nga. Muad to sila. Mudritso sila dito.
0: Wa naman ko dito nang balhin man kong puyo. Kuhan, sunod semana pag kukunod kong balik dito puyo. Bitaw ay sa itong pagbalik ka ng tatuan, Miss Eva, magkaoban na nato si Uncle Boy, XDG Pamela, ha?
1: Okay.
0: Sige, ning atong oras, mga kabayos, 10 minuto, sa di pa mag-alas 3 sa kahaponon. Ingon na nagkapaspas ang pagdaga sa oras banahon. O niya, salamat kayo ni Mo Jesus na sa Rino, ha? O niya, may hapon ninyo, 10 Liloan. O advance sa pipiesta, kay piesta man dayo, maadiha ka, ha? No? O niya, basig ganahan ka, kay ba man ka sa itong IB page, ignalami, o basig andam ka nga, mapakaon mo niya. Sige, sa itong pagbalik ka ng tataon, mga kabayabs, magkaoban na nato si Uncle Boy, si DJ Pamela. Niningat ang programang Request 931 diin sukad sa alauna sa kahapon nun, hantod na sa alas 4, mga kabayabs. Sukad sa adlaw nga Biyernes usab. Hangtod na sa adlaw nga, sukad sa Lunes, hantod sa Biyernes day. Okay na sa pagbalik, mga kabayabs, hana na si Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, muna niya nga itong oras. Alas 2:51 na. Sa to pagbalik, dugang advice sa to ang sinder nga si Omar. Mga kabayos. Mauna ni.

0: na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni.
4: Kabay! Kabay! Kasama sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong hapon, mga kabaybs, ania na ang unang balita karong adlaw. Ordinansa naghatag og 12,000 kapesos annual assistance baga senior citizen sa Cebu City giusbon aron mas daghan ang makabenepisyo. Ang konsiyo sa Dakbayan Sugbo nagtan-aw karon sa pag-amyenda sa ordinansa nga naghatag og 12,000 nga annual assistance sa mga senior citizen aron mas daghan pa ang magkabenepisyo sa programa. Ang kasamtangan nga ordinansa naghatag og 1,000 kapesos matag bulan og 12,000 kapesos kada tuig sa mga kwalipikadong senior citizen nga narehistro isip botante sa Cebu City ang tuig 2013. Gisugyot nila ni Consilor Nice Nice Archival o Pastor June Alcuber Jr. o Hari Iran nga palapdan ang coverage hangtod sa mga narehistro sa tuig 2014 aron maapil na ang dugay ng naghulat ng mga senior citizens. Gidugang pa ni Consilor si Sinyo Andalis nga kinahanglan na usab nga iangat ang ayuda ngadto sa 15,000 kapesos matagtuig tungod sa pagsaka sa gasto sa panginabuhi og aron mas makasabay sa panginahanglan sa mga tigulang. Sa kasamtangan, ang ayuda sa senior citizen naglangkob sa 15% sa annual budget sa Cebu City og gihatagan kini og quarterly. Kung maaprubahan ang bag-ong sugyot, mas daghan pa ang magkadawat og dugang benepisyo gikan sa Kapitolyo. Laing FM Radio balita ang inyong mapaminawan. Karong alas 3 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931, ang kinisiri kumambo, mayong hapon, kabayes.
2: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs, nalapas na ta sa atong atun. Para, para, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: At oras mga kabibs, alas 3.32 na sa kahaponon. Og syempre sa mga naminaw, hello! May hapon sa pag-usap sa ito mga kabibs karon, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Hi! Ano sa mga kabibs nga naminaw? Karong hapon na kaagi sa gugma sa itong ang sinder nga mo, si Omar. Sama na! Ito ano yung hataga ng pagtaga, di ba Uncle Boy?
2: Mao ka na, DJ Pamela, pansa dili pa ha. Sa ito mga kabibs karong naminaw, ang ato ang sinder di ay karon si Omar. O niya, siyempre, kamo nagpamati lang yun gihapon sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibs, mao na ni, o welcome ang tanan sa atong programang Request 931 sukad sa launa sa kahaponon, nga rin na ka na sa alas 4 usab. O niya, siyempre, sa itong mga kabibs, adlaw nga Biyernes, happy weekend din yung tanan dahil na ugma. O, Sabado na, ting-ipis na sbaso, aray ko. Ugma, ting-ipis na sbaso, nga rin sa adlawang Domingo. O niya, timing rin ba kay sweldo po, no? O, saman, karon ba ang sweldo ninyo? O ugma pa ba? O basig karon siguro, no? Kay Biyernes man, ni ugma, Sabado, ang 31, Domingo man sab. So muna, sa dili pa di ay arita sa tuang sinder nga maokining si Omar, ikay una, DJ Pamela.
1: Ang akong masulti ni Omar, siguro is kuan lang. Mauna to siya, kaya ang iyan na lang kung ano na iyahang hinigugma ay ang asawa, no? Nga, og dili na niya makaya, kaya ang iyan na lang gining buwagay, no? Kaysa ako man, anay naman na, ngayon tampong kuan na, hinay ka naman na si mong asawa og pagpangitag lain. Kuan na lang, o niya, makaingon po ka nga naasad kay sa pod, pero mo lagi na, og tinuod po ka nga gimahal sa imong asawa siguro, di po guro nga mabuhat na niya nimo, bisan pa man, og ka na ang portinta pula na nimong klase sa bana. O niya, nakasapod ka kay mo lagi na, ang kwarta ay mong gihurot lang, og ka na ang paldo-paldo, o niya, hurot og nug, nahurot sa sugal, ay na, no, di, Uncle Boy?
2: Mao na, sumuna, tanaw ni mo, og kani ang, nahinay ka naman lagi ka na di ay pong pang DJ Pamela sa pagbinuang. O niya tanaw ni mong murag apiki yung ka mas di na lang na ni pamugos ni mong gugma. O kuha na lang mo decide na lang yung ka na nga ato na lang gining undangon kaysa o manina kuha naman yun labi na nga tanaw ni mo basig na higugma yun na pag-ayong na imong asawa nga to sa lain kay nanarabay mahalong regalo po. O niya ikaw di ka karigalong mahalon kay wa ka manarbaho nagsige na kagsugal na pilde pang yun. Nanala mo na ipagaing nun nga mas maayong mangita yung kagpamaagi, ngita lang kagtrabaho kani ang Omar, ngita na lang kag kanaang aron nga kanabitaw inong tampunga nga makakuan ka ba? Imong mamawi ka ba? Imbes nga mamawi ka sa imong asawa nga diin na pildi ka sa sugal, o niya karon, imo paging ipunan, plasan pagini mo anam imong pagkatapulan, nga naarakas balay, mas maayo siguro mangita na lang po ka o pamaagi po nga makatrabaho, makakwarta aron po dili samot ka nga kana ang sigihon na lang pong tamay sa imuha pong asawa. Oo, oh, ana lang, unia di Jericho Mambo.
0: Okay, unia mauna po to ako, Uncle Boy, nga nasulti ka ganina, mas maayo, yan na lang ginang kuan nun, ay no, manarbaho na lang siya, unia, ino na lang niya nga kuan na lang day, buwag lang sa takadiyot, unia, manarbaho lang sa ako, kay basin na makahuna-huna iyang asawa nga, uy, nausap naman day si Omar, nagtinarong naman day si Omar, ana ba, no? Ang kay lison pong kaayo in town, ang imuhang kaagi Omar nga diin makaingon tampong nga mura o kuan ba? Murag na nagkuan na yung kasi mong asawa ana. Kay tagi, pwede po niyong tapulana po, imbis nga ikaw ba naman yung kamot, naaramang kasbalay hinoon, niya sige pagagsugal, muna ay pagaingon nga usahay makaingon po tapago na nanimupago. Sige, wala naman tayo kong oras, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Moina, salamat na lang po sa itong mga kabibs nga naminaw. Adlaw nga Biyernes. Niya, ako na lang usam si DJ Pamela. Magingon. Stop thinking and start. Doon nagsama. Itong may hapon ka na itong tanayin. Bye-bye mga kabibs. Uncle Boy.
2: Alright, salamat kayo sa pag-usap niya sa itong mga kabibs karong naminaw. Hanto na po sa sunod ugmahaw niya. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw, paniti, di ba taros, di Jericho Mambo.
0: Okay, o niya, sa ito mga kabayan, siguro ilabi na sa ito ang sinder Uncle Boy, DJ Pamela nga si Omar, no? Manginaot ni Omar nga nakakuha ka karon og idea. Kasi angay ni mong buhato na ng imong asawa, karon nga giloiban ka tungod sa mong pagkatapulan. Oh, makaingon baka nga pagunan ani mo, makaingon baka nga maningkamot ka. Imo ipakita sa imong asawa nga nagbag-o na ka aron nga mas hindi ay mabalik pa ang inyohang kagahapon, anak. Mabalik pa iyang gugma diha nimo. Makita niya nga naningkamot ka, di lang ka magsige po din hag standby. Oh, di lang ka magsigig sugal, ha? Sige, onya, wala naman tayo kukura. Salamat kayo mga kabahibs. Onya, karong taon-taon musunod ang programang servisyong kabahibs. Kaoban si DJ Langga Nida, mga kabahibs. No? Sige, onya, ugma, Sabado naman o Domingo, day off na ugmang adlaw. So, wala, mag-uban-uban ta karong Domingo pohon. Alas 6 sa kahaponon, mga kabahibs, hantod na sa alas 9. Ang ato nga programang Domingo Diskural, kaoban na nga ito mga vibe mix DJ, ha? Uban-uban ta karong Domingo pohon. Sige, onya, 3 minutos na lang sa di pa mag-alas 4 sa kahaponon. Karong taon-taon mga kabahibs, musunod ang servisyong kabahibs kaoban si DJ Langga Nida. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mga gustong buhaton, buhata na, mga kabahibs. Salamat og may hapon sa pag-usab niya. Siyempre, sa libata mo bias ng anginan magbilinta og mga manindot ng mga sunata, mga kabahibs, dinhi lamang na sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabahibs, mauna ni. At oras, alas 3:38 na. Bye-bye!

0: Mangalakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.

0: hapon Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Servisyong ka vibes kini inyong ubos nga alagad. Langga nada sa inyong paboritong estasyonan, ang 93.1, your favorite music radio Cebu. Ka-vibes! Mauna ni, maayong hapon. Kumusta naman silang ganada sa ako ang blue ko, ayan, pa-outfit. Ayan, o diba? Fresh siya ta sa ito ang blue this afternoon, mga ka-vibes. Maayong hapon sa tanan na ito, mga ka-vibes, nga nasa ilang mga likadaiyang opisina. Good pa kay Birnis baya. Dapat mahuman. Pag diligalin ay pa-bring house na trabaho, di taganaan, ano, nga nato'y bit-biton nga trabaho over the weekend. Sa kinalan, mahuman yun na siya. Inig-untop yung alas 5, out yun na yun, no? Sa mga ka-vibes na to, nga chill-chill, naghuwat na lang nga mu-out, no? Nagsugod nag-retouch. May mahingdami pang mag-retouch, inig-out. Kaya nga, no? Kanang ugmatagbuan ni mo si ex, di ba niya, waka ka-retouch, makasakay ni mo, agoy, di pwede nga, maingon si ex, nalaman mo, oh di ay mo, ana. Dapat magmahay si ex, makakita ninyo, magsakay niya mo sa tricycle, sa jeep, sa bus. Maayong pagpaminaw sa tanan ito mga ka-vibes nga team bahay, nara sa ilahang panimalay. Apan naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Sa mga ka-vibes na to all over the world because you can vibe with us anytime, anywhere. Pinagi sa to ang AMFMPH na ata sa Android lang sa Android na mga user, no? Sa nata sa to ang Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Sa mga ka-vibes na to nga kanunayng online na ata karon sa to ang official Facebook page, 93.1 Favorite Music Radio Cebu or 93.1 FM Radio Cebu. Muna tong official Facebook page. Hi to Bangs Kasura. Padong na daw siya uli. Amping Bangsilog. Yes, yeah, so nata nag-live streaming ta. Palihog og check and then share para daghan ng makaibaw nga nagpakatap ta og good vibes. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karong hapuna, doon na tayo mahinong danon nga pagpangalagad. Nga naman, tungod kay, mahuman na ang buwan sa Mayo. It's May 29, mga ka-vibes. Katapusang Huwebes sa buwan. Katapusang weekend, actually, Huwebes, Biyernes, D.I. Katapusang weekend, no, sa buwan sa Mayo. So, June na, Hunyo na next week. So, kung Hunyo, back to school. And syempre mga ka-vibes, no? Doon na gyud ni gipasi ugda ang DepEd manggod nga bayanihan spirit, no? Alang sa to ang mga ginikanan, sa mga faculty members ug mga miyembro sa komunidad. Diin magtinabangay ang matag miyembro sa komunidad nga magpahigayon, no, og brigada eskwela. Kana magtinabangay og limpyo, doon ay ayuhon, doon ay i-repaint, doon ay pintalan ug uban pang pwedeng buhaton aron makatabang sa usa ka public school na nga mas mahimong hamugaway inig-abot sa mga estudyante because it's the new school year, it's the new academic year. Mahinong danon nga kampante bitaw tang mga ginikanan nga ato ang mga anak tuad didto sa eskwelahan nga hamugaway didto, limpyo didto, luwas sila, di ba? That's why uyon kayo miining proyekto. So nakighiusa gyud ang 93.1 Favorite Music Radio Cebu sa DepEd o ang ato ang gipili, no, nga atong tabangan this year, no, sa among labing unang higayon nga moapil sa Brigada Eskwela mao ni ang Barangay Luz Elementary School. Sa kauban nato karon ang gikan, no, sa Barangay Barrio Luz Elementary School, Barangay Luz Elementary School, Ma'am Cecile Talisaysay. Ma'am Cecile, may hapon.
1: Yes, good afternoon. Thank you for the opportunity given to us. Salamat sa pagpili sa Barrio Luz Elementary School, ma'am.
0: Salamat pud kay sa pag-abi-abi namo, pag-adto namo, Ma'am Cecile. Ma'am Cecile, unsa to imuhang kuan position gali, Ma'am Cecile?
1: As designated ko as Brigada Eskwela Coordinator.
0: Yeah.

0: siya mismo ang coordinator. So perfect kaayo, timing kaayo kay Moni ato ang pagpangalaga this afternoon, atong hatagan og spotlight, atong i-highlight og unsa ni kamahinungdanon ang pagpangandam para sa new academic year.
1: Yes, this is very great opportunity for us to prepare the school sa lain-laing aspect para inigsud sa mga bata forthcoming June 8. Ready na sila, dili na mang limpyo, diba? Ready na ang tulunghaan, ang classroom. So, diretso na ta.
0: Diretso na. Okay. We will talk more about that kay dili ra pud ang 93.1 FM Radio Cebu, Ma'am Cecile, ang mutabang ninyo aron na mas mapangandaman nato ang Barangay Luz Elementary School. Kauban nato ang pipila sa to ang mga partners. Doon na tayo daghang gitap nga partners. Ato na silang i-acknowledge properly karong taod-taod. Apan ang mga pipila nato ka mga partners nakapangita gyud og panahon og higayon nga kuyugan ta this afternoon. Atong sugdan mga ka-vibes, no? Ang HR manager sa Salon de Rose, Miss Aurelina Poncardas. Hi, Miss Al, mayong hapon.
2: Mayong hapon, mayong pag-abot.
0: Kumusta man ka? Kalma kayo si Miss Al. Kumusta man ka, Miss Al? On a beautiful Friday.
2: Yes, excited.
0: Excited.
2: 9 out of 10.
0: 9 out of 10. 9 out of 10 nga,
2: yes, excited.
0: Excited. Binako, 9 out of 10 nga gikulbaan. Nawala na yung kulba, o, diba? Ay isgutan nato karon Miss Au, ug unsa ang later, no, ug unsa pud ka important sa Salon de Rose nga do na pud moy na appeal, naka-appeal mo sa community, no, to make sure nga do natay kanang tabang nga nahatag, no, sa usa ka community. Yes. Sa karon taod-taod, Miss Au, daghan pud kaayong salamat for saying yes na mahimo pud namong partner to help Barangay Luz Elementary School.
2: It's really a pleasure, no, to be part, of course, for this program.
0: We're very excited. Sige, kay first time gyud nato mag-partner, no? And first time nato mag-partner sa Salon de Rose, pero naa mi kanunay na gyud namong suki. Pila naman ka, sukad nagsugod mi. Sukad na himugso ang 93.1 FM Radio Cebu. Nagsugod mi og outreach. Kanunay gyud ming mutap sa TESDA Region 7. And dinha namo na ila-ila ang Excel Up, di ko masayop, no? Excel Up Training and Assessment Center Incorporated. Atong kauban si Jairo Mir Kasul.
3: Hi, mga ka-vibes!
0: Ano nga vibe akong ganahan. Salamat kaayo.
3: Ay, thankful po kay mi mama. Okay. Gikuan po niyo balik dito ng among servisyo.
0: Yes. Kini sila, Miss Au and Ma'am Cecile, no? Si Excel Up, every time na amo silang matap niya, naa sila to participate. Musulti gud sila. Sunod na pud po hoy. Di ba? Yung nana sila always ka-willing to help our kanang pagpangalagad, and we're also very grateful. And karon nagkadako kay nadugangan na naana si Salon de Rose. Pero let's focus muna sa ato ang pagpangabli sa new academic year, no? Kay kita man to na nagikan mag-eskwela, estudyante mo to sa una. Nang-eskwela po ta, di ba? Sakto ko, Miss Al, kabatch ba tami? Hindi sure ko kabatch mo ni Miss Al, pero magkita-kita siguro nga age, no?
2: Yes.
0: Wala may brigada eskwela sa una, no? Wala inana?
2: Wala yung brigada
0: diba?
2: Eskwela.
1: Yeah, as far as I remember, ang mga bata inigsud, maglimpyo pa, maglampaso, manrapo, abog kayo ang tulunghaan kay wala ba yung klase for the whole summer. So, inigabot nila, dili kayo paganhan manood kay mahago.
0: Kaboy. Yes.
1: O dili ready ang school. Pero karon, so, gituyo gud na siya nga na brigada eskwela. So, to be prepared.
0: Nindot kaayo.
1: Pag opening sa klase.
0: Nindot, kay dili na siya appeal yun sa day one.
1: Dili na. Diretso na yun.
0: Diretso na niya. Doon ay gitaga na nga usa ka semana aron mangandam.
1: Yes.
0: Diba? So, inana. So, muna. So, sa ito ang time wala. And then, karon that finally, naani siya, pila na pod katuig ni nga pagpahigayon nga bayanihan, no? Alang sa mga ginikanan, sa faculty members, and even members sa community. Unya, karon we are given the opportunity na mahimong part betaw sa maong proyekto. Kami, we're very grateful. That is why, pag humangyod na mag-meet nila Ma'am Cecile dito sa Barangay Luz Elementary School, maura yun na mong gusto magpintal. So, nag-check me, nag-ocular me. O, nindot man ko hamugaway din, himamintal, ingan anak. Kaya na nagyod tayo partner sa pintal, si A Plus Paints. Daghan king salamat, A Plus Paints, for accommodating us, among request na abot na gali ang mga pintal.
1: Wow.
0: Ready na yun, Ma'am Cecile. Oh. So, ready na me. So, diba? So, kanaragyod mo ang gusto. But then, na na-realize na mo nga dili ra man ang eskwelahan ang andamon. Mm-hmm. Apil ang mga ginikanan, apil ang mga bata.
1: Mga bata.
0: That's
1: yes.
0: why nagpasiug dapod mi og libreng haircut. Oh, di ba? So sa libreng haircut na to, muning XL Up and Salon de Rose ang ato ang partner. Arita una ni Salon de Rose, Ma'am Au, so ang ato ang plan no to bring in Salon de Rose, pila ka stylists ang ato ang bitbiton karong Martes pohon.
2: Since aduna tay target nga 100 no?
0: kids
2: but of course no, we will always accommodate
0: yes.
2: even our teachers also
0: wow.
2: kinahanglan pud sila mahimong ready no aside sa mga estudyante so we're bringing in 13 so we have barbers and hairstylists to accommodate
0: yes because lalaki and babae na mga bata and syempre atong mga maestra no so para tanan pwedeng maatiman gyud ang tanan so 13 stylists gikan sa Salon de Rose so very grateful pud ta nga nakapangita pud ta sa ato ang mga stylist sa ilang oras ug higayon no maka-appeal karong Martes.
2: Yes, oo. Kay isip mission no ni Salon de Rose nga providing excellent beauty care led by also inspired employees. And of course our employees once also nahimong estudyante.
0: Correct. Oh.
2: So sa akong paghimamat pud nila nga bitaw man kay kami sa una pagid in time mi tupi no nga nang eskwela so naamang gani usay maghiwi pa
0: maghiwi,
2: or naapod akong ginikanan di pagid maka-afford no pa haircut so they're also excited to be part of this program.
0: Sa una baya ka nang Miss Au growing up ako mama ritig tupi na ko tigputol sa'yo na magod babae siguro
2: yes,
0: no kay ano na ba itupong rano one leg
3: ito one ra
0: ano ra that string ana one leg magbangs bangs dayon nga maghibat diba so salamat kaayo sa Salon de Rose si XL Up kay kanunay naman nato na partner no so pila ka buok ato ang mapadala nga trainers kay puro man mo trainers diba
3: yes, oh as of now magmeeting pa mi ni Ma'am Irene kay basin busy panguban
0: yes
3: but I think sa katuod-an nga brigada, makuha na ko talaga mga trainers tingali.
0: Ganahan ko, Ana. Pero yes, no, we got your confirmation already. Onya, yes, basta makuha niya ta ng trainers. Ganahan kayo kayo ni sila nga mutabang. So, nindot kaayo. So, at least, ready pod mo, no, para sa ato ang mga estudyante, babae, ganaki.
3: Alang-alang sa mga bata.
0: Ayan. Diba? Onya, ma'am, ang, kanang diba normally, inigsood sa klase, mahinumdum lagi ko sa una, inigsood sa klase, sa una, ana pa, masita, beta, o, hindi na, taas na, labi naglalaki, taas sa kay kagbuhok. Inana ba si Tahon. So karon kanang so kuan pa inig first day or first week okay pa. Oh, wa pa di pa mamubuyag sa mga bata.
1: Oh, nya kada inig second day na so second week ingno na nga haircut na.
0: So at least kita nagunata.
1: Sud ang mga bata nga gwapa, sud pud ang mga teachers nga gwapa. Hasta pud ang parents.
0: Hasta ang parents.
1: Yes. Actually sa first day ma'am, we will have three corrida
0: okay.
1: at parade so i-appeal na mo announce.
0: Yes.
1: So come one come all para maka-avail sila sa
0: sa haircut.
1: Sa libreng haircut.
0: And speaking of no sa parade, so magsugod gyud ang brigada eskwela gyud nato. Ang activity gyud nato is good June 1 until 5.
1: June 1.
0: Alright. So, June 1, unsay mahitabo, Ma'am Cecile?
1: Na siya, kuha na siya, kick-off na siya sa Brigada Eskwela. Apil atong school nga agian. So, ato ta dito magbandiritas, ana. And then after which, parin sad ta sa ato. Sa atong community para to inform. And then to invite the stakeholders and parents and the community as well. And the LGU. So, and then, I program opening. And then, first activity is mo na to manglimpyo ta sa ground sa designated places kung asa to dapit ang angay nga limpyuhan angay nga pintalan so naana identify nasad tay mga officer of the day to facilitate kasi lay mo kuan mo guide sa mga stakeholders nga mo duty anang adlaw. Every day lain-lain sad.
0: So nindot kay lain-lain nga adlaw, dili kay hutdo nato tanan in one day no, ang mga pagpangalagad or ang services nga ma-provide sa inyong partners. That is why sa June 2 mo na giangkon no sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, kauban ang ato ang mga partners A+ Paints, JNT Express, XL Up Training and Assessment Center Incorporated, Salon de Rose, and the Naval Forces Central. Abi lang mga Navy kay maglisod may paminta log kami rada ba. While busy mo ditong panupi, minus 2 na ta or minus 13. Nya minus pila ka buok ang madala ni XL Up, di ba? So kami lang, di ba? Mukuyog sila, mamato sila pa pilog pintal. So papilo na tong pintal, ato i-shout out si Venus Incorporado and Rainier John Brodeth. Tama? Ayan. O, shout out. Ato ang HR Recruitment Specialists. Moni silang doha. Which we will talk about the recruitment later sa Salon de Rose. Kaya I've heard na doon ay academy. O niya, na ay kalambigitan ni Ana. Sa ato na hisgutan karon Miss Au, no? So, kana siya, Ma'am Cecil, going back sa ato ang activity sa Brigada Eskwela. So, the entire day, maon ang 93.1 Favorite Music Radio Cebu. And then, lain-lain kada adlaw.
1: Lain-lain kada adlaw.
0: Lain na po sa June 3, June 4,
1: Lain na pong stakeholders nga ang kun anang adlaw unsa sila nga unsa ila pong buhaton, unsa ila pong hatag, napoy mga hatag og mga school supplies, napoy mang limpyo, electricity, plumbing, all those things. Pwede ra gyud kayo nato mag-cater.
0: Oh, di ba? Kay nindot kayo nga daghan kayong members sa community nga interesado nga mga lagad mo provide aning services para lang to make sure lagi nga kanang maayo ang ato ang mga eskwelahan para sa atong mga kabataan. Unan. So, we're very excited, Ma'am Cecil, tungod kay appeal mini Ana, and what give me pala?
1: Kamisad. First time siya, Ma'am.
0: First time?
1: Oh, first time na mga nai mag-haircut.
0: Ay! Wala, first time.
1: Ana, kaya ni si among principal, Sir Nelson Badanas, supposed to be siya ang mga re.
0: Special shout out, Sir Nelson Badanas.
1: Yeah, nikalit mo siya, gano, ikaw na lang nga ito, sumurag. Murag first time po ko din.
0: Oh, gani. So na happy siya first time nga nahi libreng haircut. Oh, good time. Job kayo ta XL Up and Salon de Rose.
1: Big event yun na nato. So we must prepare. Nya ana gyud siya. Everyone must prepare. Nya nindot man sad pud ang atong mga kaubanan sa Baryulus. Shout out to all teachers in Baryulus Elementary School.
0: Hello ninyong tanan.
1: Si Juan. Everyone of us must be there. Kay magpa-appear po sila pagwapa.
0: Ayan. Yeah. Or daghan na mo kaandaan na naka-ready daan John Ramir and Miss Au, no?
3: So, di lang yung bata demo ka na rin, no?
0: Oo. Na, siyempre, moto yung mong giingon nga, basin ba, o naagyod, naamang giyod, di ba?
3: So, more than 100 na dyan siya.
0: Yes. Oh, basin na. Mangandam lang ito, no?
3: Andam lang ito.
1: Okay, na-identify naman na mo, ma'am, ang mga recipients ng mga bata.
0: Wow. Okay, nagpa-pre-identify ta, aron, hamugaw hapsay ta dito. Yes. Para madili sa magka- but then, sa mauto siya, setting expectations kung na ay maabot o niya kaya pa sa ato ang oras o panahon at we will accommodate. But of course, makutob sa atong makaya ma-accommodate while we are there for the Brigada Eskwela. Okay. Ayan, we're very excited aning activity. Now, going back no sa importance because tanan manggod nga eskwelahan gyud ang maningkamot no for this one and then the Department of Education mismo no ang pasiugda nga mahingo magduna ni bayanihan spirit. Why is it very important, Ma'am Cecil, para sa usa ka eskwelahan nga dunay magtinabangay labi na sa to mga public schools?
1: We need to kaayo nga naay magtinabangay kay ma-ready gud siya tanan. Wala na tay problema along the way ang preparation. So first day ready na as in dili na ka ma-problema gani sa mga ayuhunon inside and outside the classroom labi na sa facilities, sa mga electricity, sa plumbing, sa toilets, comfort rooms sa mga sa kada room. Ready ni di good siya na kakinahanglan nga maproblema kay naagad tanan ang mga stakeholders. Dali na lang po kayo mga stakeholders manuol. Niya muhatag sa ilang
0: service, donation
1: ana.
0: Ang pila ang ato ang kanunay nga expected number of students sa Barangay Luz Elementary School?
1: As of now, wala pa kayo ito na, nihatag naman to si Sir og number, mm. but usually, 2,000
0: ay, kapin. Oh. Nagandaghan po, no? 2,000, inana, normally.
1: 1,000 to 2,000 mga mm-hmm. learners sa Barrio mm-hmm. Elementary School. From kindergarten to grade 6. Including ALS and SNED.
0: Ayan, so that's from, ano yun, until grade 6. And then, 1 to 2,000, no, students. Unya, kaning ato ang mga estudyante nagpa-enroll, ongoing ba enrollment? Or
1: yes, pero,
0: June 1 till 5.
1: Amo siyang gikuan para daghantang mga hapon ng mga parents makatabang po sila sa atong brigada activity. Mm. Amo siyang gi-encourage nga mga to inigka June 1.
0: Ay, perfect. Para nana, makita
1: June
0: na.
1: June 1 to 5.
0: Yan, June 1 to 5.
1: Then, there will be an enrollment also. Kada on, grade level na ay ma-assign nga teacher.
0: Mm.
1: Kaya nga nila na kindergarten, grade 1 to grade 6 na aras na hapon sila own table.
0: Mm.
1: So, ato ra sila mo dool pa-enroll. Then brigada dayon.
0: Ayan. So at least sa usa ka adlaw or pila ka adlaw daghan ang mahitabo, no? Bibo siya ba? It's going to be a festival of bayanihan spirit, mga yes. ka-vibes, no? That is why sa mga naminaw nato karon, basin ba, no? May not be Barangay Los Elementary School ug asa mo duol nga eskwelahan, yan ay nagpahigayon og ingon na ana ba, no? Mo reach out mo. Labi na do na may resources, do na may kahimanan, nindot kaayo nga makatabang sa community. Di ba, Jaromir, kay kanunay mangyud tang magkuyog sa ato ang mga outreach.
3: Mao.
0: Nganong ingon ana mangyud ka willing ang excel up, no, sa matag pagpangalagad. Kay wala normally unless na lang may big event, no? Pero wa mi kasuway nga nabalibaran gyud mi sa excel up. Unsan man ni ka importante sa excel up?
3: Actually, mga excel up ma masiligin sa mga outreach.
0: Mm.
3: Like unlike aning brigada eskwela,
0: mm.
3: nasa mi sa hospitals, okay. nasa mi sa GSIS,
0: mm.
3: depende bisag asa mi mag-outreach.
0: Mm.
3: So, murag samuan lagi na siya nga sa amon siya kasing-kasing ba nga mutabang og mukuha na yun mo
0: yes no and then trainers good na ang mga trainers good ang ipadala ninyo to help to assist to provide mga libreng serbisyo
3: yes ma'am
0: oh nindot kaayo Jaromir bitaw no it's a while nindot kaayo ang usa ka institution nga ipalanog bitaw ang spirit of ganang pagpangalagad nindot kaayo because kana usa ka community nga imong natabangan today kanang makaspread man na siya o good vibes. Maingon kanindot no, natabangan ko, ana ba? Mm. So siya mismo, grow po siya, dako po siya nga, ganahan po siya mutabang because nakita niya unsa ka importante, yeah. di ba? So nindot kaayo. Arito ni Salon de Rose, Miss Au, I'm pretty much sure you also have your own mga outreach initiatives, no? Yes. Community outreach initiatives. Unsa po sa inyuha ang murag, inyuhang kanunay nga focus, doon na ba or lain-lain po?
2: Actually, as part of the corporate social responsibility, doon naging nakalatag na po ng mga activities.
0: Okay.
2: Well, in fact, last year, we also have, we partnered church, no? Katupod, mga bata, no? Mga mama, papa, nga amo pong libreng tupi. So, now, we are very privileged, of course, we're thankful for favorite music radio to invite us. Kay si Salon de Rose, no? Gugmang Cebuana, the organization or the company would also want to give back, no? Ang mga vibes, no? Nindot nga vibes nga nadawat ni company and even the employees, we want also to give back to the community.
0: Gugmang Cebuana.
2: Right? Yes. Salon de Rose.
3: Hashtag.
0: Yes. Gugmang Cebuana.
2: Salon de Rose, Gugmang Cebuana.
0: Nindot, no? Kamuha nga mag-uka o gugma. Love. Muran mo encapsulate bitaw siya sa tanan nga kanang tanan nga gustong or pwedeng possible nga mahitabo. When you give love, no? When you love someone, when you know how to love, kamao kang magpadayag sa imuhang gibati, kamao ka unsaon pag-amping, unsaon pag-care, 'di ba? So nindot gugmang Cebuana and mo nay gugmang Cebuana nila karong buwan sa Hunyo. Usa lang ni kay I'm sure na apamoylain, no? Pero mao ni ilaha ang ilahang pagpangalagad ang libreng tupi alang sa to ang mga estudyante.
1: Yeah, pwede kayong Baldo sa Barilos Elementary School. Oo. Kaya mo ay nahatagan sa gugmang Cebuana.
0: Correct. Mm-hmm. And sa aka ng kinasingkasing sa byud nga pagpangalagad gikan sa Excel Up. That's why we're also very grateful. Unya sa mga ka-vibes nato din ha nga interesado pod no, labi na ang ato ang Excel Up Training Center and ang ato ang Salon de Rose, dili ra pod ang ilahang, of course, ilahang training, ilahang trabaho, ang negosyo and the community service ang naa. Doon na po sila ilain-lain po nga kayang i-provide sa ato ang community. Magsugod ta ni Salon de Rose, no, Miss Au, na amoy academy. Tama ba akong sabot na amoy academy? O sama ni siya?
2: Yes. Mm. Of course, we give no career opportunities sa ato ang mga Cebuanas and Cebuanos. We have an academy. Mm-hmm. Those who wanted to have a career no as a hairstylist, a barber, then they are very open. Mm. And we are also open to train them, just like no nila ni Sir John, yes, on Excel Up. To join the team for Salon de Rose.
0: So sakto ko, Miss Au, no, if interesado sila magtrabaho,
2: yes,
0: sa Salon de Rose.
2: Mm.
0: Aside nga diretso trabaho, na sila training.
2: Yes.
0: Ayan,
2: so they will be trained under the academy.
0: Under the academy. And mo na so good sa ilahang day one sa trabaho,
2: sa career
0: with sweldo na.
2: Yes, with sweldo na.
0: Okay. So mag-training with sweldo. Niya, after pila ka trainings, no?
2: Yes.
0: Number of trainings, and then okay na, then
2: they will go automatically go out with the branches.
0: Mm. Nindot ka ayo. Kini mo godang ni ko ana ko mga referral bonus,
2: yes,
0: sign up bonus na mga paingon ani basin interesado ang ato ang mga ka-vibes sa sila kay ila. Unsaon man ni siya, Ma'am Au?
2: Of course they would coordinate lang no with our recruitment team.
0: Mm.
2: Example no kung kinsay adunay mga kaila nga mga hairstylist nga they want also to join Salon de Rose. They have a 2,000 referral bonus.
0: So kung wow, ako'y kaila, nga interesado si Junita, ako siyang i-refer.
2: Yes.
0: So naan ako ang 2,000.
2: Yes. Uh-huh. However, the 2,000 will be given once the applicant or katong kuan nga, na-deploy na. No? He's already on his or her day one under the academy.
0: Alright. So, diha pa na to makuha tong 2,000 inig ka. Nagsugod na siya sa training.
2: Yes.
0: Day one na niya sa academy. Mm-hmm. O sige. Unya, ang kining sign-up bonus?
2: For sign-up bonus, we have hairstylist.
0: Okay.
2: So, once they will be joining Salon de Rose, after a month, they will be given 50% of the 10,000 bonus,
0: mm-hmm,
2: and then the other 50% is 5,000 upon regularization.
0: Okay. Oh,
2: so this is for the sign-up bonus when they will be joining
0: Salon de Rose
2: as hairstylist.
0: Mm-hmm. O basin interesado mo mga ka-vibes, no? Pwede kayo ato ang mga career opportunities gikan sa Salon de Rose. Naadiri hairstylist, junior stylist, barber, nailist, and then receptionist.
2: Yes.
0: And then napoy sa support group nata utility, maintenance, audit personnel, graphic designer, sales and marketing. Ano yung mga possible positions,
2: yes,
0: nga pwede nilang sudlan or applyan?
2: Yes.
0: Ay, naghan kaayo ang mga pwede nilang sudlan di ay. So sa mga ka-vibes na tong naminaw basin og nangita mog oportunidad tingali og team bahay na mo for the very long time, no?
2: Mm-hmm.
0: Kasi kinahanglan na magalaw-galaw din ha. Oh, dinhi. Pwede nilang send ang ilahang resume sa SDRR ko, Salon de Rose, SDRRecruitment3@gmail.com. Again, that's small letters mga ka-vibes, SDRRecruitment3@gmail.com. Nya, pwede ninyong i-check for more details ang ilahang official Facebook page, Salon de Rose Careers.
2: Yes.
0: Or pwede silang mag-inquire via text or call sa 0922 214 1886.
2: Correct.
0: Perfect ra ko mga kuan din eh. Diba? So mao na, balikan tika karong taod-taod Miss Al. Ma'am Cecil, kining yes, si si kuan, si Jeremiah kay trainer man ni siya Excel app no. So, sa mga interesado pud, this one when you're with Excel app mo ni ang mga scholars ba gikan sa TESDA?
3: Na ate GDVP's ko GDVP Ma'am Joint Development Voucher Project.
0: Mm-hmm.
3: Senior high.
0: Okay.
3: So one is na ma'am na natin hairdressing in situ.
0: Mm-hmm.
3: Napot tay massage and health wellness in situ.
0: Mm-hmm.
3: And then napot tay housekeeping in situ and driving in situ.
0: Ayan. So kini siya mo ni ang scholars. Kay senior high.
3: Ang senior high ma'am ang GDVP.
0: Ah, all right. Okay. So kay mama na ang libre pero libre ni tanan, di ba?
3: Libre na sila, ma'am.
0: Libre tanan. Kumbaga, kung mo enroll mo ani, libre na mo na napagid mo'y allowance. Mao ni?
3: Dili, ma'am.
0: Ah, okay. Lahi ko.
3: Sa Dex man siya, ma'am.
0: Ah, all right. Okay.
3: Ang GDVP.
0: Ah, okay. So
3: sa
0: different.
3: Grade 12 ni siya.
0: Grade 12. Oh, ayan. So pero
1: graduate. Sa senior high school.
3: Senior high school.
0: Yes. So moto nga they can the senior high school students if interested senior high school graduates.
3: Kung makuha sila og kanang TVL man siya.
0: Ah.
3: Technological vocational livelihood.
0: Ah, so kung mo nilang kaon, then pwede. So si Excel App is also accommodating students.
3: Yes.
0: Ayan.
1: Timely kayo siya, ma'am, kay bag-ura ni gawas ang result nato sa National A&E test sa IELTS. So kana siya ako po ni siyang i-open brought up na mo sa among
0: yes to. Basin ba asa sila no ari sila sa Excel app or
1: sa exit point nila pwede man sila mo enroll sa higher education pwede sa TESDA skills training o so makakuan mis mga bata they will be having their career kuan guidance
0: yes
3: kaya ang Excel app mom is accredited siya sa TESDA
0: yes
1: okay.
0: Accredited mo siya sa TESDA
1: okay, coordinator niya ako sa
0: yes so pwede mo to actually ang kanunay nga ano sa mo ani TESDA pwedeng directly to TESDA or pwedeng diretso sa ilahang mga accredited schools kasi accredited schools na pud sila ila ilaha na ana siya ang existing accreditation with TESDA but other ano pagyud na training so nindot kayo
1: I'm handling man ma'am alternative learning system sa North District 7 so atong mga graduate pwede na to ma-refer nila
0: nindot ka ayo so we're also looking forward no nga aside from this gikan aning ato ang partnership sa ato ang Brigada Eskwela na apoy laing mahitabo ba after no kay nag-ila-ila naman ta naghimamat naman ta so pwede ra gid mo reach out si Ma'am Cecile both no Salon de Rose and Excel App kay basin do na poy uban
1: okay.
0: Wala ba tay age limit why age limit for Excel App
3: na. Wala ma'am
0: all right si Salon de Rose wala age limit na ah.
2: Of course, based on our DOLE requirement.
0: Okay.
2: We're really, really very open. Ang kon lang, those who are willing to, of course, to travel.
0: Okay.
2: Because we have branches also outside Cebu. Unya, possibly good, no? Nga we can, of course, we want to kuan mga atong employee nga flexible ba. So, they will also be times nga pwede po silang ma-assign no? From other branches.
0: Yan. So, mo na siya.
3: Mo na i-offer na ko mga Irene.
2: Yeah. Oh, Aileen.
3: Ang Aileen.
0: Oh, di ba? So, nasa lang yung connection.
2: So, nagigihan po yung connection.
3: May connection.
0: Nindo na ginito ka-vibes community. Ka-vibes community, yun kayo ta. Oh, perfect kayo. So, inana mga ka-vibes, if you're listening right now, naamoy mga nangita na mag-trabaho, nag-think na mo, di ba? So, nato po tayo career opportunities din hi, gikan sa Salon de Rose, and at the same time, sa ganahan, mag-train po para for much more better career opportunities na sa hilot, driving, haircut, hairdressing naapod sa Excel app, diba?
3: Kung napoy housekeeping.
0: And napoy housekeeping. Diba? And for more, ako lang yung isalot, ang TESDA, medyo bias naging ko sa TESDA, pinangga, munggol kayo na ako ni si RD Gamba. TESDA, pwede na po din to because daghan kaayo dito mga skills training na pwede. Mm-hmm. And free, libre, because ang government man mo ay nag-fund ini. So, pwede rin po sila dito mag-check.
3: Laman sa ipinang kanang kuhan mamang local government.
0: Ah, oh, naapod.
3: Mukuha ang scholarship.
0: Oh, ayan. Hmm. So, i-check ninyo mga ka-vibes. Diba? So, daghan kaayo. Karun, Ma'am Cecile, kay mag-open naman ang klase, no? So, June 8, ang ato ang mga public schools. Tanan ni siya.
1: Dungan.
0: Sa Tibuok, Pilipinas. Nasod. Tibuok, Pilipinas. June 8.
1: June 8.
0: Alright. So, ang third
1: day of school na siya. Beginning yes. of school.
0: Yeah. Ang target na closing is March na.
1: April.
0: Ah, April. Uh-huh. Kaya mo matuyo itong kuan, di ba? Matuyo tuyo o tumong ni DepEd nga mag-June na punta o klase.
1: Ang last time is March 31 man. So, most probably last week of March or first week of April.
0: Kay mo man to, di ba? Aron ma-enjoy bitaw sa mga bata ang summer season. Kay tinuod ka tong nagpasiugda tanga August bitong klase no, nya naabtan gyud sa ting uwan. Mura mag-og sige na hinuon tag way klase kay tungod sa tong concern nga kanunay bahaon, di ba? Kumusta man ang Barangay Luz Elementary School, ma'am? Wala bay baha din ha dapita?
1: Kung magusog yun, kusog yun ang uwan, mabaha, good siya.
0: Taas ba ang tubig din ha?
1: Dili man, tagatuhod. Tagatuhod, pero muhubas ra dayon.
0: Muhubas ra dayon.
1: Muhubas ra man po dayon siya.
0: Oh. Kay syempre, ang ato ang concern, kung ting uwan, syempre ang mga bata, di ba? But of course, nakanindot ka ron, labi na, maybe, pila na katuig, or last year, very ko ano nga, abtik na kaayo nga mo announce ang ato ang mga LGUs, cancellation, postponement.
1: So good aganig uwan.
0: Yes.
1: Ang hangin, mungit-ngit. Oh,
0: diba? Dili na gid nato ikanang ialanganin ba kay ba naman gud ta sa to ang kahimtang na kuanta din hi kanang isla. Isla, paspas kayo kusog nga non-stop nga oh. Dili na kanang dili kayo kusog pero non-stop mubaha. So at least sigurado ang kaluwasan sa mga bata. Kay nagsugod-sugod ta big thing uwan, Ma'am Cecile, lagi. No?
1: And they are the school is also working for the proper drainage system.
0: Alright, okay.
1: Hinay-hinay na gipangitaan ang sangsulbad kung para wala gibaha ng hitabo. Kung naamang galing, mahubas ra dayon.
0: Mahubas ra dayon. Kumusta man ang traffic din ha, dapita?
1: Kanagyan kung utyo ang traffic diha pirmi.
0: Okay.
1: Pero naagi po tayo mga maluag. Pero most of the time, traffic yun na siya. Archbishop Reyes. Kanang lugar na traffic yun. Labi na galauna, hantuda, singko, ana.
0: Apan luwas na ang mga bata maglabang-labang, yes. Inig-abot sa eskwilahan, inig-muuli. Naaray ato ang mga kaubanan sa barangay that will help.
1: Naamay mga barangay tanod nga mo deploy. Inig-pasod sa kuan, klase, inig alas buntag sayo na ana sila and in the afternoon pagpamuhi na ana po yung mga tanod nga mo man gyud sa mga bata na po tay guard security guard na to abtik sad kayo ng mga na-assign nga security guard
0: na so kana
1: before nasa tay parents patrol
0: okay
1: nga mo bantay sa mga bata and I hope this year mabalik siya.
0: Ay, bitaw. Hindot na, no? Parents patrol. So, puli-puli ni or naray volunteers.
1: Volunteers.
0: Ah, bitaw, no?
1: Puli-puli siya. Puli-puli sila.
0: Ah, by grade level.
1: Then, mga kasagaran, mga officers na siya. Ang mga PTA officers, mugod na yung ni kuanana. Ni himo siya, ni create ang mga parents patrol na to nga mo bantay sa mga bata, manlimpyo. May dutod kayo nga mabalik to siya. Karon nga year.
0: Karon nga year. So, we're also kanang would like to inspire, no? Dasig ato ang mga ginikanan. Hopefully, no, mapadayon na, mapahigayon na because we are all aware na very minimal pod ang kahimanan ba, no? Musgot ta og public school, no? So, nindot kayo if magtinabangay gyud ang mga ginikanan. Para,
1: definitely.
0: Para amugaway og hapsay ba, nya luwas ato mga kabatan-unan diha sa isa, sa eskwelahan. Ma'am Cecile, every time nga klase, no, usay kanunay na to ang fear para sa mga bata because of course, you're taking care of these kids. Kamo ba yung i-consider nga mga ginikanan?
1: Second, yeah,
0: second parents yeah. Sa mga bata. Ang kaming mga ginikanan mo, salig yun min ninyo. Kaya mga bata, mas taas ang oras din ha ba ya? Labi nagtuhulday ng umiskwila.
1: Amo yun na siyang gisiguro nga, kanang gate is always close. Basta magsugod ng klase, close yun na ang gate niya. Strict yun ang security. Kaya para wala yung masood nga mga tagalain. Labi na nga, karun daghan kayo mong ilad ba? Ang ilan nga musood lang para mga pangawarta niya. Manguha sa mga butang, sa mga bata, mga bags nila.
0: Yes.
1: So, wala'y makasood ng mga intruders. Especially katong mga naay mga bad intention sa mga bata. So, strict pagyod ang atong security diha ang tapita.
0: And of course, labi na ko sa weather po ang hisgutan, no? Lain-lain ang kahimtang sa panahon yung karon nga ting-uwan, ang sakit nga dengue na po, mo ay kanunay gyud nga kahadlukan natong tanan, no? So kanunay regularly gyud ang pag-make sure nga limpyo ang atong eskwelahan to avoid at least man lang.
1: Natay 5S ya, ma'am.
0: Ayan.
1: Permanente gyud ang siyang gikuan. Kay after sa brigada eskwela, naputay brigada eskwela plus.
0: Okay.
1: Meaning, padayon ra gihapon ta sa atong bayanihan. Even if wala na ang brigada pag opening, so naa na ang after ana nanay brigada eskwela plus, in which mao ra gihapon ang atong objective.
0: Ayan. So aware na tang tanan, no, pag inaana basin dunay panginahanglan na pod ang pinakaduol na eskwelahan sa inyo, ha, labing duol nga elementary school sa inyo, ha, dili ta magduha-duha og dunol, pakita sa ato ang unsay kaya natong ihatag, itabang, kay to make sure nga mga bata lagi nato luwas sa eskwelahan. Diba? So, ayan. Ako, sa mga ka-vibes na to din, ha. I'm sure ready na nakadungog sila. Unya, nakadungog sila na to. Unya, nakabasa sila. Naagian nila sa ilahang feeds doon. Doon ay gipahigayon nga bayanihan diha sa ilang eskwelahan. Go, volunteer na mo dito, no? Nindot kayo. Every year, Ma'am Cecile, naagod ang mga ginikanan mo join?
1: Yeah, naagod na siya. Mm. Ah, nakanindot rapod sa atong community sa Barrio Luz kay... Kausa ni mong istorya, dali ra kayo pag-approach. Kaya makita man po good ang kayuhan para sa mga bata. So, dali ra kayo silang mutabang. Dali ra po mo dool. Kunya, kanang open heart ra po sila, open mind to give the support and services.
0: Yes. Nindot. Inanagin ta mga Bisaya, no? Inanata mga Cebuano, inanata mga Pinoy.
1: Hasta po ang barangay, ma'am. LGU na to. Dali ra po kayo approach. Kung unsay amo mga hangyo sa school, muhat mo, kuan ra po sila, mupahigayon, muhatag niya. Dili na po ka, dili sila lisod na istoryahan.
0: Yan. Good job.
1: Good job,
0: no,
1: kayo.
0: Sa Barangay Luz, no? Good job ninyo din, ha. Special shout out to Romel Tuico. Hello to you, Cons. Oh, diba?
1: Oo, sana si Cons Tuico sa mga nindot po nga barangay official.
0: Kanunay ko, abtik.
1: We will always say yes for an answer.
0: Anak man. Muna yung ganahan ni mo, Romel. Diba? Daghang kay salamat kay siya yun akong giduol, no? Saya ako ni Duol aron makikoordinate pod sa Barangay Luz Elementary School. Ayan, ako, hapit na karong June to. Balik na dari. Ari ko ni Jardomir, kaya siya, abtik ko ni siya mga haircut. O saan may pinaka-basic nga haircut para sa mga estudyante? O si tawag ana man, one length. O saan na siya tawag ana?
3: Nate blunt cutting, ma'am, and then naputi increased layer.
0: O saan na siya? Sa lalaki, sa lalaki.
3: Oh, sa lalaki. Ma'am, barber lang siya, ma'am.
0: Ah, limpyo lang na cut.
3: Limpyo lang.
0: Oh, sa babae, katong imong ingon.
3: Blunt cut, and then graduation cut.
0: Ano ra na siya? Natupong ra.
3: Natupong, naapo siya, layered.
0: Moni kanunay nga allowed, no, sa eskwelahan. Moni mo rag allowed.
3: Pero mostly sa eskwelahan, magumam kayo ang pang schools kay papugmon mang good.
0: Oo. Hipos. Kaya ani. No, kay, mo lagi na apart, lagi na sa pag-train, lagi na sa ilahang proper hygiene. Oh, sana, tama,
4: yes,
0: no?
4: Proper hygiene.
0: Good grooming and proper hygiene. So, normally, magud lang kung ana, mo rag katag lagi doon. So, syempre, maglupa di mong buhok. Diba? Sakto ko, ma'am, no?
4: Yes.
0: So, kanunay hipos. So, bisan unsay ang cut niya, hipos man, ni na maklaro.
3: Di na maklaro.
0: Betaw. Growing up ba, kanang, syempre kita, mga babae, kita, growing up na, kanang, kuan ta, lisod ta sa una, no? Ako, because, kuan ragyod akong nanay mo putol, kugihan kay siya ba? So, ano ragyod akong hair? Masatupong ra, ano ragyod ko sa socks, no? Tapos, kamoy nana ba, na may problem sa una when it comes to your hair, growing up? Wala na yun. Ano ka moment?
4: Murag, sana, Bob?
0: Oh.
3: Bob.
4: Oh, ana. Nga. Igo rapod nga, kung idunghay, mahipos rapod, kunya, pwede rapod mapugnan.
0: Mahinom doon ka, Miss Al, pila imong edad nga nagsugod na kag-arti-arti sa imuhang buhok?
4: Oh, mga nanagin na sa mga high school,
0: no?
4: Yes, correct.
0: Kaysa unat mo sugot, jud ko akong nanay mo putol. Pag high school, pero pag until high school, jar, until high school, in fairness, sugot ko nga akong nanay mo putol. Pero murag college, kanang safe ramang good yung putol. Ana lang, tupong, that's it. Pero pag college na ko nagsugod, actually nga, nanakoy laing gus, lain na, dito na sa salon.
3: Isa kong sa siyang hairstyle, guwapa, mag-iapon siya.
0: Daana man.
3: Correct. Saksi man siya kuhan na.
0: Diba? Pero diba, inana, no, normally, ang mga bata, mo'y ka nang feeling na ko kay ka nang growing up ba no nasa lima ngayon ana labi na sa eskwelahan lahim siguro kung private o public school lahi. Ma'am Cecile no di kayo stricto ang public school when it comes to hairstyle.
1: Actually, kung labi na sa mga lalaki, ang teacher and advisor na yun na ang permanente nga mo, ano nga, mag-haircut, good grooming.
0: Okay.
1: Okay. Siya yun ang mo, kung ano na,
0: kay,
1: encourage nga mag-tupi, labi nang taas kaayo. At sa Barilos po, murag, ang mga bata, murag naana na po nga maglimpyo yun. Mag-haircut.
0: Oh, so murag i-consider, di ba? Pero naagi yung mga, labi na mga, sakto ko jar, no? Like, kung daughter, Catholic school, man po, gihapon, na inana, dili po hindi ang mga inani nga kind of cut, no? Na yung mga inana, so dili na kayo, ang inana, ang big deal sa baba.
1: Ang color.
0: And hair color, di po
1: hair
0: alam.
1: Color, di
0: ah, oh. So same na di ay. Unana, nahinomdom lang ko ba nga? Siyempre, dealing with kids, labi na lain-lain bitaw itong generation, basin sa ilaha karun ka sa lay gusto. Pero so far sa experience ninyo, nagtupi mong bata, wala pa yung magbuot o silang gusto nga cut?
3: Wala. Sa senior high, ma'am,
0: na kabaw na sila, no? Mm. Oh, diba?
3: So, ayan. Sa mga lower years, pero wala pa. May makuhan.
0: Miss Au, na, syempre, no, na maka, ano manggihapon ka, no, sa salon, there's even if naaka sa HR na department, ang mga batanon karon ano kay sila po sa ilahang hair? Labi na itong nanay freedom na mag-style sa hair. Ano na ba sila? Bold na ba sila when it comes to hairstyling? Hindi na mahadlok. Daghan na bug-uso ro, no?
4: Daghan na gid-uso, no? Especially for the hair color.
0: Hair color.
4: Okay. It's not just about good grooming, no? But it's also about wellness.
0: Wellness.
4: Health.
0: That's good.
4: Okay. If we feel good, we look good, we feel good.
0: Yes.
4: It's healthy inside and out. Especially sa mga bata, dili lang kay good grooming, it's also healthy. Okay. Of course, kung mga bata, magdagan-dagan, so, mas maayo, mubuog-buhok, kay aron dili maka, no?
1: Lupad-lupad.
4: Maglupad-lupad ang mga...
0: Mabunay uso ba sa labi na kung kanang sa, pa doon na summer ba, no? Yes. O bisa dili summer, labi na, magtakot-takot mong good, di ba? So, ayan. So, we're very excited, no, for this one. Labi na, ingon ni Ma'am Cecile, first time nga na ay libreng haircut, libreng tupi para sa ito ang mga estudyante and ito ang faculty members and some of the parents na mag-volunteer po hon dito. So, we're very excited. Unsa inyo hanggi look forward, ikaw muna, Miss Au, sa ito ang bayanihan, libreng tupi karong Tuesday.
4: Okay, of course we look forward no for daghan ang mosalmot aning nga activity. Na dili lang mga estudyante, mga bata, kasta pud ang mga ginikanan og atong mga teachers as well.
0: And so, very excited kay Kuyog ta this time around. First time po nato naging partner ni mo Miss Au, no? Unya ato ang mga ka-vibes nga interested for more career opportunities. Go ahead, let's plug that again, Ma'am Au.
4: All right. For career opportunities, Salon de Rose is waiting for you to join our team and are willing to be trained in our academy.
0: Pwede mo mag-inquire again sa 0922-214-1886 or you may check their official Facebook page, Salon de Rose Careers. Ayan, para narito ang dugang pangkasayuran, mga ka-vibes. Dagan king salamat, Miss Aureline Poncardas, ang atang HR Manager sa Salon de Rose. Thank you so much, ma'am.
4: You're welcome. It's a privilege, Miss Nell.
0: Ay, nako. Si Jaromir napunta. Unsay mga gilook forward ninyo atong mga ka-vibes, atong suking ka-vibes. Vibes sa Excel app.
3: Mo, tumurag istorya naman. Na I hope po, nga daghan ang musalmot, ma'am. Mga bata, mga mothers, fathers, depending. Kay, para man sa tanan po. I-offer man para sa tanan.
0: Yeah.
3: Di lang sa bata, pili po sa mga maestra.
0: Yeah.
3: Yeah, si ma'am ko nung hatag ka ng libreng hot oil.
0: para sa volunteers?
3: Para sa volunteers?
0: Kita dito. So, mientras nagkuha, naka-hot oil.
3: Oo, naka-hot oil. So, moto siya. So, moto nga akong kuha. I hope, ma'am, natailagan ma. Tagag-servisyo. Karong June 2.
0: Yes.
3: So, andam dyan mo hatag kami ng Excel app. So, anytime, naradyan mi di rin.
0: Salamat gid kaayo Jeromir and sa tanang Excel Up family nga kanunay gyud nga mo say yes pod sa amo ang mga hangyo. And of course sa mga interesado Jeromir nga mo mo enroll mag training sa ilahang gustong i-upskill sa inyo ha. Go ahead.
3: Oh yes, Excel Up Training and Assessment Center Incorporated, located at Kasya Bangkal, Lapu-Lapu City, offers hairdressing in situ, massage and wellness in situ, housekeeping in situ, and driving in situ. Napamiusap po ang barbering in situ. So, kung ganahan mo mo pa-enroll, visit lang mo sa amo ang kapos mo.
0: Kung ganahan o kung ganahan kung interesado mo, pwede mo mag-inquire diri sa 93.1 FM Radio Cebu kay amo mong i-connect sa Excel Up Training and Assessment Center Incorporated. Ganahan ka tong confident kayo ha. Tapos ayaw magkamala ka. If interesado mo, pwede mo sa amo adan i-connect mo na mo sa Excel Up.
3: So, sa katong interesado mo, ipa-enroll. So, connect lang ta diri sa 93.1, your favorite music radio station, diri sa Cebu.
0: Yes. So, ganahan ko.
3: Welcome kayo mo.
0: Yan. Kay, connect rin sa Excel. Kay close, jud min, jud min, nindot nga relationship with Excel. Kay for me, jud min kuyog sa taong mga outreach. Daghan king salamat. Gikan sa Excel Up Training and Assessment Center Incorporated, Jeromir Casol. Daghang salamat.
3: Thank you so much, Miss Nance. And thank you so much, mga ka-vibes. Mayang hapon ka natong tanan.
0: Ganahan ka sa vibe mo, Jeromir. Alright, Ma'am Cecile. Ayan, ikaw na pod, no? Unsay ato, asa man imuhang gamang, unsay inyuha as a team, no? Sa Barangay Los Elementary School. Unsay yung look forward karong Tuesday.
1: Yeah, first and foremost, would like to thank FM Favorite Music Radio Cebu for choosing Barulus Elementary School. And of course, sa atong mga partners, Salon de Rose and XL.
0: Excel Up.
1: Thank you so much. I hope this is not the beginning.
0: This is not the end.
1: Yes. But of course,
0: just the beginning.
1: Just the beginning and for greater partnership.
0: Yes, definitely.
1: We look forward also sunod tuig, dili lang karon. Sunod tuig. Yeah. Og sa umaabot pa nga mga tuig para sa atong mga kabataan sa Barulus Elementary School. Thank you so much. Then, excited kayo mi on June 2. Kita kids tatanan. And of course, happy we learn as we grow and we are happy for that.
0: Yes. Nya syempre, Ma'am Cecile, kauban pod nato ang A+ Paint,
1: yeah.
0: J&T Express, and the Naval Forces Central.
1: Nindo trabato ang mga colors nga gi-identify nato, Ma'am, di ba?
0: Naana na ready na gyud ang mga pintal. Naana jud. So daghan
1: sa ayong
0: salamat. Pag-usab atong kauban sa ato ang Brigada Eskwela, Ma'am Cecile Talisaysay from Barangay Luz Elementary School. One more time with feelings, no? Ang ato ang partners A+ Paint, J&T Express, Excel Up Training and Assessment Center Incorporated, Salon de Rose and Naval Forces Central. Daghan kaayong salamat mga ka-vibes sa pagsalig sa 93.1 FM Radio Cebu nga musugot mo nga bitbiton mo namo ug asamin mo adto unya didto ta paingon sa Barangay Luz Elementary School. Doon na mo yung greetings, shout out, go ahead, Ma'am Au, ikaw una.
4: Shout out of course to my HR team.
0: Thank you kaayo kay ning kuyog mo.
4: Salamat, salamat. And of course, no FM favorite music radio Cebu.
0: Yeah. And sa tanang mga kaubanan sa Salon de Rose.
4: Sa tanang mga kaubanan sa Salon de Rose.
0: Thank you, kaayo.
4: Employees, salamat. And excited, of course, sa June 2.
0: Yan. See you on June 2. Jeromir, shout out, go.
3: Of course, ako na yung shout out ang amo ang pinakagwapa sa admin department, si Ma'am Irene Caballero.
0: Hi, Ma'am Irene!
3: Yes, ang amo ang inang reyna. Si Carmela Jimenez, ang among duha kamaanyag ng mga Angel Tribunalo o si Russell May.
0: Hello! Naani sila karong Tuesday po, hon?
3: Wala.
0: Gabi ka sa Romir. Wala. Diba? Pero ang importante, naa ang Excel Up.
3: Naa Excel Up.
0: Hello ninyong tanan. Thank you so much. Yes, Ma'am Cecile, naka-greetings. Go ahead.
1: Yeah. thank you so much, and shout out sa faculty and staff of Barrio Luz Elementary School with the leadership of Sir Nelson Badana and Sir Eddie Sagindil, and to excited ta on June 2, and to all my ALS family na anatay kauban pudpuhon para sa atong career guidance. Yes. Apil na to sila, ma'am. Yes. Sa Londeros o sa Excel up. Apil na to sila para career guidance before sa graduation sa alternative learning system.
0: I-apil
1: batch
0: ni,
1: 2026. Oh. Apil, of course, ang atong favorite music radio 93.1. Daghang kayong salamat.
0: Yes. Basin ganahan sila mag-DJ, ganahan sila mag-newscaster.
1: Yes, akong i-apil.
0: Host. Diba? Sige, ma'am. Salamat kaayo ninyo. Daghan king salamat for this afternoon. I hope nalingaw mo.
3: Sobra.
0: Yung mabalik mo puhon, ha?
3: Kita-kits puhon.
0: Lain na po na ito hisgutan. Okay. Daghan kayong salamat ninyo sa inyohang pagsalig. Daghan kayong salamat sa inyong oras ug panahon karong hapon na. Unya, di na ta kayo magdugay, mga ka-vibes. Tungod kay ang arangkada balita karon taod-taod. Musunod na. Maghinahinay nag-aginod. Silang ganeda sa unahan. Siyempre, Friday man ron. So, walay service yung ka-vibes Saturday, Sunday. Rest silang ganeda. Pero karong Lunes ug Martes pohon na ato dihas Barangay Luz Elementary School. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanako ning adlaw nga Biyernes, Mayo 29, 2026. Kini ang inyong ubos nga alagad lang ganeda sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibe sa inyong paboritong istasyonan sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. 93.1, your favorite music Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni Amping Lab Lab.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
6: Ka-Vibes!
7: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad. Na, mauna ni.
8: Vibes, Ka-Vibes, kasama sa
9: mauna ni.
0: Maayong hapon, ang oras alas 5:05.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bayad sa tick-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, alam ko magpasalamat.
2: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Oo na niya.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: May 29, 2026, Biyernes, Payday Friday, kaya asahan na ang mabigat na trapiko. Pero may good news para sa mga motorista kasi posibleng may big time rollback next week yan sa presyo ng langis. Kung magkano, alamin natin yan maya-maya lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Senator Jinggoy Estrada humarap sa Sandigan Bayan para magpiyansa sa kasong graft. DILG kinukonsidera ang paglalabas ng pabuya para sa pagka-aresto ni Senator Ronald De La Rosa. Exclusive, pamilya ng namatay na candidate soldier sa Tarlac dahil umano sa heat stroke, humihingi ng imbestigasyon. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Bilang ng mga namatay sa Angeles Pampanga building collapse, umabot na sa 6. At palarong pambansa, gaganapin sa Quezon City sa susunod na taon.
2: Humihingi ng imbestigasyon ang pamilya ng isa sa candidate soldier ng Philippine Army Training Camp sa Capas, Tarlac na sinasabing namatay sa heat stroke. Kahina-hinala raw kasi ang nakitang pinsala sa katawan ng biktima. Exclusive, may umarangkadang balita si Noreen Igonia.
4: Ang larawang ito ng 19 na taong gulang na si John D. Lemosniro ang pinapadasalan ng kanyang pamilya habang hinihintay pang makauwi ang kanyang mga labi sa kanilang tahanan dito sa Barangay Santa Fe, New Corelia, Davao del Norte. Si Lemosniro ang isa sa dalawang nasawing candidate soldier habang nagsasagawa ng formation sa Training Command o TRACOM ng Philippine Army sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac noong Mayo 26. Bahagi sila ng Candidate Soldier Course Class 806-2026. Ayon sa pamilya niya, sa mismong birthday niya noong Mayo 18, tumungo si Lemosniro sa TRACOM para sa oath-taking bilang mga bagong trainee sa Philippine Army. Mayo 25 ang reception rites. Kinabukasan, alauna-imedya ng hapon, habang nasa formation, nag-collapse si Lemosniro at kapwa candidate soldier na si Junel Flores. Nadala pa sila sa ospital pero namatay din. Sabi raw sa kanila ng Philippine Army, heat stroke ang dahilan. 48 degrees Celsius daw kasi ang naitalang init noong araw na yon. Pero ang ipinagtataka ng pamilya, bakit may mga pasa sa katawan si Lemosniro? May palo sa ulo at buo-buong dugo ang lumabas sa kanyang bibig.
5: Grabe naman yun, gikan sa bagtak, padung sa lubot, padung sa likod, hantod sa ulo, naong ba-ba. Brutal man yun kayo, okay. Tanan yun akong gipangutana, tanan nga mga pwede na akong madulan. Huwag yun lang giingon sa kwa, tagay justisya yung una, kay dili na na makaturangano nilang gibuhat. Nga nung nagsimi sila recruit o mga aplikante nga mo trainees, tapos ilan naman yung pamatyon sa sulod. Sa inang kana, nganong murag nahurot man ang kikibali isa ka squad nga napilan sa kong anak pito, nganong nahurot man nagkakuyapan nga kumatos tapat para dili madaot ang imahe sa kuan. Tarungon ninyo og entertain ang kuan, i-kuan ninyo sa proseso nga kanang tama-tama lang ang kuan nga pag kuan ninyo sa inyong mga trainees. Ayon ninyo di kay trip-tripan lang ninyo. Murag wa may bili ang kinabuhi sa inyong mga trainee.
4: Hinihintay pa ng mga kaanak ang bangkay ng mga biktima na iuuwi ngayong araw sakay sa C-130. Hangad nilang hindi na ito mangyari sa susunod na batch ng mga kabataang ang nais lang ay maglingkod sa bayan. Sa pahayag ng Training Command ng Philippine Army, nangako silang iimbestigahan ang insidente. Inaalam pa ng news team ang ulat na may mga kasamahan pa silang na-ospital din dahil sa heat stroke. Mula dito sa New Corelia, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga namatay sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Region 3, nakuha ang ika-6 na bangkay mula sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Nasa 14 pa ang nawawala at 26 na ang nailigtas.
2: May 25 field inspector lamang ng Department of Labor and Employment sa buong Region 3 na nakatoka na mag-inspeksyon sa 7,000 construction sites sa rehiyon. Ito ang sinabi ng bagong talagang si Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa East 30. Kaugnay ito ng paglabag ng may-ari at contractor ng gumuhong under construction na gusali sa Angeles, Pampanga sa mga occupational health and safety standards ng DOLE. Partikular ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa kabila ng utos na ipatigil muna ito. Dahil dito, tututukan ng DOLE na madagdagan ng mga inspection team sa Region 3. Habang nagpapatuloy ang hiwalay na investigasyon ng kagawaran, sinuspinde ni Tolentino ng isang buwan ang kanilang Region 3 director.
6: Bago naman ako nag-suspend doon, nagkaroon po ako ng personal investigation din.
7: Okay.
6: Kaharap po rin sila, kausap ko naman po yun. So, hindi naman po yun agad-agad. Under the administrative code, meron naman po akong prerogative na gawin yun. Ang ongoing construction ngayon sa Region 3, Ecija, Bulacan, Pampanga, etc., Zambales, Bataan, ay 7,000.
8: Wow! Mm. 7,000.
6: So, paano naman po ma-inspect ng 25 tao?
8: Correct.
6: Ang 7,000 construction sites. Diba? So, ano yung tanong nyo? Ano yung nakalatag sa lamesa? Ay, gusto ko madagdagan man lang yung aming 25 tao ron. Baka hindi nakayanin yun.
2: Isa ang patay at hindi bababa sa 20 pasahero ang sugatan nang mabangga ng isang armored van ang isang modern jeepney sa Quezon City. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Sa CCTV footage na ito sa kahabaan ng westbound lane ng Quezon Avenue, corner Senator Miriam Defensor Santiago Avenue, Quezon City, pasado 5 ng umaga kanina, makikita ang puting modern jeepney na umabante nang biglang masalpok at tumagilid sa kalsada ang nakabangga, isang armored van. Ayon sa police, galing Elliptical Road ang jeepney papuntang EDSA habang ang armored van naman ay galing North Avenue at papunta sana sa East Avenue.
10: Habang naka red light pa, ay bigla na lang umabante itong si modern jeepney. Kaya siya nasa pool sa gitnang kanang bahagi ni armored van.
9: Nayupi ang kanang bahagi ng modern jeepney, wasak naman ang bumper ng armored van. Abot sa may 20 pasahero ang nadamay sa aksidente.
10: Karamihan ay minor injury naman lamang po ang tinamo nilang injury.
9: May ilang naipit sa tumagilid na sasakyan at kinailangan gumamit ng special equipment ng mga rescuer para mailabas sila sa loob ng jeepney. Isinugod sa ospital ang mga sugatan pero isang 62 anyos na lalaking pasahero ang namatay. Inihahanda na ang sasampang kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property sa mga sangkot na driver na hawak na ngayon ng mga pulis. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Eto, good news dahil may nakaambang rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, tinatayang nasa 4 na piso ang tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina, hanggang 8 piso sa diesel at 9 to 10 pesos naman sa kerosene. Gayunman, posibleng mabago pa ito ngayong Biyernes na huling araw ng trading. Marami pa may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Labot sa langit, alam ko ba, pasalamat.
12: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
7: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
20: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
21: Nagpagas na ba ang lahat?
20: Ano man ang opinion mo?
22: Kalma, kalma.
20: Pag-usapan natin yan.
22: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
20: Kasama sina Sandro Ochona.
21: Iisi ka naman
20: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
1: Nagpiansa ngayong Biyernes si Senador Jinggoy Estrada kasunod ng nilabas na arrest warrant sa kanya para sa kasong graft. Live mula sa Sandigan Bayan, may umarangka ng balita si Mari Ocampo. Mari.
23: Maantinangkangan ni Senator Jinggoy Estrada na pigilan ang bisa ng kanyang arrest warrant dito sa Sandigan Bayan matapos ilabas nga yan ngayong araw ng Sandigan Bayan 2nd Division. Pero nabigo nga ang kanyang kampo sa kanilang hiling kung kaya't nagtungo siya ngayon dito ngayong hapon para pigil o para nga makapagpiansa. Inamin nga ng abogado ni Senator Estrada na si Attorney Noel Austria na nagkagulatan sila sa warrant at kaso laban sa senadora. Kaya't kanina naghain sila ng urgent motion para hilingin na bawiin ito.
24: We kind of understand that what we filed was extraordinary. But we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes.
23: Pero sa kabila nga nito, hindi kinonsidera ng 2nd Division ng motion at inilabas pa rin ang warrant. Pasado alas 4 nang dumating si Estrada kasama ang kanyang pamilya para samaan siyang magpiyansa ng 90,000 pesos base sa laman ng kanyang warrant. Sa panayam sa media, mariin itinanggi ni Estrada ang mga paratang at nanindigan na walang batayan o bahid ng katotohanan ang mga alegasyon. Pero dahil iginagalang niya ang batas, kaya personal siyang naghain ng piyansa. Sakop din ang arrest warrant si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngunit hanggang kanina ay ayon sa 2nd Division ay naghihintay pa rin tayo kung siya ba ay nakapagpiyansa. Samantala nga Maan, ayon nga sa Clerk of Court ng 5th Division na humahawak sa plunder case ni Estrada, kinukonsidera umano nila itong motion ng senador. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na warrant patungkol nga doon sa kanyang plunder case. Sa mga oras nga na ito, narito na sa Sandigan Bayan si dating Secretary Bonoan at inaabangan nga natin ang kumpirmasyon kung siya ba ay nakapagpiansa. Maan?
0: So, Mari, naka-apekto no, yung hiling ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada dyan nga sa nakaambaring arrest warrant no, mula sa iba namang dibisyon sa kanyang plunder case. Ano na yung status noon, Mari?
23: Hanggang ngayon, hinihintay pa natin kung ito bang sa plunder case nga rin niya ay lalabas din ngayong araw o sa susunod pa na linggo. Pero ang sure tayo, ngayong araw, inalabas na nga yung sa graft at nakapagpiansa na ang senador. At mamaya hintay natin kung may confirmation na kung pati nga si Secretary Bonoan ay nakapagpiansa na nga rin. No? Pero sa mga oras na ito kanina, dumating na rin itong CIDG para nga sa booking process dahil for formality nga, no, kailangan pa rin ihain ang arrest warrant laban sa dalawa. Maan?
0: Alright, maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
2: Tiniyak ng Senate Minority Bloc na hindi maapektuhan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
3: Psalms chapter 91
4: verse... Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng Senado, tiniyak ng ilang miyembro ng Senate Minority Bloc na magpapatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Pinakauling naging paksa sa plenaryo ang pag-aamyenda sa rules of the Senate kaugnay ng online participation ng mga senador. Nilinaw ni Senator Sherwin Gatchalian ng kahulugan ng force majeure na unang idinahila ni Senator Robin Padilla kung bakit dapat maipatupad ang virtual participation.
5: Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference basta may force majeure, number one. Number two, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure.
4: Siniguro naman ni Gatchalian na may sariling proseso ang impeachment trial sa kaso ng ikalawang pangulo. At kung sakali man umanong hindi mapagkasunduan ng online conferencing, maaari itong pagdibatihan at pagbutuhan. Samantala, para naman kay dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaari pa rin umanong humarap ilang senator judges at mga senador na may kinakaharap na kaso kahit hindi sa pamamagitan ng online participation. Ani Lacson, maaaring hilingin ng impeachment court sa Sandigan Bayan o sa mga korte ang leave of court para sa mga akusadong senador. Kung pahihintulutan, maaari itong iutos sa Bureau of Jail Management and Penology o sa kanilang mga kustodyan para i-escort sila sa Senado at makalahok sa impeachment trial ng Vice Presidente. Isang paraan umano ito ayon kay Lacson para physical pa rin magampanan ng mga senador ang kanilang tungkulin sa nasabing proseso. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Naghayag ng pagkadismaya ang De La Salle Philippines sa mga pangyayari sa Senado. Imbis kasi ng panghawakan ang rule of law, tila pinoprotektahan umano ng Senado ang makapangyarihan. Paalala ng De La Salle sa mga senador, hindi dapat maging bulag sa pagdurusa ng mga mahihirap na Pilipino na pinaka-apektado sa korupsyon, abuso sa kapangyarihan at bulok na institusyon. Batid din ng De La Salle na tila may kakulangan sa mga kwalifikasyon ng mga naluklok na opisyal ng mga gobyerno. Sa panayam naman ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni De La Salle Philippines President Edgar Chua na dahil maluwag ang batas ng bansa sa paghalal ng mga opisyal, marami ang underqualified at walang integridad.
13: Parang nakalimutan na nila nung sila ay kabataan na pinagmamalaki na ipaglaban yung kapakanan ng mga mahihirap at maging tapat na mga opisyal ng pamahalaan para sila ay naglilingkod sa bayan at hindi para sa kanilang sarili.
0: Matapos ang kontrobersyal na pag-walkout ng Senate Minority Bloc sa Senado, binigyang diin ni Senador Erwin Tulfo na hindi nila hayaan ang ginagawang railroading umano ng mayorya sa usaping teleconferencing. Exclusive, may umaarangkadang balita si J.M. Pineda.
3: Promes back sa Senator Erwin Tulfo sa naging pasaring ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat daw bigyan ng tsansa ng minority bloc ang bagong mayorya na magiging patas sila sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Gate ng senador, halata naman na may ilan sa majority bloc ang solid ang suporta kay VP Sara at kahit wala pang paglilitis, acquitted na agad ang desisyon nila.
6: Kasi ang ilan doon na nagpahayag talaga ng full support kay VP Sara. So doon pala makikita mo na kagad, di ba? Na tapos there was also an attempt na nung first impeachment, pinababasura ka kagad, hindi pa nga wala pang hearing, di ba?
3: Paniwala pa ng mambabatas, sa botohan makikita ang tunay na kulay ng mga senador, lalo na kung boboto sila dahil kaalyado nila ang nililitis.
6: Kung sufficient yung evidence naman talagang naipresenta dyan, nailatag, tapos you vote against, so may problema ka, yari ka sa taong bayan.
3: Kaliwat kanan na rin daw ang nagsasabi na hindi maganda ang takbo ng Senado sa bagong liderato. Patunay na dapat umanong palitan na ang pinuno nito.
6: May kita mo yung reaction sa mga tao. If the church starts talking, schools are talking, civil groups are talking, I mean, all these are talking, all people from walks of life are talking, and there's something, di ba? If they're all talking one, isang in unison na hindi namin gusto ito, then there's something wrong, di ba?
3: Sinagot naman ni Tulfo ang hirit ni Senator Robin Padilla sa social media na dapat daw pagbigyan si Senator Bato na gamitin ang teknolohiya.
6: Point ko lang doon, anong under what? Kung sasabihin si Bato, hayaang online, under what? Nasa, kung ba siya, lugar na may digmaan? Meron ba siya? Or meron bang kalamidad na hindi siya makatawid papunta sa atin? Yung things like that. Or mayroon ba national emergency? Eh, ang problema, hindi siya makapunta sa atin kasi may warrant. Yun ang sinasabi ko. Eh, hindi naman kasama yun sa, hindi naman siya kasama sa, hindi siya kasama doon sa rules namin eh.
3: Hindi rin daw pamumulitika ang mga kasong kinakaharap ng mga senador sa majority bloc dahil karamihan daw dito sila mismo ang humamon sa ombudsman na kasuhan sila at matagal na rin daw itong nakabinbin sa mga korte. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa putong ito ay kausapin natin ang political analyst at host ng 4 Alas na si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Ay, magandang gabi rin sa inyo, Jack, Ninya.
2: Okay, Secretary Llamas, unang-una, ito mukhang siniseryoso ng Senado na parang teleserye talaga yung mga ganap dyan sa kanila. Dahil isipin mo, noong Tuesday, noong nagkaroon ng walkout, di ba? Biglang nag-adjourn at sinabi, next week pa, sa Monday pa, itutuloy. So parang alam mo yon yung cliffhanger ng isang series, tama po ba?
8: Excited ka ba, Jack?
2: Oo, sobrang excited na ako. Parang every week na lang may nangyayari dyan sa Senado. Kayo ba, sir? Na-entertain po ba kayo?
8: Oh, very much. Pero mo, may habulan sa Senado, sa stairs ng music ay Mission Impossible. Tapos meron barilan. Pinagsuspechahan pa si John Wick na lumusog. Tapos may iyakan, parang maalala mo kaya. Tapos ngayon may walkoutan pa. Ano kaya yung susunod na kabanata next week? May kulungan na. Ngayon, nagsampahan na ng kaso. Isang kaso pa lang yan, graft pa lang yan, bailable pa yan. Paano pa yung non-bailable na plunder?
2: Ang inaasahan natin, tingin mo, next week, may fearless forecast ba kayo na pwede mangyari? Kasi may mga bulungan talaga na sinasabing may mga posibleng mag-jump ship na sa susunod na linggo.
8: Well, may ganung possibility, lalo na nakikita nila na sisira sila ng husto. Itong majority ay parang kwan eh. Parang birds of the same feather are the same birds. Ibig sabihin, halos lahat sila may mga kaso. From plunder to malversation to insider trading, market manipulation, obstruction of justice, at crimes against humanity. Sampung puluting kangkungan itong majority kung ang dami nilang mga kaso. At ngayon nga, sinimula na yung matagal nilang overdue na mga kaso nitong mga senador na ito. No? Huwag natin kalimutan na, Jack, ito ay nangyari a year ago pa. Itong mga kasong ito, ngayon lang talaga na isampa. Graft at saka plunder. Mm-hmm. Kasi Bonoan, sa mga DPWH officials at kay Senator Jinggoy. At hindi ako magugulat kung may mga susunod pa next week. Mm-hmm. Katulad Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, Bongo, no? Kaya medyo dramatic yung mangyayari next Monday.
2: Mm-hmm. And kahapon actually, kiguest namin na Secretary, si Senator Erwin Tulfo, tinanong ko nga sa kanya na kung sakaling mililipat, dapat po ba ay walang compromise o walang kompromiso, walang kapalit? Kayo po ba, ano masasabi nyo dito? Kung sakaling bang mililipat, di ba, ang chisis nga, kaya hindi natuloy yung kunong nakaraan ay dahil mabigat yung mga kondisyon. Ano ho yung tingin nyo mangyari sa Lunes po?
8: Well, correct. Dahil kung mamimili ka ng lesser evil para lumipat sa iyong kampo, halimbawa sa minority, dapat talagang lesser evil. Diba kumama, yung lilipat sa iyo, greater evil. No? So, yun yung una. Ikalawa, ay mahirap na kasi pag nakakasanay yung mga kaso, parang masyado obvious na ia-atras mo yung kaso. Nakasalang na. Halimbawa, dito kay Jinggoy, kahit tumalun siya mamaya sa minority, mahihirapan na. Dahil nagsimula na yung proseso sa kanyang kaso . Kung pa lang ito, graft pa lang. Paano yung plunder? Pag yung plunder ay sumunod sa Lunes, hindi na siya makakaboto dahil nasa preso na siya. Immediately, kukulong siya. Pagsampa sa Sandigan Bayan ng plunder. So, magiging number sa Senado, 11-11, tie na. So, patay na yung plano nila na online voting. No? Patay na yon dahil wala na silang majority . Kung may makulong pa, na isa pa next week, halimbawa si Senator Joel Villanueva, di 10 na lang sila at yung minority ay 11. Ibig sabihin, yung minority, pwedeng palitan na yung mga chairmanship ng mga committees. Nakakatalaga pa lang nila Alan Peter last week or this week, di ba? Dahil meron na silang majority. Bagaman, hindi pa nila mapapalitan yung Senate President. Kaya magkakaroon ka ng napaka-rare, ayun lang yata nangyari, na meron kang Senate President na hindi kontrolado yung Senado. Dahil nahawak yung mga chairmanship ng mga committees at ilan pang mga posisyon ng liderato sa Senado. Ngayon nangyari yan. Sabagay, itong mga nangyaring ito, nito nakaraang dalawang linggo, ngayon lang nangyari ito sa kasaysayan ng ating Senado.
2: Kaya nga po, ito Secretary, ito actually ginagawa nga, nakita nating spin na kabilang panig, dahil nga marami nga ang sinasabing pwedeng makulong sa kanila. Ang sinasabi nga ay handa daw silang magpukulong para sa kanilang prinsipyo. Ano masasabi niyo po dyan?
8: Di magkakaroon ng quorum sa kulungan. Okay din yun, no? Baka yun, baka pwede na mag-online voting. No? Baka pwede na mag-online discussion. So, baka manggaling yung online sa presinto, sa kulungan. No?
2: At ito po, isa sa sinasabi po ni Senator Padilla na deserve, kung bakit daw deserve ni Senator De La Rosa na payagan na makaboto online. Kasi nga, ang laki naman daw na nakuha niyang boto. So, yun yung naging basihan po niya. Dahil pinagkatiwalaan daw siya ng mga botante.
8: Dapat pag-aralan ni Senator Robin Hood Padilla yung ating mga batas. Pag-aralan ni Senator Robin Padilla yung ating konstitusyon. Lalo na matagal siyang head ng Committee for Constitutional Amendment. Hindi niya nabasa yung ating konstitusyon. Kung halimbawa, senador ka, meron kang mga naging serial killer ka dahil mong pinatay, kahit gaano karami pa boto mo, dapat sa iyo ay litisin at saka ikulong. No? Saan bang bansa nang galing ito si Robin Hood Padilla para isipin ang usapin dito ay paramihan ng boto? Parang hindi siya naniniwala sa rule of law. Kung hindi siya naniniwala sa rule of law, hindi siya dapat nasa Senado. No? Sabagay, nakulong din siya, naging ex-convict din siya, kaya baka nakikisimpat siya kay Senator Bato de la Rosa. Pero medyo sayad na sayad yung kanyang interpretasyon ng ating mga batas.
2: Pati nga doon sa force majeure, mukhang nalilito rin ho siya.
8: Baka kailangan i-spell niya muna, tapos hanapin niya yung kahulugan. Para malaman niya kung anong ibig sabihin ng force majeure.
2: Mm-hmm. No? Pero ano, Secretary, ito, no? Sabi ko nga, nangyari yung walkout, ang nagsasalita noon ay si Senate President Alan Peter Cayetano noong nag-walkout itong minority. Pero ano yung optics nito na pinapakita na, kumbaga, anong hold meron ito, anong klaseng leadership ang pinapakita ni Cayetano kung halos hindi na siya nire-respeto doon?
8: Eh, ang linaw-linaw naman kasi ng rules ng Senado. Kung merong ganyang proposal, pag-uusapan muna yan sa Rules Committee. So, pag na-exhaust na yung discussion doon, pupunta yan sa plenary. At pag na-exhaust na yung discussion doon, tsaka pagbobotohan. Eh dito, ginawa nila, plenary ka agad. Tapos, nagsisimula pa lang mag-debate, gusto magbotohan na kagad. Kaya totally against sa rules at saka traditions ng Senado. No? So talagang minamadali. Dahil para kay Senator Alan Peter, nanganganib yung kanyang leadership. At para ma-maintain yung kanyang leadership, mahalaga yung kanilang proposal na online voting. Na ang linaw-linaw naman, pinayagan lang yan during the pandemic. Yun, linaw yun. Force majeure yun, no? Talagang kwanta talaga yun, no? Ang tawag dyan, act of God, no? Natural disaster yun. Yun. Yun. Tsaka yung buong Senado ang nag-online, hindi lang isa. No? Isa, very strict ang rules dyan eh. No? Kailangan talaga force majeure, tapos iba ay lahat dapat online, hindi lang isa. Hindi mo ginagawa yan para sa isang kriminal. Hindi mo ginagawa yan para sa interest ng isang senador. Dapat sa kabuuan yan. Kaya, at inamin yan, mismo ni Robin Hood Padilla. Ang sabi kasi ni Marcoleta, yung proposal ng bill para daw sa technological advancement. O, di ba, bilip ka? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter, no, ay yan ay may regularity, no? Walang ibang layunin diyan. Eh inamin ni Robin Hood Padilla na ang purpose talaga niyan sa kanilang usapan ay para kay Bato. No? Kay Bato. Oo, dahil wala nga siya sa Senado or kung sakali na may makulong pa na senador. Eh hindi nga nila pinayagan niyan kay Laila De Lima. Hiningi lang naman ni Laila De Lima makaparticipate, hindi makaboto. No? Tapos ngayon, bigla nilang ipipilit. At alam mo naman yung nangyari kay Laila De Lima.
2: Opo.
8: Lahat ng mga testigo, nirecant yung kanilang testimony, at napalaya siya after 7 years kahit wala siyang kasalanan.
2: And Secretary, ito pa sinabi po ni Senator Amy Marcos na pag hindi, parang tinanggalan nila ng karapatan na bumoto itong si Senator Bato. Pag ayaw nilang payagan doon sa online. Pero actually, pag inisip mo naman na Secretary, eh, pwede naman siya kasi pumasok eh. Kung hindi naman siya sinabing huwag kang pumasok sa Senate. Tama po ba?
8: Oo nga. Eh, syempre, pinakawalan nila eh. Syempre, napasok nila para bumoto, para maging Senate President si Alan Peter. Tapos pinakawalan nila, katapos bumoto dahil kasama yun sa kasunduan. No? Linaw-linaw eh. At inamin yan ni Senator Bato sa interview niya kay Jessica Soho. Contrary do sa paliwanag ni Alan Peter. Diba? So, nagkakabukuhan eh, nagkakalaglagan sa sarili mga bibig. No? Tapos ngayon, eh, gusto nila bumoto pa. No? E di pumunta sa Senado, no? Katulad nga lang sa Bumojek.
2: Eh, siguro huli na lang po, Secretary, ano sa tingin nyo nga po? May fearless forecast ba yun? Magkakaroon po ba ng bagong Senate President sa susunod na linggo? At may mga informasyon po ba kayo kung sino mga pwedeng posibleng makulong next week?
8: Well, with a majority of one, anything can happen. Diba? Ang problema mo lang ay sino yung lesser evil pwedeng tumawid? Dahil kung ang tatawid ay may mga kaso na, baka hindi naman pumayag yung minority. Katulad kung allegedly nangyari more than a week ago. Diba? Yung tatalon daw si Chis Escudero, tsaka si Jinggoy, tsaka si Jovel, pero si Chis daw ang magiging Senate President. Eh syempre, hindi naman tatanggapin ng minority yun. Kahit ipagpalagay na na maagaw nila yung leadership kay Alan Peter, dahil sobra naman sila masisira niyan. No? Eh, Eh, hindi naman sila katulad ng majority na lahat ay sira na. Pwede naman sila magpapakasira. No? Uh-huh. Kaya, ang fearless forecast, kung may dalawang tatawid, halimbawa, dalawang bilyar,
9: uh-huh,
8: isang Legarda, uh-huh, o tatlo, 2 to 3, eh, kuha na nila yung liderato, yung Senate presidency, at hindi lamang yung mga chairmanship.
9: Oh.
8: Pero merong isa o dalawang makukulong, eh magbabago na yung chairmanship ng mga committee, mm-hmm, dito sa Senado.
9: Okay, so, oh, sige, maraming salamat, Secretary Roald Yamas. Abangan na lang natin yung episode 5 sa Lunes na itong series na ito. Again, happy weekend, sir, at ingat po kayo.
8: Salamat, salamat.
0: Bumuelta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pahayag ni Senadora Amy Marcos na iginigiit na pinupunteriya sila dahil sa sunod-sunod na pagsasampa ng kaso laban sa ilang miyembro ng mayorya. Nagbabalik si J.M. Pineda.
10: Halos kalahati ng mga senador sa majority block ang nakatakdang kasuhan o kaya may kaso na. Buwelta ng mga miyembro ng mayorya, partikular na ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, pinupunteriya sila dahil bumilis ang pagsasampa ng mga kaso. Kinontra naman agad yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate nito, matagal na ang imbestigasyon sa flood control, ngunit bakit tila bigla itong kinikestiyon ngayong umuugong ang pagpapakulong sa mga may sala?
11: Noong kami ay pinag-aarala ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo.
10: Pagtataka pa ng Pangulo, bakit daw umaabot pa sa usapin ng pamumulitika at galaw ng liderato sa Senado?
11: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan.
10: Isa pa sa pinuna ni Marcos na personalan na daw ang nangyayaring bangayan ng mga senador. Kaya ang buong mataas na kapulungan ang apektado. Tinawag pa nga nitong peke ang barilan sa Senado.
11: Ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan.
10: Hindi rin pabor ang punong ehekutibo sa gusto ng ilang mambabatas na baguhin ang rules sa teleconferencing o online attendance. Banat pa nito, para lang daw kay Senator Bato ang isinusulong ng mga kaalyado niya.
11: Eh, simple lang ang question, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. I understand that we had to do it in COVID because there was a health threat.

0: Paugnay sa kanyang umano'y partisipasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya sa buong bansa para matunton si De La Rosa.
1: Pinag-aaralan naman ng National Bureau of Investigation na ipatawag ang asawa ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa ilang pahayag nito sa social media. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinitingnan nilang posibilidad na may mga impormasyon silang makukuha sa misis ni de la Rosa. Matatanda ang nag-iwan pa ng mensahe ang asawa ni Senador de la Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Dabanggit niya na nagkaroon ng pagkakataon para makatakas ang senador nang magkaroon ng gulo sa Senado noong May 14. Bukod sa asawa ni de la Rosa, balak ding ipasabina ng NBI ang mga huling nakasama ni Senador Bato bago makatakas sa Senado.
2: Of course, we're contemplating on issue subpoena to his wife also. Kasi may statement siya yung wife niya, if you will recall, sa ano niya, sa online news niyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape.
0: Meralco naghain ng petisyon para sa 9 bilyong refund.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
3: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
4: Nagpagas na ba ang lahat?
3: Ano man ang opinion mo?
5: Kalma.
3: Pag-usapan natin yan.
5: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
3: Kasama sina Sandro Ochona.
4: Iisi ka naman dyan.
3: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Walang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with you. Respect.
6: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
3: Richard Haydarian.
7: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlo Flores.
8: Paano mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong?
3: Cliff Arguelles.
9: Seryoso, sincero, at yung buong
3: Dino De Leon.
10: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa sila?
3: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, at FM Radio Regionals.
0: Traffic situation mula sa MMDA Metro Base, ang nakikita natin sa ating mga telebisyon ay ang traffic situation dyan sa may EDSA corner Ortigas. Unahin natin ito na sa kanang bahagi ng inyong mga screens. Ito yung northbound lane ng EDSA corner Ortigas. So yan yung galing ng Mandaluyong, galing ng Makati at papasok yan ng Quezon City. At sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Ortigas flyover or yung mismong Ortigas flyover, ay bumper to bumper na ang traffic hanggang mapunta kayo dyan sa may White Plains area. Pero kung kayo naman ay papunta ng San Juan, sa nakikita nyo sa gitna na inyong mga TV screens, medyo maluwag naman yung mga kumakaliwa papunta dyan sa may San Juan area. Ngayon kung southbound naman kayo galing ng Cubao at papasok kayo ng Mandaluyong, sa nakita nga natin, slow moving to moderate naman ang traffic dyan sa southbound lane.
1: Majore, isang terminong naging ugat ng mainit na debate online dahil sa mosyon na sa mayorya ng Senado na payagan ng teleconference o yung virtual participation sa sesyon. Pag-usapan nga natin ito at iba pang issue kasama ang Dean ng Lyceum of the Philippines University School of Law na si Dean Maria Soledad de Riquito Mawis. Magandang gabi po, Dean Mawis. Welcome back sa Arangkada Balita.
13: Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat po sa pag-imbita.

0: po niyo. Good evening sa lahat.
1: Edine, ano ba itong force majeure na parang may ibang definisyon pagdating kay Senador Robin Padilla? Kailan po ba siya pwedeng invoke?
0: Actually ho, yung konsepto po ng force majeure po ay tumutukoy sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi maiiwasan na kaganapan. O sa Ingles, kadalasan ho, tinatawag ho natin yan acts of God. Ito po yung mga sitwasyon na walang control ho ang tao. Katulad ho nung nagkaroon na ho ng pandemya, wala naman ho nakakaalam. Hindi ho natin alam, bigla na lang pong dumating. Ngayon, sa ating batas, dito po sa Article 1174 ng Civil Code po natin, yan po'y sinasaad na hindi maaaring managot ang sinuman sa hindi pagtupad ng kanilang kasunduan o obligasyon dahil nga sa tinatawag nating fortuitous event o force majeure. Ngayon, pero yung paggamit ng prinsipyo na yan ay hindi basta-basta lamang ho ginagamit. Kasi importante ho niyan, walang kontrol ang tao. Ang sanhi ay dapat nakasalalay sa kalikasan o hindi kontrolada ng sino man. Tapos hindi ho siya maiiwasan at hindi ho siya inaasahan. Kumbaga ho parang naging parang imposible hong maggawin ang isang bagay dahil nga ho hindi naman ho natin ito inasahan. Wala hong kasalanan ang mga partido sa kontrata, kaya ho wala hong obligasyon. Talaga kumbaga ho ay parang hindi ho nila kontrolado. Tulad ho kunwari ho, may ginagawang bahay ho, hindi ho natapos, tapos biglang lumindol, tapos malaking trahedya, hindi matapos-tapos, hindi naman yung kasalanan kunwari ng kontratista. Yung po yung mga example po ng force majeure. Pero ho yung sinaad na dahil ho may kaganapan sa ibang bansa, tulad ho ng gera, yung po eh hindi naman ho nakaka-apekto ho sa atin sa pagpunta is in particular ho sa Senado. Makakapunta at makakapunta ho kayo sa Senado miski nasabihin po nyo yaan po ay may gera sa ibang bansa o kung totoong may tensyon sa between you know the two countries, China at saka sa atin, hindi pa naman ho tayo yung kumbaga standstill na hindi tayo makakarating o magagawa yung gagawin po natin, magagawa po natin yung dapat po natin gawin. So with all due respect kay Senator Padilla, mukha ho yung konsepto ata ho na kanyang nabanggit ay hindi ho maaaring ma-invoke dahil ho hindi naman ho magiging standstill ang ating obligation. Wala, magagawa't magagawa po natin ang dapat po natin gawin kahit na sabihin po natin meron pong gerang nangyayari o kung may tension po nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Attorney, ito, sabi niyo, force majeure, pwede yung mga kalamidad no, na tumatama sa ating bansa. Ginagamit niya din yung sinasabi niyang paparating na Super El Nino. Yun, kalamidad yun.
0: Opo.
1: Pero hindi pa naman nakikita yung kanyang pinsala sa atin.
0: Opo, yan. Yeah. Tsaka ho, El Nino, sa pagkaalam po ho, yung tinding init, hindi ho tinding baha.
1: Mm-hmm.
0: Kahit po, at mas maswerte nga po sila kung makaka-attend sila doon, tiyak may aircon ho doon kaysa nasa sa labas kayo na sobrang tindi ng init. They can attend. I mean, they have nice cars, they can ride their cars, naka-aircon sila. Pagdating ho sa Senado, masarap din ho ang pakiramdam doon dahil aircon naman ho. Mas kaaya-aya ho nga ho magkaroon ng paglilitis sa ganung sitwasyon kasi ho, mas kaaya-aya ho yung panahon, hindi ho mainit.
1: Pero may visual requirements ba sa ilalim ng ating batas para masabing valid no, na gamitin yung force majeure?
0: Pag sinabi po ba yung ang valid ho ba gamitin ang force majeure, yan po ay valid, that is a ground nga po. Para nga ho, hindi ho maging, kumbaga may mga kondisyon sa ilalim ng ating batas na hindi maaaring managot ang sino man dahil nga may sa pagtupad ng kanilang obligasyon dahil nga po dito sa force majeure. Yun ho ay meron naman ho. Pero ma'am, dun po sa binigay po niyang mga example, with all due respect again to the senator, I don't think there are valid grounds no that can be invoked to justify video conferencing.
1: Alright. Maraming salamat din, Mawis. Marami pa kaming itatanong sa mga nangyayari ngayon sa Senado, pero sa ibang araw na lang po. Muli, maraming salamat sa pagpapaumlak niyo sa amin sa Arangkada Balita. Happy weekend.
0: Happy weekend.
2: Arangkada na ang National Upland Balik Eskwela 2026 bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon sa Department of Education, magsisimula ang kampanya ng Hunyo 1 hanggang 11. Layunin ng kampanyang ito na maihanda ang mga infrastruktura at logistics sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layon din ng ahensya na maiwasan ang mga aberya sa pag-aaral at sigurong maihahatid ang serbisyo publiko. Katuwang ng DepEd sa kampanyang ito ang 16 na ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Interagency Task Force. Kabilang rito ang DILG, PNP, DOH at MMDA na tututok sa alituntunin pagdating sa kaligtasan, health services at traffic plan. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang Brigada Eskwela bago ang opisyal na pagbubukas ng klase.
1: Balitang showbiz, muna tayo, muna sa ating beshi ng bayan, Jai Ho!
3: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Kasama si former hashtag Jameson Blake sa pinakabagong teleserye na Love Is Never Gone, kung saan ay co-actors niya sina Joshua Garcia at Ivana Alawi. Paano ba niya pinaghahandaan ang mga maiinit na eksena kasama ang co-actress? Alamin ang lahat ng detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
4: Hindi itong unang beses na nagkasama si Jameson at Ivana sa isang proyekto, mula sa A Family Affair, ngayon naman sa Love Is Never Gone, kung saan may mga maiinit na eksena silang ginawa sa nasabing teleserye.
5: It was challenging din kasi nung A Family Affair, we were siblings, I would say, parang ganun, siblings for that show. Pero this time, we were as lovers. And nung una, it was kind of hard din to break the ice kasi we don't look at each other as lovers. Parang nahirapan kami to look at each other as a lover.
4: Ano naman ang masasabi ni Jameson sa kanyang karakter na ginagampanan? At ano kaya ang mga naging challenge para sa kanya while doing this project?
5: Ace Verona, attorney Ace Verona sa Love Is Never Gone. Nahirapan din ako konti to get into my character. But I really loved the role. It was one of the roles that I dreamt of playing.
4: Pagdating sa pagpili ng mga proyektong kanyang gagawin, ano nga ba ang mga kinukonsidera ni Jameson bago niya ito tanggapin?
5: So I go through my managers and road manager to see what they think of the project first.
4: Samantala, sa mga daring roles naman na kanyang gagawin, inalam natin mismo kay Jameson kung game nga ba siya na mag-all out, lalo na kapag ito ay kailangan sa proyekto.
5: Parang feeling ko, that's what makes an actor, when you can step out of your comfort zone and play roles like that or do scenes na alam mong mahirapan ka or it's not you.
4: Inalam din natin kung paano nga ba naghahanda si Jameson sa tuwing gumagawa ng mga daring na eksena.
5: It's more of the comfortability ng actors or how I'm comfortable with my co-actor or how she's comfortable with me. Yun yung importante na walang awkwardness masyado. Hi everyone, I would like to invite you to watch Love Is Never Gone exclusively on Prime Video. Hope you can watch it and we have new episodes every Friday.
3: At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
1: Salamat, Joy Hot! Weather update muna tayo mga kaarangkada. Malapit nang umabot sa severe tropical storm ang lakas ng tropical storm Domeng. Ayon sa PAGASA, huling namataan si Domeng 1,120 kilometers sa silangang bahagi ng Central Luzon na may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Kumikilos ang tropical storm sa ilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Bagamat hindi ito inaasahang maglalandfall dahil mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas hanggang Lunes, June 1, inaasahan namang magdadala si Domeng ng malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa simula sa Linggo. Kaya ingat mga kaarangkada.
2: Pinumpirma ng Department of Education na gaganapin si Quezon City ang palarong pambansa sa susunod na taon. Sinabi ni Education Undersecretary Malcolm Garma na nakikipag-ugnayan na sila sa pamahalang lungsod ng Quezon City para sa pag-host ng 67th edition ng annual multi-sport event para sa student-athletes. Ito ang ikalawang pagkakataon na gaganapin si Quezon City ang prestigyosong patimpalak. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang 66th edition ng palarong pambansa sa Agusan del Sur.
1: Yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio.

0: para sa kayo ibubuti na ng lahat.
1: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senator Victoria Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan nagpunta sa Santigan Bayan para magyansa sa kasong graft kaugnay ng manumalyang flood control projects. Posibleng pagtulok ng iba pang senador sa umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa, iniimbestigahan na. NBI, pinag-aaralang ipatawag ang asawa ni De La Rosa. Aktwal na paghuhuk ng itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, sa pool sa video. Mga labi ng magamang construction workers nakuha sa guho. Modernong jeep tumagilid matapos salpukin ng armored vehicle, isa patay. Sa pool sa CCTV, kagawad, hinabol at pinagpabaril sa loob mismo ng barangay hall. At sigabo ni Coco Martin, paparating na!

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa mga kaso kaugnay ng manumalyang flood control projects. Nagtungo sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Punoan para magpiansa sa kasong graft. Bukod pa ito sa isang count ng graft of plunder na kinakaharap nila sa Sandigan Bayan 5th Division. Live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, nagpapatrol Agatha Gregorio. Agatha, no update?
2: Alvin, nakalabas na nga sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggoy Estrada at ang dating DPWH Secretary na si Manuel Bonoan. Matatandaan natin na kanina nga naglabas ang Sandigan Bayan 2nd Division ng warrants of arrest at hold departure order laban sa dalawa kaugnayan ng flood control projects na nagkakahalagang 573 million pesos at nagpost nga ng bail si Estrada ng 90,000 pesos dito sa Sandigan Bayan. Pero nung hiningan ng komento ang pareho sila, sina Bonoan at saka si Estrada, ay hindi sila nagbigay ng pahayag. Pero bago nga niyan, ay naglabas naman ng pahayag si Estrada, pero text lamang ito at babasahin ko ngayon. Sabi niya, "I am personally posting bail before the Sandigan Bayan in relation to the arrest warrant issued by its 2nd Division. Posting bail is a legal remedy available to me under our justice system, and I intend to avail myself of every lawful means to defend myself and clear my name. Mariin kong itinatanggi ang mga paratang laban sa akin. Ang mga ito ay walang batayan at walang bahid ng katotohanan. I respect the rule of law and our judicial institutions, and this is precisely why I am posting bail and personally submitting myself to the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Umaasa ako sa patas na pagtrato, due process at pagiging walang kinikilingan sa pagdinig ng kasong ito. Nagtitiwala ako na sa huli mananaig ang hustisya at ang katotohanan." Yan ay dahil sa graft case nga, pero may ibang division naman ng Sandigan Bayan na hawak ang plunder at graft case din laban kay Estrada. Alvin?
1: Maraming salamat, Agatha Gregorio. Pinabulaanan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na may control siya sa House Committee on Appropriations na naglaan ng budget sa mga manumalyang flood control projects. Ayon sa nagpagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, hindi suportado at hindi tutugma sa istruktura ng pamahalaan at sa aktual na proseso ng national budget. Dumaraan niya ang budget sa mahaba't masusing proseso at walang kakayahan si Romualdez na diktahan ang mga senador, pangulo o sino man sa proseso ng pagpasa ng budget. Iginit din ang kampo ni dating speaker na ang pananagutan ay nakabase sa ebidensya at hindi sa opinyon o haka-haka. Nanawagan ang kanyang kampo na pairalin ang kahinahunan, pagiging patas at pagsunod sa mga tuntunin. Handa rin anyang sagutin ni Romualdez sa mga aligasyon laban sa kanya sa legal na paraan.
3: Sinisilip na ng mga otoridad kung may iba pang personalidad na posibleng tumulong sa muna'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Naninindigan naman ang kampo ni de la Rosa na walang anumang korte sa bansa ang nag-utos para arestuhin ang senador. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
4: Ilan pang personalidad ang sinisilip ng pulisya kung may kinalaman sa pagpaplano umanong maitakas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado? Kabilang dito ang ilang kapwa mambabatas bukod kay Senador Robin Hood Padilla.
5: They know the consequences. The records of investigation have been forwarded already to DOJ. Sila ang taga-usig, kami taga-produce ng ebidensya.
4: Sanibwersa na ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa manhunt operation kay De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinusuyod nila ang kanyang mga address, mga lugar na madalas pinupuntahan at mga lugar kung saan niya inilalagak umano ang kanyang mga armas.
6: We're disposing of all our resources para makahanap siya. But you have to understand, hindi madali ito. We have 40,000 plus barangays to search. Diba? Hindi madali yan. Please surrender. Gagalangin ka namin. Your rights will be observed. We will treat you as an officer and a gentleman. And we will follow all due process.
4: Tiwala mga otoridad na narito pa siya sa bansa. Inalmahan naman ng kampo ni De La Rosa ang pagpapatupad sa nasabing arrest warrant. Ayon kay Attorney Israel Torion, walang anumang local court ang nagutos na arestuhin ang kanyang kliyente.
7: What was ruled by the Supreme Court was only our prayer for provisional remedy and not the main case. So kung baga, hindi pa po na-desisyon na ng Korte Suprema kung enforceable na ba ang foreign warrant of arrest na kanilang iniimplementa.
4: Iginiit din yan, dapat mahiwalay na search warrant ang mga otoridad bago pasukin ang mga tinatarget nilang bahay.
7: Kasi sa ating konstitusyon, no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon a probable cause to be determined personally by a judge. So yung judge po doon, Philippine judge, hindi po foreign judge. We will use this in our motion for reconsideration and manifest that the government has already treated as actionable the ICC warrant of arrest where in fact, hindi pa po ito na desisyon na ng Korte Suprema.
4: Nauna na nagpadala ng liham ang Department of Justice sa abogado ni De La Rosa para manghingi ng impormasyon sa kinaroroonan ng senador. Pero ayon kay Torion, wala silang komunikasyon ni De La Rosa. Pinag-aaralan naman ng NBI kung ipatatawag para questionin ang may bahay ni De La Rosa na si Nancy bilang bahagi ng pagtugis sa mambabatas. Kinu-question ni Mrs. De La Rosa sa social media ang mga naging hakbang ng mga otoridad.
8: We're contemplating on issues of subpoena to his wife also.
6: She has to understand that everything is done according to police procedure. Wala kaming ginagawang tokhang. We do not violate any rules. We do not aggressively go in.
4: Naniniwala rin si Rimulya na hindi nagkataon lang ang putukan sa Senado at ang pag-alis ni De La Rosa.
6: Our only question is when General Aplasca gave the order and said, we will arrest someone. The question is now, who ordered the arrest? Because the Osaa does not act on his own. I don't believe in coincidences, so leave it at that.
9: Of an imperial audience.
4: Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatili ang kanyang tiwala kay Rimulya sa kabila ng mga panawagang palitan ng kalihim sa pwesto dahil sa mga umano'y nakalusot na mga pugante. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Pinag-aaralan ng Department of Justice ang reklamong inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na magsasagawa ng preliminary investigation ang kagawaran kung kinakailangan para mabusisi kung may sapat na basihan para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Una nang natanggap na DOJ nitong Huwebes ang reklamo kaugnay na umunay pagtulong ni Padilla na makaalis si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Patay ang motorcycle rider matapos sumalpok sa Center Island ang minamanehong motorsiklo sa Tondo, Maynila. Sa Quezon City naman, patay ang isang senior citizen at hindi bababa sa 15 ang sugatan matapos mabangga ang isang modern jeep ng armored van. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
10: Halos hindi makagalaw ang lalaking ito na naipit ng tumagilid ng modernized jeep sa may Quezon Avenue corner Miriam Defensor Santiago Avenue sa Quezon City. Maingat siyang inaalis ng mga rescuers sa pagkakaipit hanggang sa tuluyan siyang makuha at agad na tinakbo sa ospital. Kinumpirma ng QCPD na nasawi ang isang 64 anyos na lalaki bandang alas 9:30 ngayong umaga. Mahigit 10 ang sugatan din na sakay ng tumagilid na modern jeep. Kwento ng driver, pasado alas 5 ng umaga nitong Biyernes nang salpukin sila ng armored vehicle. Sa CCTV, makikita ang bahagyang pag-ikot ng modern jeep hanggang sa matumba ito.
11: Nakagun na po kami. Nainabol niya pa yung go ng armor. Kaya yun nangyari. Yung tama ko po, nasa bahagi ng kanan, sa ulihan, lumaob po kami.
10: Depensa naman ng driver ng armored vehicle, beating the red light ang modernized jeep.
12: Kami pong go kasi sila talaga, stop. Lahat naman naka-stop dyan eh, siya lang tumawid. Ang mahirap kasi, tumawid siya dito pa sa gilid, kaya di gaano pansin kasi may halaman dyan eh. Ngayon, prinimuhan ko, kaso di rin stop. Wala naman akong magawa na kasi tuno ko na preno eh, abot talaga eh.
10: Pero ayon sa ilang pasahero, mabilis ang takbo ng armored van.
12: Bilis talaga. May naunang motor sa amin.
9: eh siya sana yung ano, kung nagkamali kami, edi sana yung motor ano, yung nauna, hindi kami.
10: Sumikip naman ang trapiko sa lugar matapos isara sa motorista ang westbound lane na muling binuksan matapos maalis ang tumagilid na jeep. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente habang ginagamot naman sa ospital ang mga sugatan. Sa Tondo, Maynila, patay ang isang rider matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa Center Island pasado alauna, Biyernes ng madaling araw. Hindi nakunan sa CCTV ang pagsalpok ng rider, pero sa ibang nakalap na CCTV footage sa kalapit na lugar, makikitang matuling nagmamaneho ang biktima sa Arpapa Street. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nawala ng kontrol ang rider matapos mag-overtake sa mga sasakyan.
13: Ginawa daw po nung motor, ino-overtake daw po yung dalawang truck. After daw nun, hindi na raw po nila nakita kung ano yung nangyari. Pag-overtake niya, bumangga na siya doon sa may poste.
10: Kinumpirma naman ng kaibigan ng biktima na galing ito sa inuman. Kwento niya, sinubukan nilang pigilan ang biktima na bumiyahe pa uwi.
14: Yung parang huling tagay niya, nagpaalam na siya. Sabi niya, okay, uwi na ako mga brad. At sabi namin, baka hindi mo na kaya, huwag ka na uwi. O kaya uminom ka muna ng tubig.
10: Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Paalala naman ng barangay, huwag magmamaneho ng nakainom para iwas aksidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Sa bisa naman ang inilabas na show cause order, pinagpapaliwanag ng LTO ang mga rehistradong may-ari at driver ng mga nabanggang sasakyan kung bakit hindi sila dapat managot sa patong-patong na kaso. Pinatawan din ang 90-day preventive suspension ang lisensya ng dalawang driver habang isinailalim sa alarm status ang mga sangkot na sasakyan.
15: Nasawi matapos malapit ang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang kagawad sa loob mismo ng Barangay Hall ng Poblasyon East sa bayan ng Calasyon, Pangasinan. Sa isang kuha ng CCTV, pinasok po ng lalaking nakasuot ng itim na jacket ang barangay hall. Nakita niya ang nagpapahingang kagawad at agad binaril. Mag-isang naka-duty ang biktima sa barangay hall habang rumoronda ang mga kasamahan. Tumakbo siya palabas ng gusali para makatakas pero nadapa siya at inabutan ng suspect. Dito na siya malapit ang binaril sa ulo ng dalawang beses. Agad tumakas ang gunman sakay ng puting motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasamahan. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Kumikilos na ho ang Calasyao Municipal Police Station para matuntun at matukoy ang mga suspect at motibo sa likod ng pamamaslang. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita na si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga nangyayari sa Senado. Hindi po sang-ayon ang Pangulo na payagan ng online voting, kaya hinamon niya si Senador Bato de la Rosa na pisikal na magpakita kung gusto niyang makaboto. Live mula sa Tokyo, Japan, nagpapatrol si Jervis, ano pa ang ibang sinabi ng Pangulo bago siya umalis sa Japan?
16: Bernadette, kung noong Lunes ay umismid lamang ang Pangulo ng tanungin tungkol sa posibleng no election scenario sa 2028, ngayon ay mas detalyado na ang kanyang naging sagot. Sinabi niya na peke lang ito at wala siyang sinasabi ng kahit anong pahayag tungkol sa no elections. Naniniwala rin ang Pangulo na peke lamang ang naging putukan sa Senado noong May 30. Ilan lamang ito sa mga sinabi ng Pangulo sa kanyang huling araw dito sa Tokyo, Japan.
17: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this.
16: Ito ang komento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangyayari sa Senado nitong mga nakaraang araw.
17: Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph, ganyan to ba tayo? Ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado, hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh.
16: May pinanghuhugutan ng Pangulo. Dahil dati siyang nagsilbing senador mula 2010 hanggang 2016.
17: Ang babaw na ng usapan. At saka yung interpolation talagang mabigat at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay.
16: Punto pa ni Ginoong Marcos, hindi karapat-dapat na maging kanlungan ng mga pugante ang Senado.
17: Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, Hindi ko maintindihan. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon.
16: Tinutulan din ng Pangulo ang panukalang amyandahan ng Senate rules para payagan ang online voting. Matagal na inani ang tradisyon ng Senado na personal na magbotohan, lalo na sa mga mabibigat na issue.
17: I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato, para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya yung makaboto, dumating ko sa Senado.
16: Pero itinanggi ng Pangulo na tinatarget ng kanyang administrasyon ng mga nasa mayorya ng Senado ngayon.
17: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man.
16: Samantala, tinawag naman niyang fake news ang sinabi ng kanyang kapatid na si Senadora Aimee Marcos na gusto ng Pangulo ng no election scenario sa 2028 para mapahaba ang kanyang termino.
17: She should fire her staffer who gave her that information. We have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on all our in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you are not part of the solution, you become part of the problem. And that's just a perfect example of that.
16: Natanong ang Pangulo kung ano ang magiging aksyon niya ngayong tila mas lalong gumugulo ang politika sa ika-apat na taon ng kanyang termino.
17: The only persons who can turn down the political heat are the people who turned up the political heat in the first place. I have never turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work.
16: Sa kabila naman ng init ng mga issue, ibinida ng Pangulo ang mga kasunduan na nalagdaan sa Japan, lalo na sa semiconductor at chip building industries. Maraming trabaho aniya ang malilikha nito na makakatulong sa mga Pilipino. Bernadette, umalis na ang Pangulo kaninang alas 3 ng hapon oras dito sa Japan at lumapag na rin siya sa Pilipinas ng 6:19 p.m. Matapos naman ito ay magkakaroon naman ng state visit ang Pangulo ng Vietnam sa Pilipinas at nakatakda siya na tanggapin sa Malacanang. Bernadette.
15: Maraming salamat, Jervis Manahan.
1: Balikan po natin ang sandigan bayan matapos makapagpiansa sina Senador Jinggoy Estrada at dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Live nagpapatrol doon si Cassandra Longa. Cassandra, anong update?
18: Alvin, sinabi ng Sandigan Bayan 5th Division na i-consider muna nila yung motions to withdraw warrants of arrest na pinail ng mga abogado ni Senador Jinggoy Estrada kaninang umaga bago sila maglabas ng warrants of arrest at full departure orders kaugnay sa mga kasong plunder at graft na hawak nila. At kanina ngang alas 4 ng hapon, no, dumating si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan kasama ang kanyang anak na si Janella Estrada. Nakainitan ng media at security personnel ni Estrada na sumigaw na padaanin si Estrada papasok ng opisina ng Clerk of Court. Nakapagpiansa siya ng nagkakahalagang 90,000 pesos para sa kanyang graft case. Sunod naman na nakapagpiansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na correspondent din ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Ito ay ilang oras matapos ilabas ng Sandigan Bayan 2nd Division ang warrant of arrest at hold departure orders kay Estrada at Bunuan kaugnay ng kanilang kasong graft. Isang araw matapos isampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso sa Sandigan Bayan kaugnay ng umanay budget insertions at kickback scheme sa mga flood control project na umaabot sa halagang 573 million pesos. Muling igirit naman ng abogado ni Estrada na hindi sila nabigyan ng pagkakataon para i-review ang resolusyon ng Ombudsman at Department of Justice. Hindi rin umano nila alam kung ano yung specific flood control projects na tinutukoy sa kasong ito.
7: We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes.
18: Samantala, Alvin, ito naman yung maikling pahayag ni Estrada bago umalis ng Sandigan Bayan.
19: Do you think this is political?
20: Your reaction lang po. This is your first explanation.
18: Alvin, sa ngayon, hinihintay pa natin na maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrants of arrest at full departure orders kay Estrada, Bunuan at iba pang DPWH-NCR officials na sangkot sa kasong plunder at graft na hawak nila. Balik sa'yo, Alvin.
1: Cassandra, pakilinaw mo nga, ngayon na may kaso siyang graft, nakapagpiansa siya. Pero kapag may warrant of arrest dun sa plunder, makakapagpiansa pa ba siya o hindi na?
18: Alvin, dahil nga itong kasong plunder ay non-bailable, hindi siya maaaring makapagpiansa agad-agad. Doon nga sa mga nakaraang kaso katulad nung kay dating senador Ramon Bongrevilla Jr. ay nag-appeal muna sila para makapagpiansa. Kaya nagsagawa ng bail hearings ang Sandigan Bayan para ma-determine no kung papayagan ba na makapagpiansa si Revilla at ang kanyang iba pang co-respondents. At inaasahan natin na ganyan din naman nangyayari dito sa kaso ni Estrada. Alvin?
1: Big sabihin, aarestuhin muna siya saka magkakaroon ng hearing kung papayagan siya na magpiansa pero may aresto muna.
18: Alvin, posible yan no, na maaresto na si Estrada kaugnay ng kasong plunder dahil nga ito ay non-bailable. At pero yan ay bago, yan ay mangyayari lamang no kapag nagkaroon ng judicial determination ang Sandigan Bayan 5th Division na merong sapat na basehan o batayan no para para makasuhan itong si Estrada sa kasong plunder. Alvin?
1: At gaano katagal, Cassandra, ang ahantayin bago makapag-decide ang Sandigan Bayan kung mag-i-issue nga ng mandamiento de arresto laban kay Estrada?
18: Alvin, sa ngayon wala pang binibigay na timeline sa atin ang Sandigan Bayan 5th Division kaya patuloy pa rin tayong nag-aabang sa kanilang desisyon kung maglalabas ng warrants of arrest at full departure order kaugnay nga sa kasong sa isa pang kasong plunder at graft ni Estrada. Pero sinabi naman sa atin ni Estrada no na willing siya na to undergo yung sa jurisdiction ng Sandigan Bayan at sumunod sa batas. Balik sa iyo, Alvin.
1: Doon naman sa kaso ni former Secretary Manuel Bunuan, ganun din ba kagaya din ni Senator Jinggoy na meron din siyang nakaambang mandamiento de arresto sa plunder o si Senator Jinggoy lang yon?
18: Tama ka dyan, Alvin, no? Kasama rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa nakasuhan ng kasong plunder. Kaya posible, pag nailabas na itong warrants of arrest at hold departure orders, ay posible na na maaresto si Manuel Bunuan. Balik sa'yo, Alvin.
1: Maraming salamat, Cassandra Salonga.
15: Gretchen, world class ang talentong Pinoy. Sino-sino naman ang namamayagpag sa global arena?
0: Ate B, kaliwat kanan ang pagbandera ng Pinoy talent sa global stage mula sa larangan ng fashion, musika o pelikula. Kabilang dito si Matty Hunyosa na pasok na sa grand finals ng Britain's Got Talent. Nagpapatrol MJ Felipe.
21: Wagi sa 79 Cannes Film Festival ang Pinoy short film na Panangarim, gawa ng filmmaker at multimedia arts professor na si Kyla Danel Romero. Nakuha nito ang Audience Choice Award sa WIP o Work in Progress section ng festival. Ang premyo, 5,000 euros na grant mula sa TransPerfect, isa sa mga partners ng festival. Nasa gitna naman ng kanyang world tour ang Filipino fashion designer na si Francis Libiran. Ibinabandera ni Libiran ang kanyang 20-piece Filipino bridal collection na Adorasyon 2026. Una itong umarangkada sa Harbin, China at katatapos lang ng fashion show nitong Huwebes ng gabi sa Sydney, Australia. Ang kakaiba sa kanyang Adorasyon collection ay ginamitan niya ito ng palaspas.
22: Ang core ko kasi parati is to represent the Philippines. So I don't want to be influenced by Western or ibang culture. Kailangan dala ko pa rin yung ano ng Pilipinas.
21: Samantala, pasok naman ang Filipino-American at Miss Universe 2022 na si Arbony Gabriel sa reality show na Project Runway. Noon pa man, hilig na ni Arbony ang paggawa ng damit at pag-iistilo. Advocacy rin niya ang pagsulong ng sustainable fashion. Ang tanong, makukuha kaya ng Pinoy ang back-to-back win sa Project Runway? Matatandaang ang Filipino fashion designer na si Vijay Floresca ang itinanghal na grand winner ng Season 21. Bukas na sasabak ang Pinoy singer na si Matty Hunyosa sa grand finals ng Britain's Got Talent 2026. Nakadalawang golden buzzer si Matty sa naunang rounds, kaya diretso siya sa finals. Sa nakaraang panayam namin kay Matty, pasabog ang hinanda niyang finale performance.
23: Oh, it's a very popular song for sure. Yes. And ang intention ko with this final song is uso. Yes. I think it's about time that people don't just appreciate the vocal ability that I can offer, but rather they get to hear the story.
21: 10 acts ang maglalaban-laban sa Sabado, oras sa Pilipinas, para sa grand prize na 250,000 euros o katumbas na 18 million pesos. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, lalaking nagpakilalang tauhan ng isang gobernador at nagalok ng impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Ronald Pato de la Rosa, Kalaboso. Meralco, inulan na reklamo dahil sa brownout. Abangan ang iba pa mga nagpapagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: DTZMM, numero uno sa aksyon.
25: Ang oras, 6:58 ng gabi.
26: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
27: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: DZMM, numero uno sa aksyon!
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
29: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
30: Food's here, guys.
29: And feel the vibe.
31: Best concert ever!
29: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
33: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Basta AM DZMM.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
29: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musngi at Rica Laso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: naman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Ang oras, 7:04 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Lumapit sa Department of Justice ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero para ireklamo ang umunoy pagbibigay ng allowance ng kampo ni Charlie Atong Ang sa iba pang pamilya ng mga biktima. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
7: Masama ang loob ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabungero na nagpunta sa Department of Justice para ireklamo ng obstruction of justice ang abogado ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Ang ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa mga sabungero at kasalukuyang nagtatago sa batas. Ang abogado niyang si Attorney Caroline Cruz at iba pang kasama ang umano ay nagbibigay ng allowance sa ibang pamilya na hindi na nakikipagtulungan pa sa kaso.
8: As we all know, meron tumatanggap ng 40,000 every month plus kung ano pa ang ibinibigay ng mga perks, hindi namin alam. Pero sa ngayon po, ang alam namin, binibigyan sila ng allowance.
7: Naharap si Ang sa patong-patong na kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention na dinidinig ngayon sa tatlong korte sa Batangas at Laguna. Sinampa ng DOJ ang mga kaso dahil sa testimonya ng whistleblower na si Judy Patidongan na nagsabing iniutos umano ni Ang pagpatay at paglibing sa Taal Lake ng mga nandaraya umanong sa bungero. Dahil hindi na umano dumadalo ng pandinig ang ibang pamilya, pinangangambahang maapektuhan nito ang tatlo ng kaso.
9: Tatatlo na lang po kaming umatin sa Santa Cruz instead of 19. Tatlo lang po kaming umupo doon para patunayan na may mga nawawala po talaga na mga families ng missing sa bungero.
7: Dito lang Lunes ay sinabi ng ibang pamilya na tumatanggap sila ng 20,000 piso mula sa kampo ni Ang. Pero tulong lang umano ito at hindi suhol.
10: Kasi po kung humihingi po ng kapalit yun, nagpapirma po sana yon. Wala po kaming kahit isang tuldok na pirma.
7: Humingi rin ng pasensya ang ilan sa kanila sa maanghang na salitang sinabi laban kay Ang. Gipin nila, hindi sila umaatras sa kaso pero matindi ang hinanakit ng ibang pamilya ng mga biktima. Lalo't matagal na anila silang magkakasama sa mga pagkilos para ipanawagan ang hustisya.
9: Kami hindi namin ma-attempt na tumanggap ng pera galing sa kalaban. Ang sakit noon na pinagpalit nila sa katiting na pera. Diba? Kung makakasigaw lang yung kanilang kamag-anak, kung nasaan man. Diba? Habulin sila ng konsensya nila.
11: Well, mga bandang hapon.
7: Hinihingan pa ng ABS-CBN ang pahayag si Atty. Cruz tungkol sa pamimigay umano ng allowance maging ang DOJ sa takbo ng mga kaso ng mga nawawalang sabungero. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
12: Mainit ang panahon pero sa social media, umulan naman ng reklamo laban sa Meralco dahil sa biglang brownout sa ilang lugar sa Metro Manila at mga Karatig Provincia. Sagot ng Meralco, wala namang malawakang problema. Pero posibleng dahil sa overloading ang mga brownout. Samantala, may nakaambang rollback sa mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
4: Sa emergency room, ang bagsak ni Carlo nitong Huwebes matapos ma-high blood dahil sa init ng panahon na pinalala pa nang bigla ang brownout sa kanilang subdivision sa Marikina. Kwento ni Carlo, pumutok ang transformer ng Meralco malapit sa kanilang bahay madaling araw ng Huwebes. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naibabalik ang kuryente kahit na ilang beses na silang tumawag sa customer service at nangalampag sa social media accounts ng Meralco. Kaya dinala na muna niya ang senior citizen ng mga magulang at alagang aso sa bahay ng kamag-anak.
13: Naka-8 tawag ako sa Meralco to the point na binabaan ako ng customer service. Wala man lang mala sa akin. Dumating sila kahapon just to check and to make some patches dun sa transformer. Pero sumabog ulit and until now, wala pa rin kaming kuryente.
4: Nakuhanan din ng ilang residente at opisyal ng Barangay San Jose sa Mandaluyong City ang pagsabog sa poste ng kuryente sa lugar. Sa Barangay Pasong Tamo naman sa Quezon City, ngayon lang naibalik ang kuryente matapos ang halos 2 araw. Nasira na tuloy ang mga pagkain sa ref ni na alias April. Bukod sa kalusugan ng pamilya, naapektuhan rin ang kanyang trabaho bilang virtual assistant.
14: Kakasad, nakakainis, nakakagalit. Aside na having 3 kids, I have like may mother-in-law na may comorbidity din. Nagdadialysis siya and hypertensive.
4: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na wala naman silang naitalang malawakang problema. Kaya kailangan muna nilang tingnan kung ano ang sanhi ng bawat outage. Pero posible umano ang mga insidente ng overloading ng ilang pasilidad. Paliwanag ng Meralco, kapag sobrang init ng panahon, sabay-sabay ang paggamit ng high-load appliances tulad ng aircon. Kaya maaari umanong lumampas sa normal capacity ang dinadalang load ng mga kagamitan at nagiging lantad sa aberya. Pero reklamo ni April, madalas naman itong problema tuwing tag-init. Dagdag stress pa umano na tila hindi handa ang mga maintenance team na pabalik-balik sa kanilang lugar.
14: Wala kayong dalang materials, wala kayong hagdan, wala kayong pang-akyat ng tao. What's the use of you going here? Meralco, ano ba? Ano ba? Ang laki-laki na sinisigil nyo sa amin monthly. Mano man lang magkaroon kayo ng mga basic tools sa trucks ninyo.
4: Nangako naman ang Meralco.

0: balik sa 65 before to 65. But comparatively, malayo na ho tayo dun sa 100 plus na sinasabi at naramdaman natin before. Sana hindi ho magbago yung arrangement na nangyayari ngayon dun sa pistok.
1: Base sa pinakahuling tala ng DOE, tatagal pa ng 46 na araw ang supply ng gasolina sa bansa. 41 naman para sa diesel at LPG. Andrea Taguinas, ABS-CBN News.
2: Hinimok ng National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Ito ay matapos bumaba sa below minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Ayon kay NWRB Executive Director Sevilla David Jr., nasa 173.4 meters ang water level ngayon sa Angat Dam. 6-7 metro itong mas mababa sa minimum operating level ng nasabing dam. May mga ipinatutupad na umanong contingency measure ang NWRB, lalo't base sa ulat ng pag-asa. Maaring umabot hanggang Disyembre o unang bahagi ng 2027 ang El Nino. Pinayuhan din ang publiko na mag-rainwater harvesting o mag-recycle o reuse ng tubig na maaari pang gamitin sa iba pang paraan. Mga kapamilya, sa lagay ng panahon, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Domeng na may international name na Jiangmi. Napanatili na bagyong Domeng ang kanyang lakas habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Namataan ang bagyo sa layong 1,120 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ang hanging aabot sa 85 kph at pagbugsong aabot sa 105 kph. Maliit naman ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan. Wala ring nakataas na tropical cyclone wind signal pero papalakasin naman ng bagyo ang southwesterly wind flow o ang hangin mula timog kanluran bago ang habagat na inaasa magdadala ng malalakas na ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Extension naman ng bagyong Domeng ang makaaapekto sa Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate habang makararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 11 ang mag-ama nakuha mula sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, 7:14 ng gabi.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa maayos na liver function,
9: Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
11: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
12: Playtime Entertainment. Boom. For happiness.
13: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
17: Trendy sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega.

Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balikatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30

hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ang oras, 7:23 ng gabi.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mga kapamilya, umabot na sa 6 ang mga nakuhang labi mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Patuloy namang umaasa ang kaanak ng mga nawawala na may makukuha pang buhay. At live mula sa Angeles City, nagpapatrol si Johnson Marabat. Johnson, meron pa nga bang mga signs of life dyan sa gumuhong gusali at yung mga nabawi bang mga labi ay nakilala na rin?
7: Tony, mismo mga kamag-anak ng mag-amang biktima na pinakahuling nakuha mula sa ilalim ng gumuhong gusali ang kumilala sa kanila. Kanina, nagpunta rin na ilan pa sa mga kamag-anak ng patuloy pang mga nawawalang biktima matapos mabalitaan na mayroong narinig na tunog mula doon sa ilalim ng guho na para bang humihingi ng tulong, at ang tunog nang gagaling sa gabundok ng konkretong simento at ng mga bakal. Nakuha ng dashcam video na ito mga sandali bago tuluyang gumuho ang itinatayong gusali sa Angeles City noong Linggo. Walang malakas na ulan at kalmado ang lugar. Maririnig ang radyo ng sasakyan pero maya-maya pa, bigla na lang may malakas na dagundong na tunog na sinundan ng pagkislap ng mga kuryente at biglang pagdilim ng paligid. Kita sa gitna ng dilim ang pagbagsak ng gusali. Ang video na ito nakita na ng mga otoridad at magiging bahagi ng gagawing investigasyon. Hanggang nitong Biyernes, umakyat na sa 6 ang nakuhang katawan mula sa ilalim ng guho. Ang 5 at pang-6 na biktima ay kinilala ng mga kaanak at nakumpirmang mag-amang construction worker na tubong Camarines Sur.
8: Kagad itong na-identify ng kanilang mga pamilya, nandito po sila sa ating mga tents. Patuloy na lumalakas yung scent habang papalalim sila doon sa lugar. So mas naging nakatutok doon sa Sector 1 pa rin kasi ito.
7: Nabuhayan naman ang loob ang ilang kaanak na mga biktima matapos makarinig ang mga rescuer ng animoy may kumakatok sa bakal sa ilalim ng gusali. Nagmamadali ang pamilya ni Christina na makabalik malapit sa Ground Zero para kumpirmahin ang balita.
9: Meron pong rescuer, habang nagano po sila, may kumatok po, 3 beses po ang katok. So meron pong buhay sa loob.
8: Kanina, no, reported also to the incident command post bandang alas 11. Yung mga nandun sa Ground Zero is from Bureau of Fire Protection at Baguio City DRRM. May nakarinig silang parang tunog ng may kumakatok dun sa bakal. Nag-positive na meron silang na-detect na entity doon.
7: Pero paglilino ng LGU, kailangan pa rin siguraduhin na tao nga ang na-detect ng makina.
8: Eh hindi po automatic na kaagad na human being na, no, yung life form na na-detect. Maaari po kasi lahat ng mga breathing at saka may heartbeat na iba pang life forms katulad po ng rodents o yung mga daga o kaya busa.
7: Inanunsyo naman ng alkalde ng lungsod na nakipag-ugnayan ng may-ari ng gusali at ang kontratista nito at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon.
10: Hindi naman sila pwedeng makaalis dito po sa Pilipinas dahil nga kamukha ng sinabi ni Secretary na lahat saan nagbibigyan nila ng full departure order.
7: Samantala, isang lalaki ang inaresto ng mga pulis matapos umanong magpanggap na survivor ng pagguho sa pag-aakalang may matatanggap na tulong pinansyal mula sa gobyerno. Base sa investigasyon, sinabi ng suspect na bumibili siya ng alak nang mangyari ang trahedya pero maswerteng nakaligtas. Nakakubra na rin ito ng ayuda sa DSWD noong May 27 at muling sumubok na magpalista bilang survivor. Ayon sa pulisya, peking survivor ang lalaki, wala ring kaanak na biktima at hindi rin residente ng Angeles. Tony, kaninang hapon, saglit na bumuhos ang may kalakasang pagulan pero nagpatuloy yung operasyon ng mga heavy equipment na nandoon sa tinatawag na Ground Zero pero pansamantalang itinigil yung operasyon ng mga rescuers para na rin sa kanilang kaligtasan. Agad namang nagbalik ang trabaho ng mga rescue teams nang tumila na ang ulan. Tony.
6: Maraming salamat, Johnson Marabat.
0: Kasama si Ramin Madriaga, dating Senador Antonio Trillanes IV at ilang opisyal ng bangko sa 25 testigo na posibleng ipatawag ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
11: How senior...
12: Nasa 25 ang bilang ng mga testigo na posibleng ipresenta ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa lead prosecutor ng Kamara. Kasama rito ang nagpakilalang dating aide at umanoy bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Nauna nang sinabi ni Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara na hindi lumampas ng isang araw ang pamamahagi ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP sa utos umano ng bise. Dati nang tinawag ni Duterte na kasinungalingan ang mga pahayag ni Madriaga.
13: We are inclined to include him in the presentation for confidential fund. Until and unless they are presented, the prosecution always have an option to decide or reconsider kung kasalang or hindi. But definitely, Ramil Madriaga is already included.
12: Nasa listahan din ng prosekusyon ang mga opisyal ng bangko na may personal na kaalaman sa accounts ng bise at kanyang asawa. Sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, hihilingin ng prosekusyon na isabtina ang bank records ng mag-asawa sabay giit na ang impeachment case ay isa sa exemptions sa bank secrecy law.
14: Meron po kami listahan ng mga bangko at account numbers po ng ating pong pangalang Pangulo at ng kanyang pong asawa. We don't need to subpoena all of them to become witnesses, pero most definitely we will subpoena all the accounts.
12: Kasama rin sa posibleng ipresenta bilang testigo ng prosekusyon sina dating Senador Antonio Trillanes IV, mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation. Kinumpirma naman ni Luistro na may hostile witnesses sa listahan o yung mga may interest na pareho sa respondent na si Duterte.
13: They are the same people we presented during the Committee on Good Government hearing, no? Yung mga taong involved sa utilization ng confidential funds as well as in the distribution of the alleged payola envelopes.
12: Napagpasyahan ang prosekusyon na tumutok si Luistro sa tungkulin bilang lead prosecutor kaya si Representative Joel Chuana ang itinalagang lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na dating pinamumunuan ni Luistro. Si Representative Jonathan Keith Flores na ang magiging lead sa impeachment article kaugnay ng umano'y panunuhol ng bise na dating pinamumunuan ni Chua. Nagkakaisa naman ang ilang taga-usig ng Kamara na dapat ay physically present ang Senator Judges sa impeachment trial.
13: This is very sacred. This is very solemn. It concerns already the interest of the entire Philippine nation and that's why our submission is the Senator Judges should be physically present.
15: Para sa akin, dapat ang umiral dyan ang tradisyon where what we need are actual presence of our senators.
16: I believe that online voting should not be the norm in proceedings of this magnitude.
12: Umaasa rin ang prosekusyon na sa kabila ng mga pagkakaiba ng majority at minority blocks ng Senado, magkakaroon ng sapat na quorum para ma-reconvene ang impeachment court. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
17: Nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano sa ilang issue na kinakaharap ng Senado. Sa kanyang live video sa social media ngayong Biyernes ng hapon, Iginiiti Cayetano ang pagiging independent ng Senado sa ngayon na malayo anya sa impluensya ng Malacanang. Dagdag ni Cayetano, maayos ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte base na rin anya sa hiling ng iba-ibang sektor na dapat impartial ang Senado.
18: Sabi, itong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita niyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa inyo. Impartial, ibig sabihin po, base sa ebidensya, tamang proseso.
17: Nilinaw din ng leader ng Senado na ang pinagdedebatihan sa sesyon na nauwi sa walkout ng minorya nitong Martes ay kung dapat bang talakay ng plenaryo ang panukalang payagan ang teleconferencing. Nanindigan siyang walang masama sa pagbabago ng mga patakaran ng Senado para sa online voting. Dumepensa rin si Cayetano sa umano'y ginawa ang pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa sa kasagsagan ng putukan sa Senado.
18: Mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pagtakas yun at paano naging krimen na tulungan siya makalabas?
6: Susunod, hari ng aksyon, Coco Martin, handang magbalik prime time. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: TZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oras, 7:33 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
21: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at bagcore.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Alam niyo ba may Liverade Pro? Liverade Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay.
26: Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa.
27: Liver up na tayo with Liverade Pro.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrella. DZMM numero uno sa aksyon.
4: Oras, 7:36 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, Nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Laso. Balita-tatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon!
2: Oras mga kapamilya, 7:40 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Arestado ng National Bureau of Investigation ang lalaking nagpakilalang tauhan ng isang gobernador at nag-alok ng impormasyon sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagpanggap din ang suspect na pangulo at ibang opisyal sa kanyang panluloko. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
5: Uli sa operasyon ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division ang lalaking ito na may warrant para sa kasong estafa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagpanggap ang sospek na konektado sa isang gobernador na nag-aalok na impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: I received a call from the executive secretary, you know, saying that there is somebody who contacted him and saying that meron daw lead kung nasan si Senator Bato. So binigay sa akin yung numero, I contacted him. Nung unang pag-uusap na lang namin, it will appear to be believable kasi pinapalabas niya, may sakit yung anak niya. Sabi ko, sige, kung may sakit yung anak mo, do you need help? Magpapadalan kita ng panggastos na enough para dun sa ano. So, nag-testing lang ako.
5: Nang magpatuloy sa paghingi ng pera ang suspect, doon na nagduda ang NBI at naglatag na operasyon.
6: We have technology to detect kung nasan yung ano, yung tao na yan.
5: Sa investigasyon, napagalamang may ilang opisyal ng gobyerno na nabiktima na rin o manonong suspect. Nagpapanggap din siya opisyal ng NBI na nag-aalok na kaya niyang iabsuelto ang kaso ng kanyang biktima. Nagpakilala rin naman ng pangulo ang suspect para makahingi ng pera para sa fundraising activities.
7: Subject natin, nagpapanggap po siya ng different government officials from congressmen up to senators hanggang sa president po.
5: Napapaniwala ng suspect ilan sa biktima niyang government officials dahil may hawak siyang personal na numero ng public officials.
7: Nalaman natin na may access siya sa mga database ng mga numbers ng high-ranking government officials na binabalidate po pa po natin kung saan niya nakuha.
5: Patuloy naman pinaaalalahanan ng NBI ang publiko, lalo na ang opisyal ng gobyerno, na mag-ingat sa mga ganitong uri ng panloloko at agad i-report ang mga kahinahinalang komunikasyon. Nagbanta rin si Matibag sa mga peking impormante.
6: Let this be a warning dun sa mga tao na who wants to help, kunyari, na magbibigay ng lead kung nasan si Senator Bato or sino pa man na target natin ng arrest, mag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas, huhulihin po namin din kayo. Baka mauna pa po kayong mahuli kay Senator Bato.
5: Na-recover din sa suspect ang nasa 8 gramo ng hinihinalang shabu at 1 marijuana vape. Kaya bukod sa kasong estafa, sasampa ng panibagong kasong suspect kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Ready na ba kayo sa Ultimate Water Park Challenge? Sa summer special episode ng Patrol on the Go, ang balitang Always on Go, ahamunin po ni Erica Lucas ang ilang kapamilya sa pagsakay sa extreme water slides at rides. Pero ang rules, bawal sumigaw, tumawa o kahit umiti man lang. Dapat daw, poker face.
9: Okay mga Ferb, welcome to the Bawal Sumigaw! Oh, eh. Bawal sumigaw, poker face, Aqua Planet Ride Challenge. Dahil first time nyo to, lalagyan natin ng twist. Gagawin natin to na poker face challenge. Bawal kayong tumawa, umiti, umiyak, whatever, whatever dude. I believe I can fly. Eh, ay, ngumingiti.
10: Grabe.
11: Ayan na, mahirap na.
9: Ayan na. Ayan na, pinipigilan niyang umite. Okay? Ay, umite!
8: Panoorin ang buong kwento sa Patrol on the Go, Sabado, 2:30 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel. Pagkatapos ng It's Showtime! Handa nang mamayagpag sa primetime ang tapatan ng dalawang siga sa bagong seryeng Sigabo ni Primetime King Coco Martin kasama si Julia Montes. Nagpapatrol MJ Felipe.
12: The long wait is over dahil magbabalik na si Coco Martin sa primetime. Mark the dates, June 22, ang pilot episode ng Sigabo. Nagkalat na ang billboard ni Coco sa Manila, Cebu, Davao at iba-iba pang bahagi ng bansa na mas lalong nagpapasabik sa mga nakamiss kay Coco sa telebisyon. Sa unang pasilip sa kanilang taping, ramdam na ang energy kay Coco at co-star na si Julia Montes. Pero aminado silang halu-halong emosyon ang kanilang nararamdaman.
13: Sobrang kami excited, nervous. And alam namin yung nervous na yun ay para paganda yung lalo yung show na may bibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
14: Nandito na ako!
12: Sa mga nakaraang action serye ni Coco, naging masigasig siya sa pagbuo ng dekalibreng action project. Mula sa mga matitinding bakbakan, makapigil hiningang habulan, mga ambitious big scenes, tapatan, drama at marami pang iba. Ang mataas na ratings, record-breaking online viewership, mga pagkilala at parangal ay patunay ng mainit na pagtangkilik at pagyakap ng sambayan ng Pilipino kay Coco, ang hari ng aksyon ng ating henerasyon. Kaya all set na si Coco sa kanyang pagbabalik. Kasama si Julia at ang team ng CCM Film Productions, Dreamscape Entertainment at buong ABS-CBN. Sigabo, ngayong June 22 na sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Susunod, mga batang humapot ng gintong medalya at gumiba sa record sa palarong pambansa, kilalanin! Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TTZMM, numero uno sa aksyon! Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
16: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sila Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!
10: Oras natin, alas 7.50 ng gabi.
11: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: DZMM, numero 1 sa aksyon!
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MLK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat
1: Matuto kami sa Pagato Manila para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Hello, attorney!
18: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
21: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
22: Hello, attorney!
21: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
23: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
24: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1-2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
25: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
26: DZMM Numero Uno sa Aksyon TV Patrol sa DZMM.

0: Binasag ng ilang batang atletang Pinoy ang iba-ibang record sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa 2026. Nangunguna pa rin ang mga kinatawa ng National Capital Region sa pagsungkit ng medalya. Nagpapatrol, Ernel Tokmo.
1: Ipinamalas ng kabataang atletang kanilang husay, determinasyon at dedikasyon sa palakasan sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. At sa kabila ng matinding buhos ng ulan, di natinag ang mga lumahok sa 400 meter hurdle secondary girls. Nagwagi ang kinatawan ng Davao Region. Ginamit niyang inspirasyon ng kabiguan noong nakaraang taon para magpursige at magtagumpay.
2: Sobrang happy.
1: Ilang atleta rin ang nagpakita ng kahangahangang lakas. Hindi lang isa, kundi dalawang record ng palaro ang nabasag ni Charles Nathan Boneo ng Region 4A Calabarzon sa 400 meters freestyle at 50 meter butterfly sa elementary boys swimming. Anim na gintong medalya rin ang nasungkit ni Boneo sa palaro. Si Jule Ian Canyalita ng Region 7 Central Visayas, dalawang palaro records din sa athletics ang nahigitan, na parehong siya rin ang dating record holder. Na-break din ng veteranang track and field athlete na si Lorraine Batalya ng Region 4A Calabarzon ang palaro record sa 400 meter dash ng secondary girls. Sa 400 meter dash elementary girls, panalo ang palaro first timer na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region. Binasag din niya ang record ng naturang category.
3: Nakita ko sa Facebook yung mga nanalo tapos mga time nila like malakas pa sa front. Yes. Hindi ako nag-expect na makakagold
1: pa. Sa weightlifting, panalo ang grade 9 na si Adrian Bukol mula sa Region 9 Zamboanga Peninsula sa 48 kilograms category. Nahikayat si Adrian na mag-weightlifting dahil sa kabarangay nitong si first Filipino Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Tournament director din ang Pinay Olympian sa weightlifting event.
4: Marami po akong nakita ng potential athletes and I'm happy to see they do weightlifting and enjoy weightlifting.
1: Dahil sa palarong pambansa, bukod sa pagsungkit ng medalya, maraming oportunidad rin ang magbubukas para sa mga batang atleta.
5: Ito po yung ultimate platform natin to discover our young talents. After palarong pambansa, this now becomes an opportunity for them to be offered with scholarships in colleges.
1: Inanunsyo ng DepEd na gaganapin sa Quezon City ang susunod na palarong pambansa sa 2027. Sa pinakahuling medal tally, alas 4 ng hapon itong Biyernes, nangunguna pa rin ang National Capital Region na may 50 gintong medalya. Sinundan ng Region 4A Calabarzon na may 32 ginto at Region 6 Western Visayas na may 26 gold medals. Ernel Tokmo, ABS-CBN News, Agusan del Sur.
0: Pinag-uusapan lang namin ni Alvin saka ni Ate B. Kung yung mga nananalo sa palarong pambansa, maabante ba yan sa mga level ng mga SEA Games, mga Olympics, iba?
6: Sabi ko meron. Piling ko meron naman. Pero dapat yun ang dinidevelop. Grassroots eh.
0: Oo naman.
6: Diba? Ayan dapat ang sinusuportahan ng mga politiko.
7: Oo. Meron naman.
6: Binubuhusan mo ng pera.
0: So yung javelin throw niyan, makakawayan pa yun.
6: Yun ang practice.
7: Actually, magugulat ko, malalakas talaga ang katawan ng mga nasa probinsya.
0: Ay, maliliksi, di ba? Sabi mo ni Ate B, yung mga umakit ng bundok. Four-wheel drive yung mga paano.
7: Malalakas talaga yung altitude training sa bundok kailo sa mga taga-Baguio.
6: Wala nang liliksi dyan kay Senator Bato. Yun ang pinakamaliksi. Nakita mo naman, ang bilis umakit sa...
7: Actually.
6: Hindi ho ba?
7: Pero mabilis nga siya. Totoo naman.
6: Maliksi lang naman sabi ko. Tama naman, di ba?
0: Totoo yan. Kung meron mang sigurang...
7: Kaya sport
6: yan, no?
0: Sprint. Sprint, yes. Totoo yan. Pwede tayo magbigay ng special category for yung mga pataka. Ay, patakas. Patakbo.
6: Pero exciting next week. Abangan po natin next week.
0: Ano bang
6: week,
0: meron next week?
6: Oh, may bago na naman. Si Senate President Cayetano nagbumuo ng subcommittee.
0: Ng Blue Ribbon Committee.
6: Pwede pala yun.
0: Pwede yan. Basta sila may half na rules, pwede lang.
6: May ang focus, flood control.
0: Diba?
6: Galing ano?
0: Siya. Enjoy your weekend. At yan ang mga balitang binataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
7: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat, happy weekend! At magandang gabi, bayan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Kabay!
9: Kabay!
10: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kabibs! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagpit eh. Mauna ni...
4: Kabibs! Kabibs! Kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Mayong gabi, mga kabibes. Mga wa magkaabot kaganina sa tuang programang request ni Triwan. Ania, ang replay sa kaagi sa kinabuhi. Gugma, sa tuang sinder nga si Umar. Mga kabibes, paminawa, ang replay. Mauna ni.
1: Request 931.
2: Request 931.

0: Kumusta nga ito mga kabayan? Sining adlaw nga Biyernes, no? Kumusta mamang tanan din hapit sa 29 na nining bulan sa Mayo tuig 2026 mga kabayan? Oy, okay. Ano sa ito mga kabayan? Sa ganoon naminaw, mayong hapon? Ano yan? Kaniang manghinaot ang humana mo karon sa inyong mga paniod to? Ano yan? Di na ito maglangan pa, no? Kaya nalitag sunod niya diyan na. Oh, so dinam si Uncle Boy, yung si Miss Eva. Ingon na nasab si DJ Pamela, Uncle Boy.
1: Okay, oy, sumusta mang tananan to mga kabayabs karon o siyempre, kamo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, kabayabs mauna ni. O niya siyempre, mayong hapon sa tanan o gas sa makausap pa mang hinaota, nga namo karon sa mayong nga kapiskay kalagsiks panglawas. O nga siyempre manginaot sa kita nga ang adlaw nga Biyernes mahimong mas malambuon pa alang ka natong tanan nga mga mamumuo o sa tanang mga kabayabs nga namati na minaw ining orasas kahapon. Okay, unya sa ito mga kabayabs karon ang istorya Miss Eva kang kinsaman at tanaw sa nato karon saman. Ako ka na, Derek Asamni. Okay, larga ka na.
2: Kang Kuan, kang Omar.
1: Omar, o, oh, naon saman si Omar.
2: Na problema gihapon siya siyang asawa.
1: Asawa? Sa ito pa, gihapon, asawa nagpada.
2: Karon,
1: pero... bana na sad. Okay, o niya mo na, sa ito mga kabayabs, o kung saan pagkaunsa, nga na problema si Omar iniyang asawa karong taon-taon. Muna, inyong mahibawaan ang kinatibok ang istorya. Kabahin iniyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi o niya. Muna, kani ang DJ Pamela.
3: Bueno, ano sa ito mga kabayam? Singa na mino, karong apoy na. Nga itong numero nga pwede nga text 0995-472-0802. Nanhala, sa ito mga kabayam? Singa na mino, bago sa kini mga radio. Kayan, tuwid pa ta sa alas 4 sa kahapon nun. O niya mo na to, Miss Eva, ang sinpila edad ni Omar?
2: 30.
3: 30 anos pa di ay.
2: Yeah.
3: O niya, na problema na siya siyang asawa. Kung unsa pagkaunsa, karong taod-taod mga kabibes. Atong mahibawaan, ang kinatibok ang istorya sa iyang kasinatian, kaagi sa kinabuhi nining atong sinder karong hapon na, nga si Omar. No? Diba, Miss Eva?
2: Yeah.
1: Mauna, so atong mga kabayabs karong naminaw, nanhala, pagkosgin yung mga radyo, gasa mong dapita karon, ay, onya no, sa mga naminaw karon, ilabi na sa atong mga kabayabs nga nakadungog pa karon din ha. Ang nakabantay mong asahay mo kanaas mo karat, tungod kay, kani ang napatay gihimo nga kuan ha, kana ang maintenance, o napatay gihimo nga kana ang maintenance dire, maintenance. Dato ang kuan kana ang pagpalambo niya pohon mas pa kuanon pagyon mas palanogon pagyon nato. So muna, kuan nilang usan ninyo karon kana ang saingan ini pasinsyahi lang usa ha. Kung medyo mo kanaas mo karat og diotay ang atong signal pero sige lang ato saning asikasohon diri mga kabibes. So muna, karong taod-taod kaagi sa gugma ni Omar nga usa ka 30 anyos ba ni Miss Eva?
2: Yes.
1: Batan-on pa man ni si Omar. Onya sumuna ato yang ato ning atngan ang iyang kaagi og unsang pagkaunsa ang naabot man sa higayon. Naabot man sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share iniyang kasinatian sa gugma, kaagis sa kinabuhi. Okay? Adi, Jericho Mambo.
0: Okay, apan sa dilipa ito, kumustahon ang ito mga kabayabs yung mga taxi drivers. Ilabi na ning naas Metro Cebu karon. Hello sa mga taxi drivers, mga pagpaminaw, sa mga Grab drivers karon, sa mga POG drivers, sa mga bus drivers, diyas may North Bus, o sa may South Bus Terminal, mayong hapon ninyong tanan. O niya, muna, ang kaagi sa tuang sinder karon mga kabayabs, gabahin ko no, sa iyahang kuan, kana ang asawa. O kung sa pagkaunsa ang karong taon-taon mga kabayabs ha, ato ning himay-himayon ang iyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi ning ato ang FB page 93.1 FM Radio Cebu Live ta karong taon-taon ha. O 93.1 FM Radio Cebu. O niya, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, ang atong numero nga pwedeng i-text, pwedeng mapadangatan sino mga greetings o request, ingon man usab sino mga bulawanong panghuna-una, 0995-472-0802. Okay na, Miss Eva?
2: Yes, sige. Okay.
0: Balik na karo taon-taon, mga kabayab? Balik na haon niya. Siyempre, ato na ning himay-himayon. Ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ngatong sender nga si Omar. 93.1 FM Radio Cebu, kabayab. Mauna ni...
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
5: 93.1. Maana ni.
4: Request 931.
6: Request 931.

0: Kumusta ang tanan ng mga kabayabs karon? Mayong adlaw sa pag-usap, no? Mayong adlaw ng Biyernes, Pizza by Tinoybi, mga kabayabs. Iding bulans, Mayo to, 2026. O niya, syempre, karong nga hapon na, mga kabayabs, lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931, diin sukad sa alauna, nga rin sa alas 4 sa kahaponon. Karong nga po na, mga kabayab, sa kabahini sa usa kabana na usab, no? Usa na po kabana mo ay na problema nga niini ang asawa. Ugon sa pagkaunsa, mga kabayab, nga siya na problema ato na ning sugdan sa paghimay-himay ang iyahang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O niya, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, sa mga namate sa itong mga radio, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, unerta sa itong mga radio, 93.1 dial sa ato mga radio, mga kabayos. Okay, Miss Eva, andam na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, din natawag langan pa. Ito na ning sugdan, ang iyahang kaagi sa kugma, kaagi sa kinabuhi ni ning atong sinder nga si Umar. O kung sa pagkaunsa, ania ang iyang istorya, mga kabayos.

Mayong hapon, mga kabayabs, mga DJ. Ilabi na sa ito, mga kabayabs, na maghatag bulawan ng panghuna-huna. Nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabayabs, ako di ay si Omar, 30 anyos nga taga Liloan. Ang akong asawa nga si Lynn, puwerte gyud niyang kugihana. Ug maayo kay mudala sa kwarta, mga kabayabs. Pero usa ka adlaw ni ana, tungod sa ako ang pagkasugarol, na-addict yun ko. Ani gitawag nila og paldo-paldo, o ganang gitawag lang scatter. O grabe sad ang ako ang pagkagastador sa una, mga kabayabs. Diin nalubong ko sa utang, o halos naabot agandig ato sa 300,000 ang ako ang utang, mga kabayabs. Wala ko'y pa maagi nga mabayaran to. Og hapit na gani ko mapriso sa kuang utang. Si Lynn ang nisalbar sa kuang... Si Lynn ang nisalbar nako, mga kabayabs. Diin gibaligya niya ang iyang kabilin nga yuta. Og nangutang siya sa iyahang mga paryente para lang malimpyo ang ako ang ngalan. Og mabayaran ang ako ang mga utang aron dili ko mapriso. Pero sukad ni Addo, ang among kaminyoon, dako na kayo og kausaban. Samot na ang iyang batasan, mga kabayabs. Matagigayon nga doon ako'y isulti o na ako'y dili maoyunan sa iya, ha? Isumbat na yun niya nako. Muingon na yun siya nga wala kay katungod nga mureklamo kay gipalit nako ang imo ang kagawasan. Karon, nasayran ako nga si Lynn na ilaing lalaki. Sa among mismo nga kwarto, nakitaan ako ang ilang mga mahalon nga regalo o mga sulat. Pag-confront ako niya, igor ako niyang gikatawan. Ingon siya, mga kabayabs, nga, "Oy, Omar, ayaw pag-inerte, oy. Utang nimo, nako, ang imuhang kinabuhi. O gusto ka nga naagihapon kay gikaon? Paghilom diha. Og dawata nga na ako'y laing lalaki." Mga kabayabs, mga DJ, unsa may angay na kong buhaton ini karon? Tambagi daw ko ninyo, be. Unsaon man ako pag-iskapo nining akong kahimtang? Nga diin ang akong asawa, maoman ang ako ang amo. Nga maonay

0: product ba? Oh, naning kamo cukup maayo dong, oi.
1: Grabe gini
0: mo. Maroon?
1: Grabe gini mo kabuotan, day. Ay, sa matutingog, day.
0: Kailang kusog-kusog, Maroon.
1: Oh, kana, oh. Oh, grabe gini mo kabuotan, day, oi, no? Gawas ba, na? May kay kamo da o kwarta. Di kay ka, makaingon ko ba nga kana ang may kay kamo dagpugong o kwarta? Lupig pa po ni mo, ikan ang insikwaka.
0: Maulagi dong, kay lisod na kaayo ang panahon baya karon. So, dapat magpundo yung tagwarta kay simbako, magkasakit ta, aw na, din tayo makuot.
1: Sagto giday, o, oh, ang uban, lahi may kuoton, ay may kuot sa makadlaon. Pero, ay, bitaw day, ay, kana ang mapasalamaton na ko ni mo day, nga, kamaogig ka mo tipig kwarta, kamaogig ka maghuna-huna ba, unsay kuanan, unsay kana ang gamitan sa kwarta, di lakay pataka lagagasto. So muna, salamat kayo, day, ha? Kana ang sagito nga ni mo, day?
0: Lynn!
1: Oh, di ay si Lynn, maday
0: ka mo. Naunsa man ka, bakit asawa man kunin mo?
1: Bitaw, day, ano naman, day, tunong limot man kunin mo, day. Usahay lagi, day, kaning kuan ba, makalimot ako usahay. Dali na murag, limtano na kay kong klase sa tao ron.
0: Ayaw na si Gig Scatter doon, kay para po, kuan, dili ka makalimot ba?
1: Ah, ikaw ba? Ay, na si Gistoria na, good. Sige na, kana nga. Basta-basta ako, pasalamat kunin mo. Nga maikay ka mo gasta, maikay ka mo kuputo kwarta, dili ka gastador. Salamat kay Dailin, ha?
0: Oh, sige na, kay unyang taod-taod, maninda na po'y kong isda.
1: Sige, Day, salamat ka kayo.
0: Oh, sige dong.
1: Butaan na ganda di ko asawa, eh. Ay, ninda na po'y kong isda karon. Sige lang, mainoon po daron. Aro na ako'y kapuhunan. Na ako'y kapuhunan sa ko ang paldo-paldo. Yun na ba, manimpaan ko, be. Manimpaan ko, be. Wag paldo sa ko, be. Tawag ko ka ng itawag nilang pakas-in sa ko, pakas-cutter ko kay aron nga, basi hindi ay magkadaog ko. Kay lamay kay palito ko, ada. Lamay kay palito ka na ang mga short ba. Sa kunsal, pamiliton, good. Basta na ikwarta, lamay kay kasigigas to. Paldo ko, may mapaldo ko, bes. Kas-in ko. Og mao to mga ka-vibes nga akong asawa, grabe yun. Kamaogi siya mo kupot o kwarta. Di pa yun gastador. Di sama na ko ba nga murag makakupot gani ko kwarta mga ka-vibes kay pambot-ambot ba kay magpataka lang ko palit-palit. Basta kay na ako'y magastuhan ako. Ako ginang igastuhan ginan akong kwarta. Gindi ginang magdugay na yun. Og gawas pa ni ana, naungo po lagi ko anong gitawag nila og paldo-paldo. Anong gitawag nila scatter ba? Sige cash in. Mura kong naungo ni ini. O mauto mga kabayabs nga wana ko damha. Tungod sa ko ang pagkaungo, sa ko pagkagastador, naabot naman di ay o 300,000 ang ako ang utang. Kaya magsige magkugloon o labinag maapiki ko sa kwarta. O guniya, ingunani ang mga panghitabo mga kabayabs. Ahag biyan eh. Kahag biyan eh. Pildi na pugo da. Pildi na pugo sa. Pildi na pugo ni gitawag o paldo da. Di doon si Deep Silby ni. Mangloon ko kaya kung ikasin. Bawion ko ni. Patdan ko ni tag 2,000. Magdokan ko ni permit. Puslan mo din nga kung paldo-paldo da eh. Basin na maka. Basin na maka jackpot kung mahulgan di ay. Beb. Magkasin ko be. Paala na ni. Uy. O gani. Nakakasin ako. Sus! Stambaita! Magkadaog matood, mabawi na po. Sao ba ni nakuha? Pildi magigupir. Pila naman ni. Pila naman ko kakasin. Wa magigukadaog taon. Tag 50,000 para bagid ako ikasin. Kay para yun makabawi ko. Nausa naman ni. Eh, sige lang. Mangita na magkukwarta ba. Sao maguni. Nako na ba kayong huwam nako na ba? Niabot na ba og 300,000 akong huwam sa bangko? O niya, masao man din ako nga. O di ko makadaog, ini di ko makabawi. O saan man ako pagbayad sa maong 300,000 nga ako ang loan? Saan man din ako, ha? Wala bagi ko kadaog na. Ang bag-ulan ako nga, gipag-cash-in nga 50,000, hurot lang yun gapon. Dali na kayo, wag ganit kaabdig o sa kaadlaw. Bahak bien eh. Asar ba itong asawa? Eh, Day! Lynn! Asa magkaday?
0: Uy! Naara ko diri!
1: Mari ka na, Day! Hari-hari agung ko, Day!
0: Oo, oh, nga naman!

0: hak bedi dayo eh. Katong.
1: Oh, unsa man?
0: Na magkoy giloan kong kwarta ba? Na ako'y giloan 300,000 na akong loan lagi dayo niya. So, oh, niya. Umalim ako.
1: Asa man arong kwarta ha?
0: Nahurot na ginakong cash in lagi dayo. Pildi lagi taon sa sugal dayo.
1: Na, mauna lagi na.
0: Umalim ako eh.
1: Mauna na akong giingon ni mo, Omar, na wala dyan ni ayo ang pagsugal. Tanawa na ni Karun. Dako naman kay ng kwarta, ha? Kung ato nga nang gigasto diri sa panimalay, nakapatindog na dyan nag-tristindana.
0: Sao man nila, sao man ni Ron nga, nagdaho mo ko. Sige lang, mangutang lang kukusab na, mangutang lang siguro kukusab, aron mabayran ko ni kay akong panimpad ng Japon ako, nga basing magkabawi ko ba, ako isugal gihapon, ako ipagkasuin.
1: Ayaw na lang lagi, Ana, Umar.
0: Sao man ako, ani dayo?
1: Ayaw sabi, pahuna-hunaas ako. Ingon, ani na lang.
0: Sao man ni, mapriso ko, ani, wak mo ko ikabayad.
1: Gani, paminawas ako. Ingon, ani na lang, ang gatong yuta nga kabilin sa akong mga ginikanan, kuan na lang tong ibaligya, unya, kung kuwang pagyud to, kay mangutang ko sa akong mga igsuon. Ayaw lang ikaw ang mangutang, kay klaro kayo nga di juga pa utangon, kay puno na ka sa utang.
0: Mao ba day? Nade kayo ta day? Sige, soye gunubi, kay pastilan na niyo. Usao mo rin ako mapriso ko ani day, 300,000 darba taon ni. Usao mo rin ako priso ko ani, og di na ko ni mabayaran ni kuwa na magkikwartaro taon.
1: Kanang, sige lang dong, Omar. Ako rin bahala. Diri sa kahakay, manghuwam na ko niya. Ako sa tong ibaligya ang yuta sa akong mga ginikanan.
0: Salamat kay day. Salamat yung gayo.
1: Sige, diha na ka.
0: Bahag, baby. Luyas ako asawa eh. Yan na lang kung ibaligya. Yahang hantal dito sa iyang yahang kabilin ng yuta sa iyang mga ginikanan. Yan na lang kung ibaligya. Tungod aron makabayad ko sa kong utang. Pagkabahag yun ani. Nadaot kiko sa sugal. Daot kiko inis sa paldo-paldo. Bahag, baby. Og mao to mga kabayabs nga gibaligya gyud sa akong asawa. Gibaligya gyud ni Lynn ang iyang kabilin nga yuta. Nangutang siya sa iyang mga paryente para lang nga malimpyo ang akoang pangalan og babayaran ang akoang mga utang aron dili ko mapriso. Mao to nga nagpasalamat kog dako sa akong asawa. Pero sukad ni adto mga kabayabs, ang among kaminyoon dako na kayo og kausaban. Samot na iyang batasan ang iyang kinaiya. Matag higayon nga doon ako'y isulti o na ako'y dili mauyunan niya. Iyahaday kong sumbatan. O guniya, mauni mga panghitabo mga kabahibs. Nailin, lalang ko'y kuwan niyo ba na ako'y gamay nga concern ba?
1: Unsa man, Umar?
0: Murang dako na kay kagkalahian, eh. Dako na kay kagkausaban ba kaniyan to? Murang tanaw na ko, nausabay mong kinaiya, nausabay mong batasan ba? Unsa may tabu aday? Ah, nga, murang maglaay, unsaman, murang sukad niyan to nga, nakabayad ka sa utang na ko, murang manoon, nausabay mong kinaiya, murang kagnabatay,
1: no? Sige, yaw-yaw diha, oy. Ganang gikapoy ragyod ko. Daghan kay kong mga gipang huna-huna.
0: O ba? Maumang ko kung akong nabantayan, God. Mura naman kong kaglahi naman kong kaganiad to. Murag, dako na kay kagkausaban ba? Murag, lahi na yun kayo. Sukad na to nga, nakabayad ka sa kong utang 300,000.
1: Maugay na akong giingon ni mo. Ayaw na lang sige, likra mo. Ang importante, nga na ako diri, nakita ni mo, o niya, isip asawa ni mo. Huwag man tayo gipasagdan. Ngayon sa pamayimong sigiglik ramo diha.
0: Ay, maumag ka. Sige na lang, eh. Basta kay
1: nabaguhagin ko. Pag ikan na rin pagluto diha, ha, niya. Kao na lang po diha. Kaya di ko man ihapon diri, ado ko sa gawas.
0: Gawas, Lika?
1: Oo, ado ko sa gawas mo kaon.
0: Asa man ka, das may purtahan?
1: Ay, hindi. Dito dyan sa karinderiya.
0: Karinderiya? Mauba? Karinderiya, Lika? Kuyog lang ka tagkaon sa karinderiya, day.
1: Diha na lang ka. Dirira ka sa balay. Ayaw nagkuyog-kuyog na ko.
0: Sa? Paita niyo eh. Turay.
1: Sige, Umay ha. Muwado na ko.
0: Ay, sige na eh, mamangka. Turay ni paturato iraglakaw eh. At to ko na siya mukhaos gawas. O niya ako, hindi ko niya pagkanoon suot balay. Pahita ini. Murag, dako nagyong kaikasaban. Dako nagyong kaikasaban ako asawa. Lahi nagyong kay ganyan to. Bati na kay batasan. Bati na kay ginaiya. Ay. Og mao to mga kabayabs nga nakabantay gyud ko sa akong asawa nga mura og dako na kay kalahian kani adto. Og mao to nga ako lang gipasagdan. Og daning bag-o lang mga kabayabs. Dako kay nako pagkasagmuyo. Di nasahira nako nga si Lynn nga ang akong asawa na aday laing lalaki. Sa among mismo nga kwarto nakita nako ang ilang mga mahalon nga regalo og mga sulat. Pagpangutanan ako niya, pagkonfrontan ko niya mga kabayabs, igor ako niya nga giingnan nga, igor ako niya gikatauan. Og ingon pa siya nga Umar, ayaw pag inarte, utang nako ang imuhang kinabuhi. Kung gusto ka nga naagyapon kay gikaon, hilom na lang din ha. Og dawata, nga na ako'y lain. Og niya, ingonaan niya ang mga panghitabo. Atos ko sa kwarto be. Kay ako to limpyuhan dito kadiyot. Murara ba daog ka na ang kuanda adlaw ng Domingo. Bas hindi ay yawat na lang limpyo mong kwarto. Kay murag dugay-dugay na gina nga wama limpyo he. Wama silhingga ilaw sa kama. Ato ko Dara nanago din sa kwarto. Silhigon ko ni kamangon ko ng ilaw sa kama be. Kay murag daghan na kaning lawa-lawa din nida. Daghanan kining mga sagbot-sagbot ni sila sa kama kay wa man malipyo eh. Kutubra man diri sa hawan-hawan maabot kaning naa sa ilawom kamangunon mo iwa gyud mahapa ko di na ako ni gihapan pertin akong hapa-hapa. Uy yun na ba yun na ba unsa maning bag dini nga abi man akong hugaw ning ilawom sa kama apan na may mga sinaw kayong bag dini mga branded magira sa bebe akong kuwaon be daray kuwaon ako be ay mga branded gid nga mga bag ablihan doon ako be kinsa man duha man ni kabuok puwa og puti ay naapagi mga sulat ayun na ba kumasahon Lynn mahal kaayuti ka suwat kini sa iyang lalaki. Si Lynn nga akong asawa na naadiyay lalaking la, naadiyay siya laing lalaki. Dili lang kikini. Napay usa kasulat nga pinahart-heart pag yung ribbon-ribbon. Gibudhian day ko sa akong asawa. Gibudhian day ko ni Lynn. Mauday nga nausap siya din rin ako. Mauday nga muraog. Maldita na kayo siya. Asa ba to si Lynn? Tukod ako bi. Lynn! Asa ba ka? Aligo ni Rigod? Usa man ikong nabasahan diri sa kwarto, ha? Lynn!
1: Naunsa ka, Omar? Mura magkagihubak di ha?
0: Hubak? Hubak sa mong kagaral?
1: Oo, ngayon namuha man ka. Unsa may problema ni mo?
0: It's ako na...
1: Agay! Unsa man na?
0: Unsa ibuot pasabot yan ang mga suwat? Unsa ibuot pasabot yan ang... Nakaila ang lalaki, Lynn.
1: Kana di ay, muhang i-problemahan.
0: Gikatawa ka ra?
1: Oo, syempre. Kay katawanan man.
0: Gikatawan mo lang ako. Huwag ay buangod. Nakaila na ilaing bintana kay ilaing lalaki, Lynn. Ang sabay saan ako nabuhat yan ni mo.
1: So, nangutana ka kung unsa'y saan niyo mo.
0: Daan kay laing lalaki.
1: Nakakita ko ang lalaki, ha? Kay wala siya'y bisyo. O niya, mahatag niya ang akong mga kinahanglanon. Dili parehan niyo mo nga, sige na lang sugal. Sige na lang kagpuyo sa balay. Walay trabaho. O niya, magsige pagpangloan. Murag na'y ikabayad. O niya, ako'y nagpatay-patay og tigo mo gwarta. O niya, ikaw, imuha lang gigasto sa imong scatter? Ha, niya, karon imo kong pangutanon? Kung anong nang lalaki ko? Unya mo ingon pa jud ka nga, wa ko'y puangod.
0: Gibudhian mo na ay ako, Lynn.
2: sa...
1: Ayaw na lang sa gigigramo, Omar. Ang importante, nga naakay gikaon ka ron. Kaya kung wala pa ko, Omar, hagbay na ka nadugta sa prisuhan.

0: Ogbon ni mga kabibes. Pait kayo. Nga mura og nagoy ilikramo niya yadayon kong sudyaan. Nga kung dili pa kuno tungod niya, napriso na kuno ko. Gipalit kuno niya ang akong kagawasan. Mga kabibes, tambagi kuno ko ninyo bi mga DJ. Unsaon man ako pag-eskapo nining akong kahimtang nga diin ang akong asawa. Mura naman hinuunog siya ang akong amo nga maon na may gakontrol sa akong kinabuhi. Dili na lang kuno ko mo reklamo og nasa lalaki. Kay kung dili pa kuno tungod niya, hagbayra kuno kong nadugta sa presuhan. Mga kabibes, unsaon man nina ko ron? Ako na lang bang pasagdan ang akong asawa? Pasagdan na lang ba nako nga nasa ilain? Dawato na lang ba nako? Iutong na lang ba nako tanan nga naa na sa ilain di ay? Tambagi daw ko ninyo. Daghang salamat sa inyong pagtagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. O gini na lang, niusuki nga tigpaminawan, Umar. Si Iba sa hapon nun.
1: Yes.
0: Onga, kamo.
1: Hapon na.
0: Onga mo na minaw sa to paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. O ikabibes, mauna ni. O nagyulain pa. O niya, akong balikon sa makausahan ang diinog na kabantay mo nga medyo kanaas.
1: Yes.
0: Dapat tayo mga troubleshooting mga kabibes. Wapan na solbad sa parokyan idkas. Ang kuan.
1: Ang ilang shooting.
0: Ana sendiri nga good PM Uncle Boy, Miss Eva, salamat kay naanak ko ka why mo sani. Na kay naanak ko kay why mo kanaas with your program unsa?
1: Huh?
0: Hope to have more sani. Hope to have more good program from Clifford. Good PM Uncle Boy, adjustment to be probe its your signal. Unsa? Bitawan na sa mga kabahibs, karoon na minaw, no? Ang ato ang sender, Miss Eva, morning si Umar.
1: So, naadyo'y mga daghang ni message dali, no?
0: Daghang niya,
1: oo, niingon sila samot na ang mga taga-Banila, taga-Talamban. Niingon sila nga, nawala na daw ta.
0: Nawala na.
1: Oh.
0: Sige lang, balik na po. Oh.
1: Nawala na daw, me. Dili na sila makabati na to.
0: Okay. Sige, unin na yung nag-comment sa itong live, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Jesus na Sereno. Hello DJ, di ta mo madunggan sa radyo lagi. Mao niya ang problema.
0: Okay.
1: Oo niya, mao nang niingon siya nga, ah okay DJ, sa live na lang sa ako maminang.
0: Sa live lang sa mo mga kabibes ha, kay muna.
1: Yes, temporary lang ni. Oh. Iguman sa maintenance, go na dayon.
0: Pasensyahe sa may gamay, pasensyahe sa gamay kay medyo ni kanaas tagdiyotay karon tungod kay mao lagi ni. Napay under maintenance ba nga to adere nga kuan sumuna. Si Sir Edgas o Sir Sir Berhilio, grabe na yung tuyok diri sa kuan, mga pisa, o unsay ka ng pisaha, unsay RCA nga ito slot ani.
1: Oo, kay para mas mukusong pag yun.
0: Para nga mabalik ang ato signal o kaklaro. Hello, may hapon! Pero sige lang, naagya po nawag. Hello!
2: Hello, may hapon!
0: Oh, may
1: hello,
0: hapon!
1: Hello, may hapon!
0: Kinsan ni?
2: Si Jaco!
1: Jaco!
0: Jaco, kumusta mo ka, Jaco?
2: Maaw
0: niya po,
2: naminaw sa
0: ibang
2: drama.
0: Maaw niya po.
1: Maayo hinon. Okay,
0: sige. Wada kay jute karon.
2: Da?
0: Wada kay trabaho ron.
2: Wah,
1: naminaw,
2: day off na
1: ako ron,
2: just start
1: biyernes. Ah, okay. Happy day off.
0: Happy day off day. Okay, kabayab siya ko. On sa may imong masulti nining atong singdor karong hapon na kabayab siya ko.
2: Na, pakon ako. Pero ulihi na ba dahil di ka mako sa patupihan.
1: Ah, okay, nagpatupi ka.
2: Masamay problema na ako sa may pangutana.
1: Ang iyahang ba na sugarol kaayo na nakautang og 300,000? Onya, gibayaran siyang asawa? Onya, ang iyang asawa nangitag laing lalaki. Onya, mauna nga nasuko si ang iyang bana kay nganong nang lalaki ko no. Kana unsa daw iyang buhaton?
2: May pa magbuwag na lang sila oy.
1: Magbuwag na lang.
2: Magbuwag na lang oy kaysa mag-maintainer man na dili man na ihande ay.
0: Mauna, mas maayo buwag ka na lang niya. Okay, kuslan man di ay. Ana.
2: Buwag ko na lang niya, magkaupasan. Takubo niya, dili man dahil niyang pon.
0: Okay.
2: Ayun na, naka-discount ko sa 300,000.
1: Mm, so buwagan na lang niya. Mm.
0: Okay.
2: Para sa yung sagawa sa letero. Mm. Ayun na lang, mga rin. Magbuwag na lang sila.
1: Mm, try na.
2: Bata pa ba natin nga ron?
1: Oo, 30.
2: 30, pero ang babae.
1: Pareho lang.
2: Pareho. Kaganoon pa babae, may ingat na
0: lang. Mabaw na. Sige, magbuwag na lang sila, no?
2: Oo, magbuwag na lang sila, may... Magbuwag na lang sila.
0: Okay. Salamat kayo, bang hapon.
1: Thank you, Sir Jaco.
0: Alright. Sige, unya, nagtanadi si Kuan Rene Ripaha. Rene Ripaha.
1: Ang atuwa ni DJ Rico Mambo, murag duha ka pagtulunan ang ato makuha ka ron.
0: Ang sama na ni Masi.
1: Oh, ang una, ang bana, dapat kitang mga bana, dili jud makuan sa sugal.
0: Dingin magpataka o gasto. O gina, no?
1: Dapat ang mga bana mao'y manghitag panginabuhian para sa pamilya. Dili kay ang asawa lang.
0: Mauni, sa mga naminaw, nahog na siya o kuan sa iba, listen learning ni kuan, Umar, nga og naay kwarta, dili ka magpataka o gasto. Gawas pa na hindi ka magpataka o gasto, ayaw, sige, sugal.
1: Oo. Unya, sa mga asawa po.
0: Muram kang naungo na sugal.
1: Oo, sa mga asawa po. Og kanang nagduha-duha man daig gani mog tabang sa inyong bana or para masulbad ang problema, ingon ana, dili rason nga mangita mog lain po.
0: Okay, kuan biya kana ang mao bi na gingon Ms. Eva nga kung labi nag managasawa na kuno. Kung unsay imo, ako na. Og unsay ako imo. Sugod na og kana ang nakabaligya sa siyang yuta tungod sa pagtabang niya sa iyang bana.
1: Dili na nimo angay isumbat.
0: Nga
1: imuha man sang kabubuton, wala man nangayo ang imuhang bana nimo. Ana, unya, dili pa nimo rason nga kuan nga mangita kag lain. Unya, dili na lang mo react ang imong bana kay ikaw mismo ang nitabang niya. Ana, dili na angay isumbat sa usa ka asawa.
0: Muna. Pero iya pong ang pangutana ni Omar is kuan man. Kana ang...
1: Kunsaon niya pailingkawas?
0: Oo. Oh, mag... Iyan naman lang kung nung iutong. Huwag tanaon ni mo nga mura o kana ang kuan yung ka... Buwagi na lang.
1: Oo, kana. Oh,
0: tanaon ni mo o kanang medyo na murag na kuan yung ka. Na murag na grabyado na yung ka. Buwagi na lang.
1: Buwagi ni mo, niya. Ikaw, mag... usab po kasi mong kaugalingon.
0: Muna, listen learn ni mo ni. Nga kung makapag nakaglain po hon, makapag kaglaing binuhat, magtinarong ka, di kayo magsigil kagsugal.
1: Kaya
0: muna sa mga sagarol
1: sa
0: na naminaw ron.
1: Kaya ang iyang asawa kay kugihan jud ba kayo?
0: Kugihan kay ang asawa. O niya, tungod sa iyang pagkasugarol, napuhok na lang hinoon. Ay lalabi ng katong nakautang niya sa Miss Ibag 300,000. Ang nakapanghuwa may ang asawa, nakabalig ya pagit siyuta.
1: Oo, nga, kabilin sa ginikanan.
0: Kabilin. So muna, o gana ang mauna karon, mauna gitawag o bago na nanimo si mong pagkasugarol. Kay imbis o magtinarong palang kagpanarbaho lang din ha, di ka magsalig nga manimpad ng sugal. Okay raman siguro ng sugal, pero di lang punta yung taon nga mura o ganang ikan na idadon sa sugal.
1: Oo. Oh,
0: ganang mura, ambisyon na mo yung nagdaan ni mo ba? Naningon din mo si iba ha, akong tambag DJ Scatter Pamor.
1: Kana Sir Omar, kung paminaw ni mo nga dili na maayo, like kanang nakita na kag mga bag na mahalon, ingon ana niya mga letter,
0: desisyon na lang imong asawa.
1: Kung paminaw ni mo nga na insulto na ka, ana, i-let go na lang.
0: Ingon ana, dai sa magiday. Ang kanang kuha na lang, para nga
1: kay... buhiin na lang ko dahi, ana.
0: Ang pong siyang asawa, di ko na si Omar makakaon. O, well, nga naman, pong di man po nga, di man na siya
1: pungkol. Kay sugarol man.
0: Pero, posible pa sa kayo, makakaon pa po siguro, kung manikamot lang po kada pa narba, Omar.
1: Basin mauna nga, i-underestimate na gudyo siyang
0: kay,
1: asawa.
0: Kay... Puyo lang po ka din ha, wala po ka manarba.
1: Wala trabaho.
0: O, naana lang po ka sa inyo, na ako ba kay kang utang, muna inon ka nga, di ka mabuhi, guwa siya. No?
1: Kaya na, muna, kung paminaw ni
0: pakita nga, dili na sa dili pakita sa mga asawa nga kuan pud siguro mabuhay pa pud siguro ka kay napatay kamot makapaningkamot pa ta
1: mao siguro nga nakaingon ana niyang asawa nga ayun na sige likra mo ang importante nga nakay gikaon kay wala good wala mo gitay trabaho ay na nya
0: sa pud kay mar nga imbes na nako sa kay kag utang wa pud kay manarbaho wa sa kay magtagal og panarbaho pud ay
1: asa ka atong sige paninda lang dito kay para na ako'y puhunan.
0: Marang ipapanindahog isda yung mga asawa kay mo ipuhunan sa mong paldo-paldo.
1: Oo, kaya na.
0: O niya, magsige pagkagpangutang. So, pausap po kay. Angay po dahi ka nga kuan good.
1: Biyaan.
0: Ako pa ni mo, ipapreson lang ka sa mga asawa. Nahogag na ako, nahogag wa kay gamit kay buhi pagkadako na sakto pagkagpaning sakto pagkaglawas unya nagsigir kag salig sa mga sawa sige pagkagsugal.
1: Oo.
0: Na pagkadako gid malas mga sawa di mang menu ano mo. Kuha na lang, kuha na lang yung ata, iloom na lang na, nahog na lang nagkuha ni mo.
1: Kung paminaw ni mo nga, nagsalig lang yun ka, nagsalig kasi mong asawa nga, di yun mo kaya nga wala ang imong asawa, hala, bahalag dalhan kag lalaki diha, utong na lang.
0: Dadala na diri, mag-ipon na tatulo. Loyas ang Omar. Karon si Omar, tiyabaw, meron si Omar, mas iba. Hilak siya niya sa paita po ni Tabaga, ipadara man rin laki di. Pero mo na, Omar, ha? Usag yun eh. Kanaang sa mga naminaw karon na magyudaghan bitaw.
1: Daghan man yung kay mga mag-scatter.
0: Daghan magyudaghan ni intraning sugal-sugal mo sa iba. So muna, inyog yung analisaron kaayo. Nga inyog yung kanaang bitawang hunahunaon pag-ayo nga. On sabi ya, og mapildi ko. Ani, on sa kano, di ba kako masikwate sa kong asawa? Kaning kwartaha, waba ni padulgan. On sa baning imbis para palit og bugas niya, ako na lang ning ang sabah na gisugal ni mo di wa na di gin mahitabo nga maoki ang kabubuton sa inyong asawa na
1: maugyon
0: nabay asawang malipay nga imbes ang kwarta nga para palit magkapalit ang bugas at usudan imo na inoong gisugal ana
1: niya basin siguro gatong mga panahon nga nausap ang batasan sa iyang asawa kay tungod sa stress ba nga ipaningil na siguro siya sa iyang mga gipang utangan ingon ana unya nakakita siya crying shoulder maunak niingon diri si Sir Andoy Pordoy Dato. Akong ikatambag anang Omar, mga DJ, nga panarbaho oy, naunsa pud ka, pulpul man pud ka. Pa-shoutout diri sa Karkar, mga idol. Siya. Okay. Ingon si Sir Jesus Nazarino, maayong hapon DJs ug sa sender nga Semi Og Town, Liloan, Cebu. Sayod ta nga nakasala sa gyud ang bana tungod sa iyang pagkaungo sa sugal. Ingon man ang asawa nakasala pud tungod sa iyang pagpanapaw. Now karon dili ang ayan takpan sa sala ang sala. Ang sala po, di maayo nga ikaw asawa, mangwinta na lang pud ka sa imong bana, tungod lang kay nakautang siya og dako. Og ikaw ang nakabayad og obligasyon. Nga, sani obligasyon? Magtinabangay mo kay usa na mo sa lawas.
0: Usa
1: kay
0: sa lawas.
1: Lagi minyo mo. Ikaw bana ayaw padaog sa sugyot sa imong asawa nga magpakahilom lang pud ka. Paningkamot og pangita og trabaho. Ipakita niya nga nasayup siya maunga paningkamot. Di pud solusyon ang panagbuwag. Paningkamot lang gyud. Pag tinabangay mo magtiayon. Maura na DJ Rico Mambo og DJ Anday Eva, More Power 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni. Thank
0: siya.
1: You kaayo sir Jesus Nazareno.
0: Siguro Miss Eva nagpakahilom siya kay siguro mauaw na po siya sa natawa.
1: Yes, mauaw siya musumbat.
0: Muingon siya nga, ay mulikramo siya pag-aino naman siya gun nga. Ay pagsige ko ano kay kanira ba imong kalipa imo ra bang kagawasan ako na hope ra ba kuno gipalit kay presyono ra ba unta ka.
1: Mauna
0: siguro mauaw siya Miss Eva. So muna nagpakahilom na lang gid siya pero mauna og tan-aw nimo nga mura og kuan nagyug kay ka. Murag na mao lagi na agrabyado na kay ka kay imo gunang asawa. Magbuwag na lang mo. Ay na lang nagpugsa, ina na lang, sige, ana na lang yung kadinaan niya. Ikaw, basin siya mahadlok siya ka magkigbuwag, kay mahadlok siya ka maningkamot.
1: Kaya wala, oo. Naman siya yung ina nga mga lalaki.
0: Kaya di siya ka maningkamot o gaymo. Muna nga karon, pagkaton nga manarbaho ka, pagkaton nga maningkamot o gaymo, di kayo magsige lang sa kagsalig, kay wala siya kayo mahimo din ha, o gaymo nga sawa din ha, sigihan lang kagdadaglaki. Okay, mahadlok ka nga oy basig maingon ka buwagan nimo maingon ka asam sa kog kanono asam sa tao asam sa tiroon kog ipalit og bugas nga wa man koy trabaho
1: mao siguro nang
0: nagsalig ra man pug sa kong asawa
1: mao siguro nang nakita sa iyang asawa mao nga naka istorya og ingon ato
0: kuan man narbaho day ka na ipakita nimo sa imong asawa nga nag-usab na ka nagbag-o na ka
1: kana kay basin pag kuan mabalhin ang mabalik ang feelings
0: unyag man narbaho sab ka ayaw pod nga kana
1: igasto sa ako, ah.
0: Basig manarbaho ka pohon. Basig igasto na po na balik na po ng mong paldo. Basig balik na po kasi mong sugal. Abi na nakay trabaho, nakay kwarta. Ano sa dali, good PM, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Rico Mambo, sanin, DJ Pamela. Ako ika-advise ni Omar, maayo pag maglingaw-lingaw siya pamanday. Pamanday o mga, sanin, magtinabangay silang duha sa one family. One family, dahil ko na. Gikan niya po Clifford. Okay, sir. Salamat, sir. Pista de sinyo, sir. Di ka manahan mo.
1: Oo, niingon diri si Kuan, si Sir Jesus, advance happy fiesta po di ay Liloan, Cebu.
0: Ana.
1: Viva San Fernando, Ray. Ano?
0: Kana si Kuan, no, si Sir Virgilio, fiesta mag-uha sila karon. Oh, na karon Liloan fiesta dai, sir.
1: Oo.
0: Ah, sunod ra. Asa sunod ra kay wait na sal. Okay, sige po, hon na lang kuno di ay pista di kuno sa kanos. Ano yung pista di ay niwa ka ng Jesus? Ano yung sarino, kanos am di pista di sa Liloan? Di hagin is longsun siguro sa Liloan?
1: Siguro.
0: So muna, ano, sa itong mga kabayans karoon, abli pa ang itong numero nga 0995-472-0802 alang sa mga dugang pang-advice, dugang pang mga bulawanong panghuna-huna ninyo. Kabahin nining ato ang sinder, kabahin siyang kaagi sa gugma, kaagi sa ginabuhi nining koan, gana ang siyangan ini ni Umar. Oy, ugma de ko na Miss Eva. O saman, adiagi na sa koan, kani si Ma'am Junita, taga Liloan. O saman, ugma ang piyesta sentro sa Liloan, o ba?
1: Ay, siguro.
0: Asam to si Ma'am Junita? Nagkuha pas pintal?
1: Ugma! Ugma, ugma di ay.
0: Sa may Liloan, good ma'am. Sintro sa Liloan, good. Ugma, di ay. O saman, na ugma pa maghikay si Sir Virgilio. Di lang siya maghikay. Bitaw, klarohon, maging ganos ang hikay. Sige lang. Ano loo yung bito, Sir Virgilio. Wag yun, way pista siya. Bita na nalang sa ito mga kabayos karong naminaw ha niya muna. Ato ning sa mga naminaw karong sa ito mga radio, ang atong numero is 0995-472-0802. Pwede mo nga mo comment na sa ubos sa ito ang IB page alang sa inyuhang mga dugang advice pa. Nining atong sinder ha. Sani, dispiras ang kaon kuno di ay. Mabit ito no, dispiras ang kaon no, kasagaran. Okay. Unsa naging ni Ma'am Junita? Og hisgutan og hikay mausab ng adida
1: address.
0: Basta maghisgut kuno dayo kana ang kuan. Maingon lang galit si Virgilio nga din, ana man ko si Busiti nagpuyo. pista dai sa inyo, Liloan man adi, nanakos kong anak
1: na sa Liloan. Dito na, niingon si Ma'am Junita nga, muadto sila, mudritso sila dito.
0: Wala naman ko dito, balhin man kong puyo. Kuan, sunod semana, pagkukunod kong balik dito puyo. Bitaw ay, sa itong pagbalik ka ng tatuan, bisa iba, magkaoban na nato si Uncle Boy, si DJ Pamela, ha?
1: Okay.
0: O niya, salamat kayo ni Mo Jesus na sa Rino, ha? O niya, may hapon ninyo di sa Liloan. O advance sa pipiesta, kay piesta man dayo, maadiha ka, ha? No? O niya, basig ganahan ka, kay ba man ka sa itong IB page, ignalami, o basig andam ka nga, mapakaon mo na. Sige, sa itong pagbalik ka ng tatuan, mga kabayabs, magkaoban na nato si Uncle Boy, si DJ Pamela. Niningato nga programang Request 931 diin sukad sa alauna sa kahapon nun, hantod na sa alas 4 mga kabayabs. Sukad sa adlaw nga Biyernes usab. Hangtod na sa adlaw nga sukad sa Lunes, hangtod sa Biyernes day. Okay na sa pagbalik mga kabayabs, sana na si Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, muna niingat. Sa to pagbalik, dugang advice sa to ang sinder nga si Umar, mga kabayans.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
4: 93.1, maana ni.

0: Onga, syempre, sa mga naminaw, hello! May hapon sa pag-usap sa mga kabayim si Garon, Uncle Boy, mas iba, DJ Pamela. Hi! Ano sa mga kabayim si naminaw? Karo nga po na kaagi sa gugma sa itong ang sinder nga mo, si Omar. Sama na, ito ano yung taga ng pagtaga, di ba Uncle Boy?
1: Mau ka na, DJ Pamela, pansadili pa ha. Sa itong mga kabayabs karong naminaw, ang ato ang sindir di ay karon si Omar. O niya, siyempre, kamo nagpamati lang yun gihapon sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, mau na ni, o welcome ang tanan sa atong programang Request 931 sukad sa launa sa kahaponon. Nga rin na ka na sa alas 4 usab. O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs, adlaw nga Biyernes, happy weekend din yung tanan dahil na ugma. O, sabado na, ting-ipis na sbaso, aray ko. Ugma, ting-ipis na sbaso, nga rin sa adlawng Domingo, o niya, timing raba kay sweldo po, no? O, suman, karon ba ang sweldo ninyo, or ugma pa ba, or basig karon siguro, no? Kay Biyernes man, yung ugma, sabado, ang 31, Domingo man sab. So muna, sa dili pa di ay arita sa tuang sinder nga maokining si Omar, ikay una DJ Pamela.
0: Muna, nga kung masulti ni Omar, siguro is kuan lang. Mauna to siya, kaya ang iyan na lang kung ano na iyahang hinigugma ay ang asawa, no? Nga, og dili na ni makaya, kaya ang iyan na lang gining buwagay, no? Kaysa ako manan, ay naman na, inuntan po nga kuan na hinay ka naman na si mong asawa og pagpangitag lain. Kuan na lang, o niya, makaingon po ka nga naasad kay sa pod, pero mo lagi na, o tinuod po ka nga gimahal sa imong asawa siguro, di po guro nga mabuhat na niya ni mo, bisan pa man, ka na ang portinta pulana ni mong klase sa bana. O niya, nakasapod ka kay mo lagi na, ang kwarta ay mong ihurot lang, o ka na ang paldo-paldo, o niya, hurot o nung, nahurot sa sugal, ay na, no, di, Uncle Boy?
1: Mauna, sumuna, tanaw ni mo, o gani ang, nahinay ka naman lagi ka na di ay pong pang DJ Pamela's pagbinuang. O niya tanaw ni mo murag apiki yung ka mas di na lang na niyong pamugos ni mong gugma. O kuha na lang mo decide na lang ka na nga ato na lang gining undangon kaysa o manin na kuha naman yun. Labi na nga tanaw ni mo basig na higugma yun na pag-ayon na imong asawa nga to sa lain kay nanarbay mahalong regalo po. O niya ikaw di ka karigalong mahalon kay wa ka manarbaho nagsigir na kagsugal na pilde pag yun. Nanalamaw na ipagaing nun nga mas maayong mangita yung kagpamaagi, ngita ng kagtrabaho kani ang Omar, ngita na lang kag kanaang aron nga kanabitaw inuntang po nga makakuan ka ba? Imong mamawi ka ba? Imbes nga mamawi ka sa imong asawa nga diin na pildi ka sa sugal, o niya karon, imo pagingipunan, plasan pagini mo anam imong pagkatapulan, na naarakas balay, mas maayo sigurong manangita na lang po ka o pamaagi po nga makatrabaho, makakwarta, aron po dili samot ka nga ka na ang sigihon na lang pagtamay sa imuha pong asawa. Oo, oh, ana lang, unia di Jericho Mambo.
2: Okay, unia mauna po ito ako, Uncle Boy, nga nasulti ka ganina, mas maayo, yan na lang ginang kuano, no, ay, no, manarbaho na lang siya, unia, inon lang lang niyang kuano na lang day, buwag lang sa takadiyot, unia, manarbaho lang sa ako, kay, base na makahuna-una iyang asawa nga, uy, nausap naman day si Omar, nagtinarong naman day si Omar, ana ba, no? Okay, listen po kayo in town. Ang imuhang kaagi, Omar, nga diin, makaingon tampong nga mura, o, kuan ba? Murag na, nakuan na yung kasi mong asawa, anak. Okay, lagi, pwede po ni mong tapulana po, imbis nga ikaw ba naman yung kamot, na aramang kasbalay hinoon, niya, sige, pagagsugal, muna ipagaingon nga, usahay makaingon po tapago na nanimupago. Sige, wala naman tayo kong oras, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Salamat na lang po sa itong mga kabahibs nga naminaw. Adlaw nga Biyernes. Unya, ako na lang usam si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and start. Doon nagsama itong may hapon ka na itong tanayin. Bye-bye mga kabahibs. Uncle Boy.
1: Alright. Salamat kayo sa pag-usap. Unya, sa itong mga kabahibs karong naminaw. Anto na po sa sunod ugmahaw niya. Ako na lang usap si Uncle Boy ninyo magingon. Tiguang bitaw. Paniti. Di ba taros? Di dyan kumambo.
2: Okay. O niya, sa ito mga kabayans, ilabi na sa ito ang sinder Uncle Boy, DJ Pamela nga si Omar. No? Manginaot ni Omar nga nakakuha ka karon og idea. Kasi angay ni mong buhaton na ng imong asawa karon nga giloiban ka tungod sa mong pagkatapulan. Oh, makaingon baka nga pagunan ani mo, o makaingon baka nga maningkamot ka. Imo ipakita si mong asawa nga nagbag-o na ka. Aron nga, mas hindi ay mabalik pa ang inyuhang kagahapon, anak. Mabalik pa iyang gugma diha nimo. Makita niya nga naningkamot ka. Di lang ka magsige po din hag-standby. Di lang ka magsigig sugal, ha? Sige. O niya, wa naman tayo kukura. Salamat kayo mga kabayad. O niya, ugma, Sabado naman o Domingo. Di off da og mga lawas. So, wala mag-uban-uban ta karong Domingo pohon. Alas 6 sa kahaponon mga kabayad. Santod na sa alas 9. Ang ato nga programang Domingo Diskural, kauban ng ato mga vibe mix DJ, ha? Manoban ta karong Domingo pohon. Sige, onya, ako na lang usab si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pa'y oras mga gustong buhaton, buhata na, mga kabay. Salamat og may hapon sa pag-usab niya. Siyempre, sa libata mo biyas ng anginan magbilinta og mga manindot ng mga sunata, mga kabayabs din hilamang na sa tong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Bye-bye!
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: 93.1 Mauna Ni
1: FM Radio Favorite Music Radio
2: FM Radio

0: kanya. Musab ka pa?
1: Di na gyud kumuusap.
2: Mo-on na niya.

0: 我饿了呢。
1: 93.1 Mau na ni, mau na ni.

may marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis.

0: Ina adalah sa Middle East. Monkey business, monkey business. Sekretarya mo'y nabuntis.
1: Oo na niya.

0: Yes, I'll do it. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Kababes, nalapas na tayo sa atong atun. Para, mauna ni.